0: famba tini ku ya vukati ni va hlayisa shem ngari ba ku swekela manano na wa we ngari ba ku hlayisa no na wa wena shem eswileriso leswi swi kumaka ka vatswari loko nwana wa bona ka ra famba ngopfungopfu siku ra marobolo ba heta va tshamana ya hansi va nkwinyanyana va nhlamiseta vutomi lebyi ya ku dzi hanyiwa le ba fika ngudzela ku hayi kho leswi ya swi ndlusa swona la swa ku ta pfuka hi ma 11 nwana nga swi herile swi dlinele kwala gimetile gime leswi ya ku swi endla mi nwana nga kumbe mingisero wa me hi leswi na leswi na leswi na leswi hi maka ku leyi ya ku kona leyi va langutele ku va u tisa ku cinca swi ri tana mixer ri ta karibe kana ka makume yambere nungu tamena tayibele hundzela wara liya ya nari ni pfumeleli ni kandziyanyana lava rixaka va ri vara ku ni xaviseranyana katsongo la andzhaka sweswo hi ya la ri tin'wheti ka nambari 060 875 9428.
1: General si mitivi sa kutumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi the 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri yaliya. Benefit na tona ta da tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

0: La mpukinina ina ita sun sun lo papa isla madam lo mbiko kon so box sa mokos la me na vel na katsa.
1: Go bona DJ ner kwala kango vela e vele vele.
2: A hi mesta vutlhari bya mhangele ku buta ya kuma swivungu leswo nona. Hina hi le ku mi yingiseleni, mi yingisela ku antswa hi rilaka xihosana la. Kokwani wa xingwavila hi mina Nkomo.
3: DJ Klemeri Shile. Na wani mi hlangane na Felix Johnson Machan tsama la dzinga ya Lavenda la. Ni yingiserile GCRFM. I danki.
4: Rishile DJ Tleme hina namuntlha hi dyi swivungu laniwa namuntlha hi mamakhekhe ra mhana xikhongelo wa jaha na ra master malaji kwala ka screen makhekhe mambirhi lama hi mamaku namuntlha la ka screen ya DJ Tleme loyi a ngu ri mama makhekhe ri la ka screen yani papa xiluwana a fana mina tangu xinghezi
5: tlhavelela
6: Daniel Malunga hi mina la ka ndengeza
5: ni mutwa ku nandzika ngopfu la ka ndengeza la
6: ni pfukile ba
5: hi hlayiseke swinene ngo mijari
6: hlayiseke swinene okay zababa i mathete kwala ka ndengeza
5: dange hlayisekani
6: hi hlayiseka la n'wana ba
5: danku hey tlhavelela
7: mavatswa mina
5: mi ngisola mo rhandzeka
7: mpfukile
5: hi hlayisekile mijari n'wina
7: Bukile. Hi dya swivungu swa nona hi ri kwala ka gongongo la.
5: La ka gongongo la.
7: Bakanya swi nga swuma yimbelo mi nga byeli munhu.
5: Hi xiwundla swi byeriwe munhu swi sweswo.
7: Danke.
5: Danko. Nkarhi wa hina veke ku hela ka kotara timinete mi ngisero mi nga se ba wara munhu ta tsutsuma mikiseri ku wara munhu henhla ka nhloko la mina ngo ta va kari xicama giya ku ri karhi ya ka xenge xa vambirhi xa nongonoko morning bed tsi tlhavelela.
8: DJ tlhava.
5: Aye papa.
8: Swa namuntlha ntsena ri ku dyiwa khekhe ra Kholani Mandlazi la ka Bulegelisi la
5: kese swinene hlayisekani papa danko
9: loko ku ri mina ni dya swivungu swo nona ni ri lata togo block 24 kusuhani na ntshava n'wina i Richard Mate until 6 o'clock Nkomo
10: Rishile DJ Tleme mina ni mengisela ku antswa ni ri na n'wina la ka khakhala ndzi ri maleke hi mina danku
11: Rishini DJ Tleme ni dya swivungu swo nona ni ri lama wa block 9 man flora makhuvele hi mina
12: kurhula Tleme lwa DJ ni dya swivungu swa nona ni ri kwala zone 4 ka papazela emahlekani va manyoni hlayisekani Tleme
5: tlhavelela
13: tantlhampfukina
5: hi pfukile minjhani na
13: hayi na hi pfukile dya swivungu swa nona hi ri kwala nombelana
5: ni mutwa kahle la ka nombelana
13: i papa swin'wana makhela na tazela na n'wina mutile 6 o'clock
5: hlayiseka swinene na swi khensa swa swani
13: danku
5: danku

0: Ongani vakandziyisile nakambe laha va ri vona va ri expectile leswi
1: kurhula ti-gentlemen namuntlha ku ya dyiwa tihove le ka nghove leyi na swigugu swa mhani misava mijaji xilowa va heta 8 or 89 years na khekhe ra malazi master maluleke kwala ka xikhunyani laha i mhani dlawa la ku taka maluleke lawa i kumu
0: fei ni tlhavele la yebo mem
2: namuntlha swa antswa matlhavelo ya kona i tlhavi khichuwa tlhavi yi nga tlhavangi
0: ni tlhavile kambe yo teka nkarhi ku swi twa kwale
2: u nge se fika haleni ku zeni ku matlhavelo ya wena mutlha ma papa malini
0: hayi netiweke yi nga lowu mativana
2: mara ni ku ku yingisele nchumu loko ti ri ti ri na swisweleti heyi tolo munhu a ri xipikara swi a ri xivulavuri xa siku
0: okay
2: swiwini kunene kunene a tiuya majijiji la ka makoxo se loko hi hlangena lomu ya ku va na tindhasindhasi ta ku ku va ku ri na vanhu ra ze ri famba
0: awuxe
2: ende loko no ku jela ni hava ntlhanu wa timinete ni tlatula nhloko leyi teka riqingho i nge pfumeli ni pfuke se loko ni ku ni la ta teka xibaki lexexi xa mina ni tshamaku na xona ni ku twaku ka xona byo byo tanyangeti ni swi twa ku hana nghozi leya kaka hi ri 14 yi tele no tlhela ico ka ha ri moni ku 5 minutes nyana o no pfuka sweswi ni pfuxa na vo mhani khoba a ve se nghena
0: a ndzi va na vo
2: a byi ni banyangeta mara namuntlha leswi ni nga va thisa swo xikomba xibya hi mbanga na swona i va tiva vulavula hi a mukhuhlwani luwa namuntlha va twa
0: yini mi twaka se TikTok ya radio
2: loko va ku na xona tihlukuela ka makoxo va vula mi vana va pfi va nyika vavasati hi tela ni kha ni vulavula na nkata swa boha ni ku ti onini vana va pfi va nyika tingamu
0: va nyika hi tswanyana hi ta vona
2: hi pfa hi twatina swivoyisana swa vavasati va vona ka swo yini kasimarani
0: ke se swinene no tshembaka va karhi va swi twa
2: phela mina loko ni na vuyini fane n'wi nyike ni ku khoma ninyana ka tatlaka va ni twa
0: wa twa
2: swo yini marana a va nyiki tibebi ta vona
0: ke se swinene hlayisekani mzezani mixeri swi teka sivekela ka khovera to timela ti nga se bakiwa ra liya ya mune leswi swi endlaka mina na wona mixeri ya ri ku jina ka swivongo swa nona na mukhume wa ra timinete yi karhi swi endlisa sweswo mixeri wa mehe kasike ni pfumeleli ni tlhantlhapa van'wana va nga kona la tsi ni tlhaveli la u fikele minjhani mani makhumela muduma
3: natela ku khensa vayingiseri hinkwawo lava nga ni pfuna ku tlangela siku ra ntukulu wa mina tolo ku hosi ya pila ya va endli hi tintswalo yi va pfuna yi va katekisa va nga swi endli ka mina a va swi endli ka vanhu vo talo mani makhwela la ku duma misava hinkwa yi jikelele mina
0: danki a ndhawini ya le giara section f la mugangeni wa ri voninge lani khensa swinene xiemba ku ri van'wana riqingweni la tsi ni tlhavile le
4: va huma mhani huleka kana nghena
0: kahle njhe
4: se ni fike emugangeni wa nkana
0: emuganga wa tintombi na majaha
4: ka mhani swiyini kunene
0: va riri byi ra ku ba swinyenyana ri kale la
4: yindlexinde zozelo ya mi leyiwana ni loko ni ku byela tlem ku xi cheleteriwa emaribyi ntsene
0: ya
4: emaribyi ntsene ndhawu leyi ntiyiso zozo ya leyi yo cheleteriwa hi maribyi ntsene swo yini ka mhani
0: lemtiambi
4: timpfula ti ta ti ri kona mhani nga tsekatseki na ha ri kona
0: ni mi twa kahle ngopfu
4: o hayi kona a ni ku pfa ku twanyana ka ku ya tsematsema a ni nga tsekatseki ku a kumbe xiyindla xi zozoyoni xexi xi nga wa zozo leyi nga wa a ni ri na makatla ni swi vona ku aleya lexi nge mbumbe meli
0: kese swi ta ni cheka wa makasani
4: mana anakanyi mbina wu huma nceka wa makasani
0: wu ku peluu heluwa
5: ivekile mina wa dj yini dya swivongo swa ku nona ni ri kwala gan section
3: tindlela ti kha ti kongomelele ka maswanganyi ku na number 3 ya masele manharhu ya maswanganyi ku nga jafta maswanganyi wa kula namuntlha wa kula bot jafta hi ya kona leyi a vuhosini bya ka maswanganyi hi ya tsema khekhi lava daku swivongo swa ku nona i mhani na xinji i ku kona wa ku hlula kusuka ka gan 16 a inkomu leyi ni wa DJ ahe
0: ntlhavelela
5: namuntlha hi dye swivungu la ka ngove la
0: mi dya yini kasi la
5: ka hosi ngove wa ntlhanu hi dya khekhe i makhelani wa handlaiza i sesi wa vona lava lava khomaku 89 yedze tanani hinkwenu vayingiseli va ka GCR mi ta dya khekhe na tihove na xiguku hinkwaswo swi ta va swi ri kona swi ta yimeli hi vona handlaiza i makhelani wa mina kwala ka hosi nkwala i handlaiza va ka makhekhe a ka hosi ngove wa ntlhanu
0: khense swinene hane
5: vanghena hinkwavo vayingiseli n'wana buti
0: a ni ta endla tano hanu wa mina khense ri hlayisekani
5: i so
0: danku.

0: Rishile ni khani ku namuntlha ndzi endla swivungu swo nona namuntlha hi mina loyi ni kongoma ku le eka Maswanganyi ka mhani Maria Maswanganyi phati ya Jefta Maswanganyi namuntlha ni khani ku hanu wa mina mhani Maxinci kokwana wa ku hlula lunghekani famba va hi yimelini mhani Maswanganyi mhandu wa mbona n'wina lunghekani ku hala ka Jim famba ni pfame ya tseleka tihove leyi. Mama Albi kwala ka xikukwana inkomu.
1: Waxo wa mina hambiloko nkuku wu nga ringili tahla minjhani ku pfuka mina ni kona le ku mi yingiseleni laha ka njhakanjhaka mandlela mhani rikhotso ya mina ni nga ta buti Monika ni ngo vanya masi va rivengo ra vanhu ngo nkhoma ti nga sombo mana 3 boys and 1 girl bye maxo wa mina
2: ti ni tlhavelela. Kuramona.
3: Ina hikona hi mani ni mpfuni bya mabundubundu ni rikwala block 3 ka mingi ni swokwani swa va vatweke hi mina. Good and bye.
2: It's a good and bye.
3: Thank you.
2: Dango. Hey, tlhavelela.
3: Au, sabona wo DJ Shaba.
2: Awe mtaka baba.
3: Landela swimata tshisa machale ku fika laha tama. Hi mina we DJ Shaba.
2: Ni mutwa ku nandzika ngopfu la riqinghweni la.
3: Ina ni.
2: Mm.
3: Mo ka nkarhi wa sweswiwa ni ta huma hi xilobi lexin'wana ni nga xi kuma hala Hong Kong. Swi va lava nkarhi lowu va nga ku nambuteleni. Ivi ni va panda hi xona ni huma ni ku
2: hileswo.
4: Ahe buti ni mi ahe na n'wina hi ri kwala ka mapula na ku n'wi khensa ni nga naveleliwa ntukulu wa mina xikan'we na n'wana wa mina a hi na va ni khensa vanhu a hi khomisanini nga tshikani a hi ndliseni sweswiya mhani mo ri kwala ka mapula kwa ku ya dyona na ku hlula ntango.
5: Ahe DJ Tlemi ni rhandza ku n'wi khensa ka vayingiseri va Jesu ara hinkwavo lava nga kota ku nghena na lava nga kota na lava nga hluleka ku nghena va nga navelela sweto vela best day ni khensa ni vuyelela a swi endleni hinkwako nga swi endli ka mina ntsena kurisa ni xitixi xa mikarhi xa GCR ni heta ni ku namuntlha ku dyiwa khekhe ra mandlazi khulani la ka Mnings block 2 ntsongwana ya nkulukumbelo ya swa namuntlha ntsena ayeni ka Mnings block 2 ya dya khekhe ra mandlazi khulani. Inkomo mi ri na mavona edyisa nga rivihihle inkomo DJ Tlemi until 6 o'clock.
2: Hey, ni tlhavelela
6: vula
2: maitoto
6: my show boys.

tsambo ra John laya amos ma amana ka dzingedzinge thabini na ntwani chabalala ra ka pikela vho kahle hi papa blessing maringa la ka dzingedzingela kheswo ne maringa exuka ra ka dzingedzingela island tung mara ngona ka kona in well nkari vha ku swinwe ne ri kona ka mapayeni kheswo ne kusuka ra ka mapayeni la tichara pone manier ma tshebra ko ne pusha sati khesane mara ma sesi emadole kra basan ka hlanikla advice ma tshebra ra ka dzingedzingela entitle le malume reforce madole ka kusuka ra ka dzingedzingela from pondo manier ma tshebra ba hetwa ko away angwana ka kona ra ila kimshengwe given ba ku rhula na ba shumetle mara dzi jeno ka bula ku shavona bana tsaraka ku bula ku sha Sharon Hlanhla xikokana ku suka ra ka ngora sfa songe Josephine Hlongwana ka sho sanda Eric Tarimbeni la bulu inda ba pfusho ka hlei ila ki nanza wa hosi chabalala la ka nombela ba heta ba ku tsi e ku rhuma na ku tsavaka na ka bela imana Kennedy la ba ku shire tle mara dzi jeno ka bula ku shavona bana tsaraka tlhava ni tlhava e ba burimo xingona madala ka bela ni pfisha la tsikana fela mara ka ngora zamana mara makubele e nwa zita la gandlana ka khandlana mani ri bombongo mabona la ka Jim Garado mela and ka ba tle ba ku bebe deka ku tsima mo hey Hey! Amkwetima mungering leswi nga tsarisa zwona la ka xiwa kona ya na kokona ntoto la ka mapuvela va pfuxa kahle yini na velo kahle hi nka ta mudyondzisi wa physical science kwa high school kwa Dangon Kesuna ni xem kusuka la ka siandanda a yima tlhomi tsoro mekhadi lang thoma nanga kona la in well nka rio kheli yo duplicate a ku duplicate ane e yume ka mbiri nyana kumbe ku hlanya ka skia kona mana it's gonna flow mana ka kura zaman ba kurushira tlhomi ro di gen kombra ku chama na vana ndzala ka kombra ku pusha a Thomas Mdungwa swa mbuksuka ka mshonda iri ku tari mena bulwin la na tembi tembi kana mapobelana ka bekhlela ka bebe deka ku kona ntoto la ka mapobelana ku tsima mongwe la ka xihoka Robin va pfuxwa kahle tsikani fela mara ka nkura zamani xika ngona ku vana belana ke swinene tsikani fela mara ka nkura zamani ka skia khoromani ku tlhavakana kambela i soza isaya va ku bashume tle mara dzijani ku bala ku pusha vana vana ka bala ku pusha man grace makhobelela gadlana ka khala ro ni mnyukula ka ndana la tavelia kumbe la ka mbapa ila la ka manamlele la va pfuxwa kahle isaya nkuna ari la she yandi makaya ku la ka dzingedzingi enkomu machine ke swinene shem va khoromani la tandi beti mara ke ba ko ahead Jane ko ba pusha black bond ka mapobela Dennis Lungane fa sonke na doctors Shibambu kusuka ka bungenda a pusha ka hlethani bethu maloleke kusuka la ka mlamula ri kesuna la ka mlamula na masini madzwandira ba ko swinwe ri kwala cha khuma magubuno ndo livonga manda tingo na miyanga ko kona ntoto ba kona ba ri kusile tlemiro the Jane ko ba pusha bana bana tsara ka mafeso mlamdala bina in that's kind of mlamula ka kura samani e mana suku na stimira na ka tekola ka mapobela ko ba tlelbo ko be deka ko tsima e mongwe la Robin ka shoko la na manovela ko kona ntoto ba kona ka mapobe ali pompo danke mo shomena kesa swina ni xemne ba mandlani biya la ka skai lang tungwana mana ngona ka kona la ei khomisana mkhurumbi maluleke ba ku en ko bela ku pusha man elisa nwa nkuna la ka nhlani gra mgangeni wa campaign isra finias tona ka gongongo la bakania e finias maimele la ka gongongo la ko bela ku ke birthday aka mani christina maimele la ka gongongo la khaulani e patrick goba Globani laka gongongo la inga suki tsamsa sweso e khomisana mkhurumbe laka nhlani ka khegela nguve he baba na ta sweso ni kesa swina na xem e ka skia khoromana ngona nga komeka loko famiri kungona ba ku swinwe ni ri kwala bolwin dawulo ni komeka tlhelo ka bebe deka linki miya pendulo e ba chado bambe lo ni kesa swina ba chado bambe lo ka skia khoromana ngona thabaka kambela e mathemathe ba ku ni komeka ku sha world sam kwa tlanya gela ka shoko la ni pusha na man bavu la ka gym la nta hetelela e kana shaka dawulo manganyi la ka gongongo la ba pusha ka hleri chat mathe ku sukala thotlo ka 24 akuswina ntshaba ka skeng ba banga khoro bangona ba banga tirisa xeng xa mburisha Facebook e ma face mlamza ba ku rishile tlemiro di jen ko bala ku xa bana ntsara kana ko bala ku xekene ka mbala ka mbatlo la ene ku chatika nfuno mara ka nkura zamanda man sungulani e xlebisani xa mina la B9 land ko mbekhelo ku bebe deka ku kona ntoto e la ka mapobelana le ka ku tsima mongwe la ka shoka Robin a pfusho ka tlhano na bro ka hle ma face mlamza ne ri kola B9 ni ka suna ne ma face mlamza ex ku la B9 la ba kona manla e man hleka ni Maria Makamo e ba ku rona ba xo metlemiro di jen ko bala ku xa bana ntsara kana ko bala ku xa man rozo bzanda ka nku zanda ku pfuka na man elisa makamu la basan kam chetwen laya and tavele ya kumbela ka mapapila pfukane va pfuxa kahle hi manhlekani va manyonyo ni ri kwala zone 4 ka papa zera hlayisa ka tlemiro dj ka skia makona banga kona banga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook eka hi hlayiseke va kurixi ra tlemiro dj ni pfuxa manarisana ri no kona ringano la ka makoxa ra leyi ni ngona mina mavasa ra plk la doctor mzamani kenneth makaringe baloyi la ka thoma ra va pfuxa kahle eka hi hlayiseke ni ri kwala ka thoma ni khe swinani eka hi hlayiseke kusuka ra ka thoma ra ka skia kona mani ni tlhavakana kambela i Thomas Mdungwa swivambu va kurixi ra mavulavala mangena ku valiwe and kombela ku pusha vana vana tsaraka nikomba pusha tsikani fona mara ka nkura zamani mafesi mlamdza la binaila laki chavalala laki nanza hosi chavalala la ka nobelana laya kombe tlhelo ka bebedeka ku kona ntoto la ka mapube kwetsima mongwe kusuka ra ka shoko la ba pusho ka tlhelo na belero ka hle Thomas Mdungwa swambu kusuka la ka mswana ni khesa swinene ni ba mandla ni biyelela ka skema nangona ka kona la itembi tembi ba kurisile machine ko bela kupusha bana bana tsaraka ko bela kupusha mani mahori la ka mapubela ni pusha na tsikani fona mara ka nkura zamani nda pusha na Thomas Mdungwa swivambu exuka ra ka mswana ko bela ke bebedeka ku kona ntoto la ka mapubela ku tsima mongwe la ka shoka Robin ba nda ba pfusho kahle hi tembi vholo saka kusuka na ka mapube thank you mashu wa mina ni khesina ni mingisoro mo ranzeka ka ske ba kona like mhlongo ba kurisile tlemiro.

0: mashomo wa matimari kumbela kusha wana barazirakani kumbela kusha papa msuri sisa karasha darikozo la robin kashoko gyan bado yukusukarabi ya ishila na kensan loro bilangunda kama payi na wapusha kase FM nya galani ilaki msongo ni kiswa nilaki msongo wakono wana Eric Tarambeni pakurishira maashitle mirothi jen kumbela kusha wana barazirakani kumbela kusha tikarifu na malaka nkura zamani laki chabara lalaka nubela la mananzi mama kamla muda nkumbela kusha wana kubezeka kukwan wantoto la kama pubela wapusha kase nona bero kase Eric Tarambeni meni kuingisara kase nirala bulu inan kiswa nukusukara bulu in Colin Schumer bakushungunera kula kam Debra Sarana pelengendin kesi nele kamwe namfo bakora manungu bona kana kamela iman ma kuwele grace bakurishira tlemra tjen kobra kusha bana bana zaraka kobra kusha mana kene dik sokana kasi andala mkati kuma tibela na kashukwana uti arla na masebe elisa ngwankuna la kanhlani kila banda bapusha kahle inwa zi time ma kuwele kwa gandana nka khani dangit lemel all the j and kesa suna ne bakona bana igyan bana bakurishira tlemra tjen my lovely presenter and kobra kusha folo kwa sima Thomas sokana kamswanda FM ka shoka robin baba mhlorisi zakara tjadar koto na FM nya galani like mhlango bapusha kahle igyan bana sokana bi hitla na kesa again but exclaba hi tla bakona mala solo ringa ba kursi le maashi and komela kupusha bana bana zara kan komela kupusha ban man emahlori mabasa amkela na maswanga nyina omtis ndlovu ba pusha kahle isoli and kesuna ne soli bakona mana ngitlabakana kamela kona makabela ka shikoko bana ba kursi le tlemro di tsene komela kupusha la ke chabala la okay la ke mhlongo na nyagelan ka shokola etatana adidas madu le ke la kamela ngirise block 3 na judas arge de la kambatola and komela ke lburu ke bebe ka kwetsimo mongwela robin la yanele ka kokona ndotala ka mapobela mana shikongela elo wa jala ka skunya ba pusha kahle nona berro kahle ikokona makapula ner kona ka shikukwana ni kheswana ikokona makapula ekusukana ka shikukwana ba kona manung tlabakana kamera mana ar basile ba kurishira tlem road jer kona pusha masebetan bedi malole ka kamera mana la masebe mana sukuna stembile enanka teko kokona wa can see wela ka mapubela foster store ka ndindani ba pusha kahle yi mana ar basile ar simana ahlunani kusuka la ka mapubela ba la kokona wa kubona kala ni kheswana kokona kubona kala ekusukana ndawu intaka mapube ka skema mana ngona ngakona eng la kutela la banga kona bangonyana iso bo wa so bo ba kona kuinsela kwa ntswana ner kona ka makosha kokwan so boy mean and kesa snen la kama kosha la bakona mana fano na god ba kunkomela kusha bana bana zaraka foster stole la kan ndan daya na swilo swa ngala la kan gobela manli zema joko la kama ngirisa block 3 ba pusho kahle fano na god exukana kam komela kesa snen exukana kam komela man ma hlangana kuhleka ba kona na ba kurisa letle mara dzema shomo ma timba kan kusha bana bana zaraka man rozo bzanda kan kuzan la amulo ni kulonge ya ni wanda bezda dor jina ma kusukana kam swande na masebo wa mina man ir khotso kan jaka njaka mandela kan ta botmonika and come tell murugo bebe zay ne ka kokwani mhlaba xilowo la kangobela master emala jimaluleke la ka skhunyana ya neleka manash khongelo lo wa jala mabunda la ka skhunyana la papa emala jila ka mabalanda na boti jafta maswanganyela ka maswanganyela kholani mandlazi kusukala ka mnegrisa block 2 bapusha kahle no nabero kahle emani nwazitha mahlangana kuhleka starata emarula drive danki tle miro dj and kesa zwana shema yima tlo mingzoro mai kari lang tonga nabanga konana ya no ndebe tam chabela bakurishile tle miro dj and kobela kusha ranzeka thomas maleke la ka mavuzala eni pushana mantongo wandona brawin la ka senda landa itelela ichi budongwana ka bangwana vapusha kahle ya hanwa ndabisa the original wangu sukale ka mswan le bakona mana esole ringa bakurishile kobela kupushana kobela kupusha okay sibona belela etabiya balang tanka roko kobona belela kaske hlahla walter moduleke masekana bakushungwa ne rikola bode bean kesina ne kusukala bode bila emana ngona nga kona nkhlabakana kamela emana makubela odi makurishile tle mara dzi akupuka bana bana zalaka kobela kupusha bodi masenyana daniel mashaba na ka shikukwana mgangeni wa mzindlani kwena dia khashana namhla kongla na ankele mzayeni bomba maduleke la ka mlingana se block 3 koma kethemuru ko bebe day aka kwetima mongwe kusola robin ka shokola man maria maswanganyere ba kokona ntoto la ka mapubela ya na mana shikongela lo jara ka skunyana kokona dala malanji la ka mabalandana jafta maswanganyere ka maswanganyere ba pushoka tlhono na beroka tema makubela u dumuk sokala gyana section f em gangeni wa riboningo ke sunene em man makubela u dumuk sokala gangeni wa riboningo kaske ba korma nkhlabaka na kambela batalunga fandigo yubago tabani taba tini tabini me nikobela kupusha bana runtana nikobela kupusha driver chopper kama bana na december laka bana na johnson tobias bapusha kahle hi thola phi kwala kama bana ni danke brami na kesa sinene bravo an egg batalunga fandigo in kesa sinene shema hai eva kana bana mtabaka na kamera e mano long tsiki mano ngona mtabaka na kamera e flora mabunda ba gursira tlemro dj tabani taba tsi nikobela kupusha bana barunzaka nikobela kupusha botu wa mina isamule mathebula bakashigodola ka dzingidzingela ya ene pushana boti thomas mathebula bakashigodola ka dzingidzingela nda itela ishele mathebula e tukuluwa ka shigodola ka dzingidzingela bapucho kahle hi sesiwa bona mani mabasa makapule ndiri kona ka shikokwana nikesa zvina nesem e mana oscar tinye kwa ka shigodon kesile matibana am sertana mixer kona mani mchaba kana kamera calvin makana ni se e bako ishi ngwendera la chimbo fana ni gembura ni kasanga mesia jsr fm 106.0 fm e katlemiro the jen kamera ani pfuxela vanhu lava rendzelaka Brenda Mrimile aka rivala laha Chilidzima Makenso laya malonga laha na tshikani fela mara ka nkurhu ra Zamani and kombe tlhelo ri kumbe bedhe eka kokwani wa ntoto ni khensa swinene Calvin Makanani isene ba mandlari vuyelela ka skeke kona manangoni mutlhavakana kambela i liki ngomeni kusuka lavehihlela va ku swin'we ni ri kwala vehihle liki ngomeni mina va ku ri mani mutlhavakana kambela i chowan defini ra muwadi va kuku swin'we ni ri kwala ilim ampeni and khensa swinene kusuka laha ilim ampeni lava ku ri na xigombe xa mantsena va ku morning beds tlemelo dj ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa judgment ma xichavalala laha ri singa violat va rarova kha xila bega store pla and na runi ma nga nyelaka bokisi lava pfuxa kahle xigombe xa mantsena kusuka laha kambela ka sa block 2 ka ske va ku ri na ibi maswanganyelaka maswanganye va ku ri xira tlemelo dj ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka mani gele mathebula la ka maswanganye la na mani maria maswanganye kona ka maswanganye kwala na mani kheila maximbya la ka maswanganye la ba ni kombela tlhelo ka bebede ka buti jafta maswanganye la ka maswanganye lava pfuxa kahle no navela ro kahle ibi maswanganye and ni ri kona ka maswanganye kwala ka ske kona mani mutlhavaka na kambela ifolo kwa rsima ti Thomas ba kurishile tlem ra dijan kombela kwa teka kombela kwa teka gyan bolo la biye tla es zakar cha der khotola ro birga shoko na manama khobela bodimo kusukala gyan section f af shoka tle folo kwa rsima ti kusukala kam swan la manama nga kwa e mukhari julia ba kurishile botle min kombela kwa pusha kombela pusha boti judas 182 la gyan section f shoko shoko informations wa yala sukume karla na foster stole la kande dar ba pusha ka tle man advice la kanwa khwan ke shule man advice e mono domaria shela kanwa khwan la kaske kwa man denis tungana fa soki ba kurishile mashi es ngwe kana ngono kon kombela pusha bana bana zalaka kombela pusha Calvin Makanani stela chimbufi anani gemrani eta debit madule kela kamna mudala tsikana fela mara kankura zamana ofu shaka tledenis hlungwana las fason kela ke swona e body denis hlungwana kusuka las fason kela sinki dzakano wa ramba ba kurishere tlem ro dj e swinwe kana ngono kona ri kwana rambani ni kombela ku sharu vana namana ndzaraka mana makobela ba dimukusuka ra gara section f matons kensani e la ka xikundu la nthlaveni la yana mazambala la grand family ever la pretoria hintiro ni kesa swona ni sham e ba mandan biela la kaske kora mana mthlavaka na kambela i manarsana ri nokona ringano e ba kwa ku pfuka vana ndzaraka ka nyisa sekela ka thoma mana sungu na sembela ka mapobe e sori mongwe xitwa yimbela ka xokola wanu ko va pfuxo kahle hi mani loko ngari mana triple r kusuka la style up ka ku ri la ka makoxara hansi ka vukuzi bya nduna mngoni va ku ni kombe tlhelo va ri ku birthday ene le ka kwetsima mongwe la ka xokola ni khesa swinene xem e ya mahlweni va ku ri wise man socha va ku ri xera tlembela dj ni kombe ra ku xa vana va rhandzaraka ni kombe ra ku xa kokwana makapulela ka xikokwana laha ni kombe pfuxa na botch bebla enzama la ka mavarandla ndzi ta hetelela hi saddam saddam la ka xikokwana a pfuxo kahle wise man socha ni ri kwala ka xikokwana ni kwala ka mana akama bamba ni kesu nene wise man socha salute salute salute mana mutlhavaka na kambela i manne sunkuna la ka dzingidzingi va ka va xumitlem ro dijani kombela ku pfuxa mana felixa kokwana wa mbale la ka dzingidzingi laha mani dhawula ku tsakala ka sikhunyana la papa xilo vana va fana la ka sikhunyana la and kombe tlhelo ri ka bebe bethe ya ka mana xikhongelo wa jara ka sikhunyana la ni le ka kholwani wa ka mandlazi la ka mningirisi laya va pfuxa kahle no navelero kahle hi manna hi manne sunkuna la ka dzingidzingi xintomanini mavulavalo ti ni khensa swinene xem ni va mandlari vuyelela ka sikhiya kona mani la khensa dlorobela nkulu va ku ri xira tlhem ro dijani kombela ku pfuxa sesiwa mina tsaka ndozi machimdzela ka mapayela skoni wa mina mama khensela ri singa viola na sesi dlori kwena ya khashana namhla kongo lava pfuxa kahle dlori abela nkulu kusukana ka mapayeni danki braya mina ni khensa swinene bra fan ek ka skema mana mari ri khotsa vakona va ku ri xira ngwana ngono ni kombela ku pfuxa bot khensha education baro ik sukana ka ndambela skoni linda maluleke ri khotsa la robeni ka xokola na sesi dlori ya kwena ya khashana namhla kongo lava pfuxa kahle mana maria ri khotsa ri ka mageba location ka skema ngwana ngakona la is ikhazi la ba linda maluleke ri khotsa ba ku ri xira my lovely i top dj ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzela ka ni kombela ku pfuxa mana makhobela ka ba dere chila ka ndambela sisi dlori kona le khashana namhla kongla ena papa bana nga sisi zakari cha dere khotsola robin ka shoko afusha kahle he mama mhlori linda ngoma luleke er khotsola robin ka shoko inko my top dj kaze and kaze sunene kaze ay ka sik e mana ngana ngakona da i lodwick maluleke ba kurishira tlem rod jan ka bana kupusha bana bana zaraka and ka bana kupusha and kombela ku pfuxa mani sophi la ka mapapela tefrijini ntiro ge mamahlori linda ngoma luleke la robin ka xihoko ni ta hetelela hi sesi dlori maluleke la ka khakha lava pfuxa kahle fm ya ka mphambo ludwik maluleke va ku danki broron kheso swinani ka sike kona mana i thembi maluleke va ku imixelonene exitichini tlemi ro dijani kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa ruga muchidzi u ba manini calvin mangananisi u ba chimbuve ni ta hetelela ku sanjema ka mila ka ndambi lava pfuxa kahle i thembi maluleke ni ri kwala ka nhlaniki ekaya mbuya ni kombela okay ni kheso swinani xem yimahlweni va kona mani la imani thambera va ku swin'we la runungu laha ni kombela ku pfuxa nkhumbuleni thambera mazambala green farm na thandibeti imaluleke ni khesilene va kona mani nwitlhavaka hi timinete tinari leti nga salala yi tirhiselana vamani khotso va ku morning tlembe ro dijani kombela ku pfuxa vanhu lava rendzelaka fm ya vuhehla ankele gyar baloyi ani vanhu va rihanyi laka nkuri ka tomi laha ni ta hetelela hi kusa njhema kamila ka ndambi lava pfuxa kahle tisalala vamani khotso kusukala ka xihoko a nyagelana ni khe swinene brenda mrimi va kona kusuhula na le khorweni hi laha ka rivala lava ku ri xira tlembe ro dijani kombela ku pfuxa vanhu lava rendzelaka ni kombela ku pfuxa judgment mavanyi chavalala laha ri singa viola rini jodi magodela ka ndenge ngezala na Judas Rigede la kamba tona kamba kamba kamba day akamana shikongelo wa jala nile ka kokwana wa ntoto la kamba pubela apusha kahle no nobela ro kahle Brenda Mrimi nile kola ka bara kusui nile khorweni Bapura malai wol sama kuat bapura sihat lembra tu jen pusha pada berencana ke FM Mia nyagirani ipa papa triple R papa triple N shoes like him songo watch out for lami berencana na Richard Matilda to talk wala entai tele lai mani kasi zekar cedar kota la seven jalan aga shoka pusha kasi wol sama kuat sihat lai nyagirani aga shoka skay korban manung cawak raka mera Justin sungguan bapura sihat lembra tu jen kemudian pusha pada berencana ke likei mshengwi given mshengwi enanto si cawala laka nobelan la na suri mongwe entuk rokas cuyin belaga shoka robeni mas Reni Manuela que la cancura sfa songe ngobe tlhelo ka pepe deka kwetsumo la ka shoko ka Robin ne le ka kokwana ntoto la ka mapobela a bushaka tlhelo no bero ka hle iman Josephine Hlungwana ka shosana ke sona ne man Josephine la nda unta ka shosana la ka hle Richard Bisi ba kona ra bona ba kurishile tlhelo ro dijana ka bona kusha bana brazilaka mudwa wango El Siminan na ka makosha la yani pushana manna na papa mthurisi ze ka Richard khotso la Robin ka shoko nta hetela hey sisi man makubela ka boti ka ta swara Richard la luleka na matiko skaya okay okay ka ta swara Richard ndambe avu joka hle hi rich rivisi elalulekana matiko xikam tani khomela swinene xi hoxa xi nga nanzelela la aninga fambi na xona kasi kam xirtana get khumbuza bakona bakuri xile tlem ra dj mwaxilo nene ani kombela ku vapusha xeme ni kombela ku pusha vunene ra baba la ka ngobela ni pusha na mozisi rikhotso la vuhetlela entahetelela hi maseve nwakhakhi ra baba la ka ngobela vapusha kahle hi mangeti la ka ngobela khe swinene mangeti exkala ndhawini ta ka ngobela kasi ka yi mahlweni mingiseri bakona mana yin'wa ks hlungwana va ku va xume tlem ra dj ni kombela ku pusha vana vanandzela ka rino jodi magoda la ka ndengezelana na tsakantsha vanla block 2 ka mningenesi na xikaya xi ri ndleleni la ka mahlathi lava pfuxaka hlengwa ks hlungwani la ka tomo lani khe swa swinene xem va mandlani vuyelela ka sikaya ku ri mani ku tlhavaka na kambela mana nsuku na sithembile va ku ri xiretelmerodijeni kumbela ku pfuxa man rain la ka siyandandla yana khazi xarat hlungwana ka makoxela maseve tsakani nomisa vungama vona la ka siyandandla an kombe tlhelelkebebethe ka vana va rendzela ka sesi wa mina mani mari i maria maswanganyi kokwana wa ntoto la ka mapovela ni le ka jafta maswanganyi la ka maswanganyi la kokwani dala madajila kama branda na manashikongelo wa jara kasi kunyana wapusha kachano na belo kase hii kokwanu wa kensi we manansuku na stembile na ngatego kusukala kama pube alipompo nkesu nani manansuku na stembile kusukala kama pube alipompo la reini judi magoda kutama kurubobo itelela kutumela leka whatsapp leba kwa nabaguru shire tle mbro dijen kumela kusha ebana bada zara ka brenda mremi la karbala la mafesi mlanzo la bina ila nwa ks rungwan la katomela and kome kle mbroke bebe deka kukono ntoto la kama pube la neleka mkwetsi ma mongwe la kashogra wapusha kachano na belo kase judi manazwabu di la kandengeza nkesu nani manaz babu duksukala kandengeza la hamsir tara mixer karwa ina e ubla sona vele ko fane tsumela skangwa la banga kora banga tersa shanga shampu sha whatsapp ka number 0608875942 seso shenza konza ya fika le ka kota rtemena tay bele unzele awara elia yanhlanu seso ivere tsumela skangwa ingena itoko la banga tersa shanga shampu sha whatsapp ko baba ba dzudza ba ri yini vo sungula sungula ila
1: emwa dj kombela ku pusha va kona mafora makhuvela le mawa va kona mhando tsudzwani ka nkosana kona mixor khotso la ka njhakanjhaka mandela n'wana botmonika a va ri na mukhachani loko a ri kitusanska leti janke papa umama otsotsora koja papa
2: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaku dj tlemi ni pfuxa kokwani mangi ka mukhomi va mana khavisa ka ngove mani mavundza hi vona ka ngove a va pfuxa hi mani flora makhuvele a mawa block 9
3: kurhula dj tleni tlhavantlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa mama kensi la risinga view ni pfuxa mama rito na mponisi hi la v9 ni ta ni ta hetisela hi sisakan lowa n'wana manphosa laya ka ngove vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi kokwana wa mikhenso na xivona kusuka kwala tikweni ra ka mapuri na nkhensa papa ntsongo wa swihlanu
4: rixini tlhavantlhava n'wana mhani kombela ku va teka vanharhu ne wayini ku laha ka mlingisa block 3 ku na mukhacani wu leri gidi a va pfuki laha ka thomo laha ku na kokwani dala wa nga lavana vona a va pfuki ni hetelela emani na mani makhuvele lavo duma misava hinkwayo yi jikelele na vona a va pfuki ni vanhu lava hinkwavo ni va pfuxiwa hi ribalo ya kusuka kwala a xivulani muganga i wa ndavisa dumazi danku
5: Apshen tlema DJ Mr. Party mavula vhala mpfukini na mo hi va pfuxa pfuka tlha ku ri kolo ko teka vanharhu Enta pusha vinyi va moya emhantsongo elsimilana kusuka ka makoxa a va pfuki kasi ku na manness nkuna kusuka ka dzingidzinga a va pfuka xintomanini a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa sisibasa n'wana mhani phosa kusuka ka ngove a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela ku hlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxa ni khani lowu pfapfu ehlaka madavulo mbuyo a mina ve ri na khatsa
6: ntlawa we va pfuxa va ri vanharhu wa ntsutsuma ni ya le a xilongo le ni ku va kona kokwana wa te joni ya loko va ku hi leriya a va pfuka ntsutsuma ni ya le ka xikokwana le ni ku va kona papa Eric Makapulo ni ku na vona va pfuka ivi ni hetelela hi maseve xokoxoko siwe ya sikumekarhi hinkwalo va pfuxa hi jahara mihlengo Thomas Chauke la ka xikhumba ku na wun'wana danke
7: inkomo khaze twana we manjosfina nhlungwane vele ka xihosani va ku muganga iwa wisani wa barule n'wa munyamatsi wa rivengo na vanhu sesi wa mina mani makhuvele nkata sivara rich makhuvela la ka ndhambi pfukani n'wa rivisi na hey mani geli matibula vele ka maswanganyi pfukani mana mina lava hinkwavo a va ri na papa muhlorisi dzeka Richard Rikoto ni kwala Robin ka xoko esevendela ni nkomo khaze
8: ndzi pfuxa vanhu lava landzelaka kokwa wa xingwavi la le ka xihosana a va pfuki sidzeka Richard Rikoto le ka xihoko na vona ri a va pfuka Robin ni suka ni ya kuma papa xilo vanhu lavafana le ka sikhunyani leyi na vona ri a va pfuki vanhu lava pfuxa Richard Mati kusuka titokobiutilipfukuswana ni tshava n'wina inkomu
9: ahi digitlim ku vula pfuxa vanhu vanharhu lava landzelaka ni ta pfuxa mana advice a wena khwani munhu dumariexa a va pfuki le ka mingis ku na khekhe ra khona ni mandlasi a va pfuki ni ta ni nghena la 14b ku na tatana geza ntlasi maluleke a va pfuki le ka mingis book 2 ku na khekhe ra khona ni mandlasi ni ta ni ya kuneni ya le satana ndonje ku na tatana silahla dzambukeri ku tshama kumeka le muganga va ka sawula viritana na plan a va pfuki ni ta khekhe ra khona ni mandlasi le ka mingis a block 2 vanhu lava a pfuxa hi mavona etisana rivihle inkomo digitlim atin 6 o'clock
10: a ku rula Mr Party kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka xo sungula ni ta ku ni pfuxa mana bumba leswi tinyiko va ri la a 14 ni ku pfukani mama bumbere ivi ni ku ni pfuxa papa Yuza Bennett Mashele va ri a ve henhle ni ku pfukani papa Yuza ni hetelela hi papa general aka Nthuxi makhuta hlavele lava muti wa wuri ningeni i mbombi mixengu pfukani papa mina hinkwani ka n'wina a mpfuxa hi wuri la nchavalala n'wa makhuta hlavele lowu ndanku
11: ahe bj tlemi ku pfuxa baba Yuza Bennett Mashele a vuhehli mani mahuri ka mapuve a sport center sisi rulani chavalala ka mapuve va pfuxa hi mhana khavisa ka ngove inkomu
12: tlemi lowa dj ku na mhani makhuvele laha gandlanani ka khani laha na mhani makhuvele laha ka ndhambu wa dzumeri ka ta botrichi laya ka ti va kona mhani rikhotso eka ta botmonika laha ka njhakanjhaka laha hinkwavo a va hlangane na kala xaka ew manganyi mensa makati ku erileka ku ni kesile tlemile wa dj wosi ya mina ne bobo
13: tava vutava manulu ka mingisa block 3 ni pfuxa mana xikhongelo a va pfuki va xa khekhe na kokwana lava endlaku 89 a va pfuki vana va vutukulu va va xavela khekhe ivi ni pfuxa na n'wana Maria kwale ka maswanganyi kwala inkomu manihulu ni khesini
14: a va pfuki xisiwana xa tiko ra gongongo kala xaka davulo manganyi ni ku magoda pfukani rixini ivi kuya pfuka masenyani rani Ronald Maluleke a mawa block 9 kwala mawa block 9 ku na swa tika rixet bavari modu Maluleke ni ku mun'wana tiwe pfukani muchini u bombe medzi Mpushwa iponyo kama kuwa. Akaya shawala block 7 at Katari. Mwana mzana vula vala. Nkese guru guru magalia.
15: Rishiri DJ Clem. Nkombele kwa pusha. Nkombele kupusha about design class maleka 14B. Nkupusha assisting yuko mana bomba 14B. Nkupusha messages. Funa tlungwa nga shawasan. Lawa pusha kwa renole kwa nkurusha isekan DJ.
16: Tsimbula nkombela ku pusha lava a ku puki TikTok ya radio ngathi ka msaba hi malwandla pokani ka mama tishini ivi ku puka Julia Chabalala mafumani vinyi va tikule puka ntombi ka rixini nkombela ku hetelela hi Masofi vuxaka bya gobo a ni mitwi kahle la moyeni kumbeke yini pukani ka Masofi rixini ku pusha hi kokwani ka veni kwala ka makoxa mfana wa mina ni ku rhandza lava papa dango bye.
17: Rishile shikara mina sembi kufaifu matiavula kusukala kabode mina nipusha masenya ni Ronald Maluleke la emawa nipusha ponyo kama kuwa la ashawele et Katarin niyatele la yesu matani chisa mashali la eatama mapusha hii sembi kufaifu matiavula kusukala kabode nikensile shikara mina inkomu
18: utlemi nikombele kuwa pushani Pusha sesi iman Maria Rikoto laka magewa election pukani wana manani nipusha na man Maria Maswangani kwa laka Maswangani kwa la pukani man milungise kekani nipusha na man Maria waka mwadekenle imana mtona ekanthaniki pukani mamani pala wapusha man makuveli kata bote richi kandambi nikensile mwashani
19: Rishile Clem wa DJ nkombela kupusha wana wala ndaraka kuna kukwana wa DJ unia le ajilongo kuna mankila kama paeni kuna manashiluke sestini kumale kangowe jamala tu wala wapushi liki ngobe na vile danga brahmin.
20: Rishini DJ, nikombela kubateka, nibazuzu, nimagedezele, betweke, chauke, laka mieshe, makweru wa mani, fukani malumi, nita, lumani makweli, laka ndama zumeli, fukani, anir, nita, lumani makweli, labo duma, makeluani, lagiani, section F, fukani, maki, inkwa wulawa, awa pushe nyiko tlungwani, imtiri nipishakini, chacha.
21: Raka visa, fukani, palao. E kangobe mani Grace makam na mana pukan kalau nga kona nasisluan timonya na lagas kunya la pukan na mana pusuay dele vele la kangobe
22: mwaj isko to siyamon to mula la basan kasa nikela moni pusha la walanzala ako kuna wisani jay makam na bona ne abapuke ne pusha mama khensi la re singa view inwa holela la bona ne abapuke ne tutu maniele aka gongongo loko finya se sithole na nguna pukana kuri tshigodo tsha mondo muila la batana ka tane bye bye mwai.
23: Njani wa shumi, nikombela kuwa pusha DJ Clem. Nita pusha man Grace Makamu sukale mgangeni waka ngova, awa poki. Nipusha Abraham inale ili nkingove ni kusukale vuhetli na wana awa poki. Nipusha na mama Kensi kusukale Singa View. Lala wapamblana kuwa pusha. Yewisa nji makamu sukale kandabu mgangeni waka Broman FC. Tava ntava maseve. Tzi!
24: Rishile ni kani ku marumu wa mina DJ Apsala Gen Section A ni kani ku pukani marumu ni famba mina luya ni ya ku manmari ya mashanganyi laka mashanganyi la pukani ma mashanganyi ni kami lungiza ilindlilini li kutini to wati piti ufa kwa la ni etelela imandu kungarano wa mina manmashinju kukwani wa kutuli. Ano kupuka na ni kongo madle aka maswanga ngira ha ta vuya na muntla leka mhani Maria ya stawa kula na muntla le awa pusha ina ma albi kwala ka xikukwani inkomo
0: dijega aku pugi master clean min set ka gym papa pin fukan papa pili kupuka kokona wa xingwavile ka chosana fuka manting kumaleka kangobe jamela 2 vaphuma kwezingovumani ka gym kom
1: ni kombela kupusha vanhu lava landzelaka laha ka mninginisi ku na papa mina i bomba Zion Maluleke a va pfuki papa malume mukhacani wilirgit kukani malume vakon'wani na ndzumuni Ben Kwinika Bukane ava pusha kokwa rekela ka nhombelani danke
2: Nkombela kupusha vanhu vana rhuntsena Ta sungula hi ntukulu wa vukati bya mina ku nga mhani wa xitichi xa GCR ka ngoveta na mutani pfuna ku khanga ntukulu Ivi ni ku mama Albi ka xikokwani tanani mutani pfuna ku khanga masayi wa mina Ta hetelela hi mhani Dayina ntukulu wa hosi ka sikhonyani mhani hi siku leri hi nga hlawuleriwa rona ra ku ya tiphina ri fikile Na kuwa mita nifuna kukanka, nitwe dani na muntu. Mwana wa mina wa bezi ya jafta maswanganyi. Tanani mkwenu, mashaka amina, mwina wangana. Wa mina, mita nifuna kukanka. Hey, minga pushuwa imani. Andeka mana na maria maswanganyi. Mina nikwala kama maswanganyi kwala. Mina nile haasi kabu hosi, chaka ule nwa mashangu wa mpazo. Habu kati nituwa mina mbu ya danko.
3: Afusha mashangu wa kufusha. Afusha mana ana kanya afuti imu. Kufusha swara wa mina rika karo bara ya mchindambi chubulani Kufusha mancha uka babu kajimu Kufusha julia cha wafumani kwa kama kwa shindai
24: Rishila, Rishila, DJ Klim, kumbela kuna push Akupuka kukwa nishoboa, akama kosh Kupuka skuza shamu na manjili ya malek, aramba munda kama geta Kupuka putili kingovi ni amelaili Afusha imana itoka tena kwa maleka la kangowe. Aaaa. Tumela chungu.

0: Thank you.
1: Vashumi DJ Tlemin kombela ku vapusha. Ne pusha mani makuvele nkata bote richi kwala ka ndambo wa dzumeri. Ne pusha bakane ya mayimele kwala ka gongongo. Ni hetelela hi mani na ni hetelela hi papa xiluvana vafana kwala ka sikhunyani va ku yo tete n'wana madala. Vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa, a mpfuxa hi mani magoda ka mapuvi a tiritirini i driver a tiritiri yaleyo danku
2: rixile titlaitlemi ni kombela ku va pfuxa pulumuku gam direct xivamo n'wana nga bihi ku biha xikwama pfuka rixile dyambu pfuka pringa ka wona ta siku wona masiku ku dyambu rixile u tirha loko tirhiwa tirhi xivambu promuku loko manjuliya mhana mina la section F a ri mbambeni ra ka magezi a pfukani mhani mi vona migingiriko ya siku promuku loko n'wananga toni xavala la pfuka n'wananga vurhonga bya hakeli hakelo ya vurhonga i malanga n'wananga pfuka u teka ibazani u ya ku tirheni vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi tikyohuters tiva ta wena ni ku tsi bava
3: nkatalusi malusani kwala ka nhlaniki khegela neleka na mani lana judgment ma chavala la ri singa vula kambe tlhemeloka bebeze eka vanhu lava rhandzelaka hi tlhemelo dye vuloka bebeze eka vasevo wa mina emantsakani josephine xivambu la ka nhlaniki la neleka kholwani mandlakazi kusuka la ndhawu ta ka minikisa block 2 neleka kokwani violet masuluke la ka nhlaniki eback mountain va pfuxo kahle no naveleriwa kahle hi mana vu kahle n'wa xinghezi va hi ta va ku dango ni khesa swinene hi n'wa xinghezi mana vu kahle ni khesa ri ni mamandla ni vuyelela na hi va ku ri van'wana ri tikungwena tsi ntlhavelela ku na munda
4: wa mavona ka xiyandani fukani
3: ya
0: Mani ani kimhlanga kaSiyanda nifukani.
3: Mhm.
0: Banguzani kaSiyanda nifukani.
3: Mhm.
0: Kana lafusha mandidi yamachana kaSiyanda ni tiyale boga tiyale boga papa.
3: Le nakile wile ka mata mamas.
0: Bye bye.
3: Dankie. Ambe sir tar bagar bada el semelane ba ko rishire temro di jak fuki bodi masanyana kama josela e ku fukana nwana nga iswa boso bona kama kosha ra juda sir gedra kama batla abu jaka tei hibinyi ba moya la kama kosha jawanin el semelane e modu wa bangwane ti tabelela
4: abu poke swa ro mena julia mafumane aba poke aku poke man bavu aba poke na bona
3: ya
4: ya poka mana hleko ko hala ka tombele shonga ka mavalane hinkwa va ku swa ri ka karo bava ri bava na swanga ni mthwa ka ndambi la gwangwa angwa la swivula ngwana gongura mali loko ni kwata ntsonga tsonga ntsuri ya chela lo ande digitally mai fambi
3: ke swi nhlele se ka papa
5: ayi ni kombela ku tshava na valandzela ku ni pfusha ses Julia Chawala la mafuma ngwana ka makoshi ndi pfukani ni pfusha botiusa Bennett Mashele a vihehli ni etisela hi lava landzelaka esikolweni wa mavona ka Siyandani a va pfuxa hi Agnes Ntokwani Mamaritono Mponzi kwala B9 Nkomo
6: kurhula DJ Tleme a ku pfuki nhandla hi za makhekhe laya ka nkove laya va lunghisa timhaka ta phati ya tati wa vona ku tlhela ku pfuka mhani mavundla hi vona na vona va ya kwalaya ka miharhi va wa vona laya ka xilowana va ya vona timhaka ta phati laka sikhunyane a ku pfuki hani mandayi na ntukulu wa hosi va ta vona timhaka ta phati ya n'wana buti wa vona ku nga malaji master Maluleke kwala ka Maluleke kwala ka sikhunyane vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi mani ntlawa la ku taka Maluleke inkomu a hi hlayisekini muhaxi wa mina
3: kesa swinene xem va ku ri mani un'wana nkarhi ku nga tirhisa xiyenge xa bulu xa Facebook laha xikaya xi ri ndlela leti va ku ri xirema na vaxuma endlele mirao tijeni ku vona ku xama navona ndzela ka ladies mi ta sambo la ka dzingidzingilaa na n'wamavona laha ka siyandani laya ndza hetelela n'wa KS la ka tom n'wa KS lin'wana la ka tomola ni kumbe tlhelo ri ka bibede eka vanu lavana ndzelaka eka Maria Maswanganyi kokonantoto la ka mapuvela ene le ka Jafta Maswanganyi la ka Maswanganyi la mana xikhongelo lowa jara ka sikhunyana ne le ka Tsakani Josephine xivambu la ka nhlanekela a va pfuxaka tlhelo na vero ka tlhele xikaya xi ri ndlela leti kusukala ka mahlathi va hete va ku let's go Ti ntabelela Kuna mun
7: Eh mana mapusha mana pusha le kingobene na vehle la nga vapuka va hela vela munyu
3: Mm
7: ve pusha na manyi tsika swa nanga ka khakhala va pfuka va ta ntirhweni ka hlekahle na vona ve pusha ku kwani gaveni kona la ka makoxa la va pfuka na vona ka khakhale vai mai mama na tata ku dentu kwa gavena va pusha nkongola nya ke lana te
3: kaso swina na nya ke lana te e hlaisa kan swina nani
7: thank
3: you danko eko kono entu kuro gaveni kusukala nya ke lana te e ni ba mantan biere la sham e ba kuro mangara tsingwela ti tabelela
8: ba dere ku ba tsingwa ba aba pungu
3: ya
8: ni ngona kene na ni ya ka ma patula te trigene ko fufuka mana mina uya ka tsanda nene ku mandi de ma sauli pukani wa pese nani kutsanya manjela wa jisa ara kala ka tsanda na black 19 ka manje
3: kesa nene ka manje
8: dangi ka manje
3: ehlei sekan makelwan Danko, ebukora masengwana potonga mtoko patrisa xa ngisa mburisha Facebook rapo bakoba grofa mirko boko sungenera kwa tembisa kamba bakasi manu wetela etela ka Facebook la e kula na Iron Store bakuba bashume tlemira tijeni kwa kutsha skoni wa KS ehlungwana ka thobana na skoni shirati ehlungwana ka makoshala e kokweni gabeni la ka makoshala bafutsha kahle hi nwa Samsung thole e man hlungwana ka ngobela tsi thabelela
9: DJ my DJ
3: yebo baba
9: ipugile
3: tlemira DJ ehlase ke zwana mjani ngwena na
9: ni kombela ku va dzudza mani
3: a hi va dzudzeni papa
9: ni kusa King Gaza la ka xikukwala ni ri pfuka hi ya hasi la ku fika ni wena hosi ya machangani ni pfuxa swadamu swivanganyama la kolokwana ni ku pfuka xiri ka Limpopo kwala yi nga kona hi ku hasiwa n'wanuna ya Europa ni hetelela hi boti strike la ka makoxa tocha lerikulu salute tocha
3: salute tocha
9: Salut.
10: Rishile DJ Tleme Rishile akupfuki mana xikhongelo wa ja vakari va lumza keke mkhalazo wa bona eta mama na mhlakola ka sikhonyani mana xikhongelo wa ja pfukani le kutenta ja keke kuna mana frishia la ka dzimizinkoko wa mbhalo wa lava nta hetisela henka ta botsoza mani nesenkuna Nako nkata botsoza isanku fuka anhwana sikola ka dzimzim lava hinkwa DJ Tleme va pfusha hi munhu dumareshe la mugangeni wa nduna Elka namtsha papa Shilwana afana mina ni lo tetengwa na mukhalabza
11: Rishile muhashini kombela ku va pfusha kuna malume wa mina MT hodela masangu suka kwala ka xikukwani ku pfukani malume lo kuna matimba mashele kusuka xikimene xa ka Benani hala kwala ka xikukwani no ku pfuka vafana loko ni hetelela hi mfana wa mina ku nga Musa Makhuvele kusuka kwala ka xikukwani na yena no ku pfuka vafana mugangu wa Echo Park loko hinkwavo a va pfuxiwa hi papa Majoko kusuka kwala ka xikukwani enkomo muhashi
12: DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa kokwana wa Mukheso na xivono kwalaha tikweni ka mapukuni ngopfu ka nimhana mina ni landza 16 hi kumalaka a jamela thuni ku pfuka mapona mani tsela hi mara ya ka n'wadekeni kwala tirhe ka nhlaneka ni ngo pfukani laha ku kaka wona vapfuxi wo mani mavundi mina loko la ka ngavuganga
13: Tlemi ni wa DJ a ku pfuki n'wana boti wa mina i mama a bile eka xikukwana kukani mani khari ya le ka maswanganyi va pfuka haha ngaveni nhlahama timbeva pfukani haha ni ya kweli ka maswanganyi boti jafuta va kula namuntlha ni tahetela hi ku pfuxa boti bakani ya Phineas Mayimele le ka gongongo pfukani malume wa boti jafuta hi ya kweli ka maswanganyi ntukulu wa birthday vana va pfuxiwa hi mani machinji i kokwana wa ku hlula kusukana gain section a inkomi Tlemi wa DJ
14: Rixile DJ Tlemi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa Matimba Mashele ka xibelani ni pfuxa na Brenda Mrimi ka Rivala ni pfuxa na Mam Grace Makhuvele a gandlelani ka Khani hinkwavo lava a va pfuxa hi mathavi la mukateko kwala ka xikukwani ka OTR khensile maxi wa mina
15: Nene ka inkwala bebe abgarini kragis mo fedre si doge.
16: Ya.
15: Kamalela ndo nka kisi no foro zume yala ye.
16: Ni kese sene le tlefuka se se ka.
15: Like.
16: Thank you. It's just okay. What's your gratis for fed? That's a drug care number 060-8759. For drawing, sir. And let's go to Gwenda. That's a good one. Tabi da.
17: For fun, there's a dog and it's a jump.
16: Miri Jerry!
17: I'm passing.
16: Ah, Mulani.
17: Grant for fun, there's a dog. I got a level and the lad. Gonna go on in seven judges lower. I can go away. Gonna master judge. I mean, Malaji, Maluleg, Cascuniani. Gonna call on Mandazi. Ani Krishna Mayimele, imungu waka mphini la, fukani amen kulani kama na mina kata boti la mi bel dena tukulu wangu ina number 3 amina jafta masangani kwala kama sangani kwala

0: nkosi wa mina kula n'wana wa mina ku nihlonipha wena wa leni wa maxangu wa mpatso n'wina va ka xikaya xa le ndleleni xa khwenta vahindzi n'wina va ku tsandzeka ku tlanga mirhandza ku tovana loko va ku maswanganyi va ri holeni na hinkwavo laya bede yaku na vona vanhu lava hinkwavo va navelela hi manana mari ya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso famba ni mi yawisa botile mi cukumeta ni kandziyisile phela ni tswedyana namuntlha mi ni khomela mi cukumeta
1: kandziyisaeeiehlayisekan ringese sinene jem hayi mahleni mi ngizeri khari navelela lava tlangela siku rara kuvele kwena nambara i 060 875 9 loko wa ku pfula xiyani moyena nongonoko morning bets mina ni tlemeriwa ti jay ti ni tlhavelela
2: crisis fose there is a condom
1: ebukile minjhani ka mama
2: ni pfuki ni na ti navelela
1: vulani mi ku gratis buffet derisa dog yana ka mina
2: Mary,
1: you know, Mary, you know,
2: the dog, the dog,
1: I'm not going to be able to get the money.
3: Malaji maluleke aka sikhwinyani niku ari niku ariveni mana xikhongele lo wa dya kata boti ndana sona kwala muti wa boti niku ari i number 2 ka mhani lava mihlava mijaji xilowe n'wana mhani xikwembu xi mi ndle swona ene xi ndle swona na n'wina mi ndle swona hi ku mi le hosini pfukani mi ya ka muagemeri wa n'wina mi ya khongela ane munhu wo khinsama ma swi tiva mhani xilowe ma swi tiva ri number 2 ka mhani i number 2 ka mhani xikwembu xi mi ndle swona mina ni nga fiki kwalani mhani swi lavi mhani mhani swi lavi ni nga fiki malembe lama 89 ihani laha dzava ka makhekha ka hosi ngo wa ntlhanu ni lo tsaka ngopfu ayingiseleni ni lo tsaka
1: ngopfuane
3: na hinkwavo lava xirhaka siku leriwa inkomu swinene fambi n'wana boti xiyenge xo hetisela fambi ya homula
1: va byeleni gratis prophet there is a dog again
3: Grudges for fair and a goddess.
1: Hey, see, my Grudges come on.
4: See, vula vula.
1: My totu.
4: What's a king go? Tatu wa mina. What's a king? Vatsake ngopfu munghana wa mina eyi vatsakisa kala malembe malama kala wa matwa kulani mhani kulani xikwembu xi mi endla hi tintswalo loko va kha va kula hi kuma swimbirhi swinharhu
1: ntiyiso
4: ku na lavo khegula va tshinya vana ku na lavo khalabya va tshinya vanhu ku na lavo khalabya va ri na swicele i nga swi koti ku swi tumbeta kuna lavo kegula hi kegulisa sweswi i ni vonani mukhegula no ka ni nga fiki ka mhani va ni kota ku tshinya van'wana kulani mhani wa hina mi ta hi dyondzisa milawuku ya mahlweni mi hi dyondzisa ku leswi ha swona hepi aka n'wina crash for gorden ka n'wina mhani xikomba ximiendli tintswalo misislowa kulani mi kula mhani va ri ku na malaji i n'wana wa misi maluleke ko laha ka sikhunyani kula mfana wa hina jehovha ka endle tintswalo loko yi kula na hina ha kula n'wana wa mina mhani a xikhongelelo wa jaha kulani n'wana mhana ni jehovha mi endle tintswalo hi yingisela radio leyi ya mahlweni radio leyi va hi tisele ku hi aka hi hanya kahle kulani mhana xikhongelo jafta maswanganyi kwala ka maswanganyi i n'wana wa ntanga ya mina i number 3 ya hina hey 76 a kula mfana wa mina ka jehovha ka endle tintswalo maxangu wa holeni wa wa mpandu wa va swi tivaka i nga rhukana swivongo swa van'wana hi swi tivi ivi ni ya le ka bakani ya le bava va nga teka kona va ri ku na kokwani Christina mayimele a kulani mama kulani jehovha mi endle tintswalo loko mi kha mi kula laha hina hi le ku kuleni laha ni ka mavula ni nga ku ni pi ku na Mr. Malaji a kulani kokwani tani xikwembu xi mi endle tintswalo bava kulani le ka mininginisi le ka mandlazi a ka ngisaniya swa namuntlha ntsena swa today kula mfana wa mina xikwembu xi ku endle tintswalo n'wina ni nga mi rivala a ni lo tsala loko mi ni vona soni lo yima nyangweni wa toilet endleku ni nga dlayi jahale yo tindleve no swi swo tala ndzeni ka mbilu ni kombela ku loko ni ta mi jata ni ta mi vona ka lowa nhwanyana na ni fika kulani mi kula xikwembu xi mi endle tintswalo mhani mihlava xilowa hepi crash for gorden ka n'wina hi dyondza swikulu xem ka lavakulukumba kulani mi kula jehovha mi endle tintswalo mi sirheleliwa mi nga fana lava fambaka va dlawa mhani kulani mi kula anwani hlayisani sesi mhani avakulu
1: vakulugaveni
4: mina ka makoxa mfana wa mina famba kwaka moya hi ta hlangana kwale loko jehovha swi lava ni ku rhandza hi rhandza vanhu lavo tanko
5: happy birthday ka Master Malaji Maluleke ka Sikhunyani happy birthday ka kokwani Mhlava Xilowa ka Ngove happy birthday ka mhana xikhongelo wa ja ka Sikhunyani happy birthday ka papa Malaji ka Mavalani a va naveleriwa hi n'wana Ben mana tintombi ntsena ka bote
6: rixile DJ Clem kumela ku pfuxa Dennis Hlungwani a sifa sonke
7: a kurula Master Party munuku gratis for fire there's a dog again eka mana xikhongelo no wa ntoto aka mapuve ni ku kulani hi kokwani wa ntoto ni ku kholani mandlazi aka mninginisi a block 2 ni ku pfukani buti wa mina ivi ni ku gratis for fair there's a dog again eka buti jafta maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala kulani buti maswanganyi hinkwenu ka n'wina la ku gratis for fair there's a dog again i rulancha valala da
8: biographic ka vanhu lava landzelaka ku na papa Malaji ka Mavalani ku na mhana xikhongelo wa jaha ka Sikhunyani Master Malaji Maluleke ka Sikhunyani Masewa mhani kokwani Mhlava Mujaji Xilowa le ka Ngove leyi vanhu lava hinkwavo va naveleriwa hi liki ngube na vehli
9: ni ta ku Felix for the dog and man ani swi rivele manana
10: ye mi ri njhani
9: ni ta ku Felix for the dog and man ani swi rivele manana ni ani yona ani tamisela yo half past ya le yona aka mani na aka mana xikhongelelo wa jaha mani kwalaya ka Sikhunyani ina mani ni ta ku Felix for the dog and man wa ta mani aka mani na aka jafta maswanganyi mangoto wena mani kwala ka maswanganyi kwala mani kwala eka n'wana mhana maswanganyi mani kwala ka maswanganyi kwala mani kwala hansi ka hosi ya maxangu ya mpato mangoto ina mani na hinkwavo mani lava bedeke yaku mani aka ka vona mani hinkwavo mani a va dyi kahle khekhe va naveleriwa hi mjuda mjudis jiman van aldimana ni siyewo yes a ri kwa section f mani wena mani tatatatatanga DJ Tlemi
10: mi te yini loko mi manavelela
9: ni ta ku Felix for the dog and man
10: ai arede
1: Ti, mire gratis kamala.
11: Gratis fofe and dog edukanye.
1: I.
11: Naleka mano na shikongelo.

0: Rixaka Financial Services. Yina mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini. Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu Eastern Park na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni. Ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Laha hi ku fihlurisa swakudya swiiniixo eka The Big Breakfast Zone. 6 to 9, Monday to Friday, Mimi Show, EPZ, Mr. X, Mexicano, Mr. X, Jar, Rumbalanja, Mr. X, Mexicano, Mr. X, Jar, Rumbalanja.

0: ke loko ba ikari hi langutisa swi tikomba ingaku kusukusela loko kumbexana moni ku kwala kusukusela loko January ta va yi sungurile mahiselo lama nga ta ma ri kona eka siku ra namuntlha hambi se tshama va kona kumbexana na le ka tin'hweti timbirhi tinharhu leti nga hindza a ku se tshama ku hisisa leswi namuntlha ku nga ta va ku ri karhi ku hisisa swo loko va ikari hi langutisa ivi ni va ikari langutisa laha dorobeni ra Giyani laha kurixanaki loko va ikari langutisa ti-minimum na ti-maximum temperatures ti-minimum na ti-maximum temperatures ya n'wana n'wana marito man'wana lava mixanisaka loko a kha vulavula la Giyani laha swi vula tsela leswaku ri 18-36 ka malamulele 17-36 tsutsuma kahle ni nghena leya old days le 20-34 and then tsutsuma kahle vilavila 19-33 liphalale tsutsuma 19-34 levobo 19-34 tsutsuma kahle ni nghena Makhado Los Richard 18-32 tsutsuma kahle ni nghena la Mokopane la 18-32 tsutsuma kahle ni nghena le Musina le 21-36 tsutsuma nghena le Aphalaburwa 22-35 tsutsuma kahle ni nghena Polokwane 17-31 Thabazimbi 19-33 tsutsuma kahle ni nghena Thohoyandou 20-35 ni nghena kahle la Atsanini la 17-31 lawa ku ri maxelo ya ku tisela wona so ka vaka byiro ya ta maxelo
1: ri xisa sweswo yi fundzeni ku luxa Limpopo ku ya mahuvi ya vumba vukorhokeri bya ta maxelo Afrika-Dzonga eka mixowo wa siku ra namuntlha kasi maphorisa ya Western Cape ya tiyisisile leswaku xifayintani xa 14 wa malembe hi vukhale xi khomiwile mayelana na ku kumeka na ntsumbu ka ntsumbu wa xinhwenyantana xa 10 ra malembe hi vukhale lowu kumekeke edan'wini eJohannesburg eFlagt ekusuka ka Grytfontein kasi vaaki va le kurhuleni se va hanya hi ku chava endzhaka loko ku kumekile ntsumbu wun'wana wa wansati eKwaThema eSprings eka mixo wa siku leriya ra tolo
0: kasi loko va karhi hi langutisa vhele ku ya mahlweni nhlayo ya vavasati lava nga kumeka va hundzile emisaveni exifundzeni xa Gauteng yi tlakukile ku fika ku lomuya ka 8 ku sukusela ka siku leri ra tolo vhele loko va karhi hi langutisa kasi olobyenkulu wa khomelo wa maphorisa wa laha tikweni Ferroj Catalia va humese xitatimende eka madyamba siku ra tolo va hlamusela timhaka ta leswaku va tiyisisa leswaku nhlayo ya vavasati lava nga kumeka va hundzile emisaveni yi ku lomuya ka 8 loko va karhi hi langutisa kasi ntsumbu wun'wana ku vikiwa leswaku wu karhi wu kumeka kusuka enambyeni wa Olifants 14 hi nkarhi lowu maphorisa a va ri ka ntirho wa vona wa ku endla vulavisisi bya milandzu leyi ya ku dlayiwa ka vavasati vo ringana nkombo eka nkarhi wa mavhiki lama nga hundza eka mixo wa siku ra 12 loko va ikaela kutisa ku kumeke ntsumbu wa n'wansati kusuhani na le emolweni wa le Thembisa xivangelo xa ku dlayiwa ka vavasati lava a yi se tiveka ku fika sweswiwani laha vulavisisi bya xiphorisa bya ri ku yena emahlweni
1: alright kasi vanhu a va hume hi xitalo loko hi kha ri la kutisa eka madyambu ya siku ra tolo eCapetown Park na madyambu lawa a va lava va layitaka makhandlela ya xitsundzuxo no kombela leswaku va va va kha va nga tekeli vutomi bya vona hi ndlela leyo kasi i swo swin'wana vhele swi nga ku humeleleni kambe ke mhaka leyi ya ku va yi kha ku dlayiwa ka vanhu vavasati leyi ya ku yi kha yi escalator Mr. X la vanhu van'wana se va hanyaka ku chava loko se vavasati lava fambelaka hi minenge va ya mitirhweni se va chava kambe ke hi tlhela hi twa na holobya kombisa timhaka ku vavasati lava yaku kujogeni after loko va ta va chayisa mitirho enkolomo eka va 5 a va ringeti ku famba hi ti-group ne va tlhela va ringeta ku famba ndhawu leyi va kumeka ku ndhawu leyi ku tshama ku ri busy ngopfu i ndhawu leyi ku nga na vanhu se va va kha va va tsundzuxa sweswo ku ri no swi ta endla ku vuhlayiseki bya vona byi va swi kha byi ri kahle swinene
0: ya kasi loko va kha ri langutisa nkarhi wa kona vhele nkombo timinetse ko kuma kahle awara nkombo yi nge se ba 7 minutes before 7 o'clock loko ri va ku yi joyina va yi karhi ku amukela kahle kasi maphorisa ya xiyenge xa SAPS va le ku lavisiseni ka nandzu wa ku baleseriwa ka xichudeni xibalesa eka kumbexana eka nkarhi lowu nga humelela hi misumbunuko exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal n'wana wa ka ntanga 10 grade 10 i hundzile emisaveni endzhaka loko a ta va baleseriwele xibalesa emichudenikuloni hi nkarhi lowu a va ri exikolweni xa le henhla xa ndengezi enkwandeni loko hi va kha ri langutisa leti ndhawini leti ta Pine Town muehleketeleriwa loyi a mbarile swiambalo swa xikolo ku vikiwa leswaku u balekile hi milenge laha xivandleni xa mhangu xi nga va kha swi humelela kona xivangelo xa ku baleselana ka machudeni lamawani a xi ze xi tivisiwa kambe vulavisisi bya xiphorisa bya ha ri ku yena emahlweni
1: alright milandzu hinkwayo ehenhla ka General Masimula yi herisiwile naswona u ta languteriwa ku tlhelela entirhweni tanihi khomixinara wa maphorisa ya tiko hinkwaro
0: ya kasi loko hi va karhi hi langutisa ku ya mahlweni hayi loko hi langutisa timhaka ta petrolo va langutisela ku n'hweti leyi ya ku eka yona vhele ingaku petrolo yi ta hetelela yi va yi karhi yi tlakuka loko hi va hi ri karhi hi langutisa laha kasi va NPA National Prosecuting Authority va herisile milandzu hinkwayo eka khomixini wa maphorisa vhele loko hi va yi karhi hi langutisa swin'wana swa kona leswi nga hetelela swa swi kha swi rhanga kahle emahlweni loko hi va yi karhi hi langutisa eka nkarhi wa sweswiwani
1: alright swin'wana swa swiviko leswi va ka hi khomela swona mingiseri eka siku ra namuntlha kasi Julius Mkhwanazi u aleriwile beli hi khoto ya Brakpan eka siku ra tolo eka nandzu wa ku dlaya Emmanuel Bense Mkhwanazi tolo u kume beli ya 10,000 eka nandzu un'wana sweswi u ta tlhelela exitokisini.
0: Kasi loko hi karhi hi langutisa munhu wun'we u hundzile emisaveni, kasi vanhu vanharhu va vavisekile swinene eka nghozi ya xibazana na movha lowutsongo lowu nga humelela eka mixo wa siku ra tolo exifundzheninkulu xa Gauteng. Loko hi karhi hi langutisa va swilamulela mhangu va vitaniwile hi xihatla endzhaku loko humelelile nghozi ya timovha timbirhi eka mixo wa siku ra tolo eka gondzo leriya ra Dane eMidland Vale. Loko hi karhi hi langutisa kasi mikhuluko ya mimovha vhele na yona yi vi karhi yi kavanyeteka endzhaku loko humelele nghozi liya.
1: Alright, ku dlayiwile vanhu vambirhi egedeni ya xikolo ya UJ eDoron Fontaine campus kambe ke na ko vulavisi bya maphorisa lebyi vekiwaka ku ya mahlweni eka ndhawu leyi.
0: Ya kasi loko beka ri langutisa nkarhi wa kona vhele hi lowu ngo 5-10 minutes i va yi karhi hi kongoma kahle le ka awara ya nkombo ka hala hina na n'wina yi nga ta hambana kahle na n'wina le ka awara ya nkaye eka mixo siku ra namuntlha loko mi rilini n'wana dedi a ta va karhi a fika kahle ka a hinika kahle na nkonoko mid morning life kusuka awara ya nkaye ku fika kahle awara ya 12.
1: Alright, 8:05 before the hour 7 o'clock in the dot. I come like that. The top stories are making headlines. Eka mixo wa siku ra namuntlha kumbexana mahungu lama vekiwaka ku va ma kha ma marhange mahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha kambe ke ku nyika kahle risimu ekusuka kahle eka neyo va go on girl risimu ra kahle eka mixo wa siku ra namuntlha mingisi ri yeleketa kahle ka mahungu ya awara nkombo na mitirikulweni i memba ngoveni ri xile. Good morning.

hlawuleka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

0: ti vona ti na meno a ti na matini u nghena n'wana mhani kha u nga vulavuli man
1: ah yi kombisana loko yi nga lumi yi ri na matini
0: ti kona ti yo tshama ti ze ti luma nchumu la tshama ti rhombini tiwa
1: kumbexana hi loko se va yi endli swin'wana ndlana ya kona yi ri na matini yi nga lumi
0: he wena yi nghena miti yo tala hi ti vona ha ti kha ti nga lumi ha ti kha vukulu no vukulu
1: kumbe yi vukula yi yo tshama yi nga hlongorisi na khamba
0: 48 after 8 nhlokomhaka siku yi tshamise kwini khesa switele ngopfu nhlokomhaka mangu xitalele ka warankai Mr. X
1: hi ko tala vanhu ve ri hi ko tala ve ri vanhu ve le handle va nga ku komba rirhandzu ku tlula vangati ya wena xana i tiyiso ku fika kwihi mhaka leyi ke naswona swi vangiwa ngopfu hi yini
0: and about to die in 060-8875-942 hi minkarhini ya ku tala va ri vanhu ve le handle va nga ku komba rirhandzu ku tlula vanhu lava va nga va wehe kumbe xa va nga va ngati ya wena
1: hisweswo
0: so i ntiyiso ku fika kwini mhaka leyi nakona loko ku ri ntiyiso swi va swi kha swi vangiwa yini and about to die 060-8875-942 kokwani phahlani ka n'wamatatani
1: ahe
2: minjhani
1: hi kona minjhani yi mani kahle am 12
0: kahle total
2: okay ya mina ni vona munghana la swi vona ku va na vuxaka bya
1: leni ya n'wina a yi zangi nga basa am 12 a yi zangi nga basa I zangi nga basa la ina ngwene hi bele riqingho 060-8875-942 0849 11 minutes before 9 o'clock
0: I teka mi yingisela no Mr. X Upshe
1: ahe
3: va xi vambirhi mpuke
1: hi kona minjhani
3: mpuke ya empiyiso munhu wa le handle u tlula xaka ene wa swi kota ku ku pfuna
1: swi vangiwa ngopfu hi yini mara swi vangiwa ngopfu hi yini
3: vanhu va le kaya hi xitalo ha jelezelana ni a ni swi lavi ku vona ku makwenu a humelela se mara munhu wa le handle wa swi kota ku ku khoma i nga ri nkova wa wena mavonelo ya mina n'wina mi Roberta Vale ya ku wini buti
1: u nga ku hi ta va hi famba hi sweswo hikwenu swa timhaka ta Tavale a hi humi hindzini ka tona please a hi tlhaveleni mahlweni
0: hi n'wi Robin
1: hi n'wi Robin swi hindzini ku se hikwenu se mi ta nghena ka
0: a va la ta n'wi robonula amxeni
2: ahe

0: a nga vula ku ri munhu we le handle a nga na mavonelo ku fana na vanhu va ka hina. Vanhu va ka hina a ni va ni tivela loko vo vona nyana ingaku se na khomoka ni fakanyana pende yo karhi hi nga byala peni ya ku zama ku endla yi hi ta switimela likule ni va vona nchumu ngana nchumu munhu we le handle i lava ku ri i swi endla swibesi i lava ku swi endla. Se hi byongisaka byo tiya bya munhu le handle. Yebo
1: yebo mkhulu.
2: Ya ibeke khetsa swinene ka 060 8 7 5 9 4 2 ya mahlweni vekari miteka na mukandziso hi ta yi chekacheka vekari hi vona.
1: Alright ke ku na mingiselela Mr. X
2: milemoyini ma
3: mpfukile maxaka
1: mpfukilenjani
3: mpfukile
2: ye
3: ya swi na ntiyiso hayi ni ku swi na ntiyiso i ku munhu loyi a nga ku tiveleki a mi le ku phikizanini mara munhu loyi mi tivelanaku mi nga kula swin'we kumbe kwala kaya mi va mi kha mi tshama mi khe mi phikizana ku ani na ku tluliwa hi swin'wanimani. Se mali loko no hlangana na Mr. X a hi ta phikizana na yini hikuva a yi ni tivile swi ndzisa ku yini ma swi vona se yi kota ku ni pfuna ku ya mahlweni na mina yi pfuna ku ya mahlweni
1: inkomu
3: zange
2: ya pfuka ni n'wi tivamisa loyi ka ni twa swo twala swi tisaka
1: wa ni twa mburi ya ntshava la xi ri yini mburi ya ntshava
4: la ku ve na n'wina malume jikjelaipalani na mubyara va landza n'wanango yi vanhu va le handla ni loko vanhu va ku va pfuna ngopfu swi vula ku va pfuna hi ku xavela kumbe ku nyika mali swa fana na valava kwala kaya va kona lava pfunaka va kona lava nga pfuneki na valava va kona lava pfunaka va kona lava nga pfuneki a va pfuna hinkwavo van'wani va bihe timbilu ku fana na valava va kwala kaya van'wani va saseke timbilu swi ya hi munhu ku i hanyisa ku yini munhu wa ku hanya swa kahle loko nga hanyi swa kahle na hambi ri munhu wa le handle swi kona ni nga hanyi swa kahle a hlayiseke na miri na mburi ya ntshavo.
1: Alright inkomu khesa switene ngopfu mani mburi ya ntshava mburi ya ntshava option
5: ngwenya kelenge xana na mbinyi
1: epfukile minjhani kokona wa junior
5: ximikani xa mehe
2: a hi kokona junior va ri mini
5: a hi fanele ku ximutwana wena u njhani kasi
2: swa fana ku ri na kokwani mitileni hi le tlhelo
5: ino vanghana va mino
2: ina
5: leswiwani swi na ku hambana swi ya hi vanhu va kona mara va kona na valava kwala kaya va nga ku pfunaka mara i pfuna loko hi ku i ya fitwa le handle leyi se munhu u tsena a nga ku pfuna hi swin'wana na swin'wana i ka va hi xo nyika kumbe hi miehleketo ku pfuna ka munhu a hi ku nyika tsena na hi miehleketo wa ku pfuna ku loko mi kha mbula a kota ku ku kombisa loko na ha swo loko u tshama hansi swi languta na wena u kuma ku ene hi tesi leswi a ku byelaku swona hi swona se mara lava hala sayiti ra ka mehe mi nga ku heyi loko ku u la ku a ni makeli zozwani nyana laya hambileswi ri nga benda ri nga wa hi mpfula a va nga swi navangu ni ri maka ri zozwani riya a va na ndlela goveleni
2: kesi swinele kona junior
5: hi sweswona
2: sweswona sweswo
1: inkomu
2: ya va fambisa hi sweswo
1: hi na ti-life read la Mr. X
2: ya
4: vaxumi vaxumi hansi minjhani hi pfukina nhlokomhaka ya kahle ni vulavula ntiyiso munhu we le kaya a nge ku rhandzi ku fana na vanhu va le handle munhu a ni hlangane na swona ma tiva ku na vanhu van'wana ni tshamaku na vona ni tirhaku na vona ma tiva va ni komba rirhandzu leswiya swa ku ni swi vona ku hindlela swi hambane kule ngopfu ku na munhu we le kaya na munhu we le handle munhu wa le handle na rirhandzu ku tlula family i mavonelo ma mina malawa va ta masana Robert Baloyi ka nkurisa dom hi mina inkomu.
1: Ah, inkomo Mr. Excited giving sir okay telela la.
2: Yeah.
1: Option.
6: Hello.
1: Ah, hey.
6: Hello.
1: Ah, hey, Banglas.
2: Milemo yeni fuku.
6: Ah, na ko ke beta.
2: Ah, fuku.
1: Katsu sumela kahle ka life read Mr. X.
2: Yeah, xitiviso xa koka eka vatirhisi va Good Time Bank, app ya khale ya Time Bank yi humesiwile naswona yi cinciwile hi app leyintshwa ya Good Time Bank. Download da app leyintshwa ya App Store eka foni ya wena kutani u nghena hi vuxokoxoko bya wena bya khale, tsundzuka akhawunti ya wena, mali ya wena na khadi ra wena ra le ka Time Bank a swi cinci, naswona u nga endla tihakelo kumbexana mihakelo hakelo ya xihatla wa mahala ku fika eka 5000 eka empe leyitshwa. U lava mpfuno fowunela nomboro 0860 999 119, kambe ukumbe u landzelela Go Time Bank kiosk kumbe customer hub leyi nga kusuhi na wena. Go Time Bank, banking it should be.
1: All right, Africa Dzonga hi yona life read leyi khomele tona mihla yina leyi n'wana.
2: Ya tingani la timbiri
1: ya timbiri
2: wana
1: one xikomba ku namuntlha va tise yin'we loko ri one. All right, Mr. X.
2: Yeah,
1: vanhu va le handle va hi komba rirhandzu mati ya ku fana na n'wina tani va yingiseri va hina hi tivani, mara leswi mi hi rhandzisaka xona mani a ni le kaya rirhandzu leri
2: i tiyiso ngopfu walo.
1: Van'wani va n'wina loko hi na ti-problem hi byela n'wini na le ka ha ha vuli a ha vuli Mr. X, a ni hembi vanhu lava va hi rhandza swinene ngopfu, mhe va kona mhe vanhu lava nkarhi wun'wana loko ku tikeriwa a ni chavi ku ba khoni foni kona ku hey e mani makhuvela se hayi ku xuvini hala
2: hi
1: na vona vanhu himpela vanhu va le handle vo va hi pfunaka kahle ka leyi tindlele maxaka se a ma ha ri me le handle mo va va hina
2: hi swelo himpela. Ya nkarhi wa kona vhele hi mune timinetse veka hi kongoma kahle awara ya ka hi mone ku happy birthday eka Anyiko Michael Hlungwane u navuleriwa kahle hi rito Wisani mone swi sungula kahle ka anikezeza leswi la ku tisisa kahle la mone ku lexa mantsongo wa kona. Alright, okay, happy birthday eka Anyiko Michael Hlungwane u navuleriwa kahle hi rito na Wisani Hlungwane ka akule swinene mani a kula a ringana na ndlopfu hi mitirho. Happy birthday hi Michael u va na siku ra kahle swinene. Unless if Jehovah kuba hosi nta vuya.
1: All right, Jay John the big baby, shine bangama shine. Ya ri le ku fumela swinene. Tshama ni midotini. Ni wa mati le ku fana laba na swinwenda leswa babu ya xikolweni. Mi nga yimele va ku va twatola teka xibiki dyana mi swikela nyana bunwa na mi butshamisanyana mi vona ku buhela ndhutini nyana na budlaya hi nyonga lo buya budya ngopfu swo nyangana le exikolweni. Peace and love and happiness hi mncwa tata maunenkinga ngi foyinela.

ke thank you Mr. DJ. Masisanyana loko se kuma ku se we I decide ku la ku famba ibe ku ya tlanga di number le dia o di yumerini. Even then vundla ri simve ku hay and can see le DJ kuba mintlangele e ri simuleria ani ri yumerini man. But thank you Mr. DJ. In lela Alex wa kahle ka Yvonne Chaka Chaka ngona vangiseri va mina va kurandeka and I'm kela kusuka tindawu ta ku hambana hambana elomba ku mkhemeni ngisela mi ri kona nongonoko mid morning life utiswa ka n'wina hi Jisera FM the voice of the nation na kutshemba na ku pfumela ku siku xa ha sasekini siku xi le ku fambeni kahle ku ri Wednesday it's woman crush Wednesday eka siku ra namuntlha hi wini wa xisati loyi n'wi hemi n'wi crushaku ka siku ra namuntlha michaa ku n'wi byela mara hayi loko mo senda message lo one mi wu rhumela ka yehe ni nga wu fikisa mina 0608875942 nomboro leyi mina n'wi nga ta va ke famba kahle hi yona kasi www.jusrfm.co.za that's our audio streaming 106.0 i gandlati xihondzo le ka grand farm na ku tshemba na ku pfumela ku siku xi sasekini siku xi le ku fambeni kahle mitami ke mi famba kahle na mina marileni wa ka xirindza i ntombi laya ka mahumani wa nikisiwa kahle tindhawini leti ya ta ka bunyeni ka xitaji mina ni khe noma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi khemeni bakahle hi vitira ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka ntombi yin'we ntse otherwise ke a yini ni ya tiphina hi nongonoko hi ta va hi khe hi kuma swikhedzekhedze laha nongonokweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nhlokomhaka yi ta va yi ri kona laha ka quarter past 10 kasi ke 10 to 11 mina n'wina risimu ra siku va ka social development va ta va ri na hina eka siku ra namuntlha hi balekisa sweswo hi kuma kahle na ti-birthday wishes loko u fika ku va na swin'wana exikarhini ka nongonoko swi fika swi cinca ni ta va ni khe ni mi update but lexi mina mi tshembisaka xona ni nga xo.

Okay, right in ba mandla ni vyelela ka mana mana ngile ku famba ni kahle mina hi sentire ya ra Facebook page ya mina ku ri Women Crush Wednesday ni ti tsuma kahle ni bana kahle man Christina vanyike va ku ri xile na va xume ntombi ya mina ntswalo yinwe hi swinwe ni ri na wena ri la ka makosha a B9 cancer swinene chiri dzima mama can so va ku ri rota hava Sunset Villa mi vana siku ra kahle le malonga le Brenda Murimba ku inkomo hi Merlene ku insile ku antsa ni ri na wena ni ri lano wane ka rivala ni bamandla ni biyelela ka munhu wa ku fana na mana bumba ni khensa swinene ku va ike famba kahle swin'we tshika ni filimu hashtag eka n'wina mana risana ri nokwena ringana mama triple r lava one va ku hi swin'we hi ri lasilo plan one a ka hi ku ri ka makoxa hansi ka ndhuna mungoni hi khensa swinene 060 ni vana kahle munhu wa ku fana na tovuwani Daphne Ramuyada hi khensa swinene eka mpundu wa siku ra namotlha le tindhawini ta le ilim na ku tshemba na ku pfumela leswaku a yi siku yi sasekeni mikateko vhukeya na mbona kwalano va ku hi swin'we ni ri na wena ri lamalonga 060-875-942 Man Julio Nambane Man Julia Lagiani Section F Laya Arumbambindra Kama Geza Bakwe Yishwinwe Nirna Wenir Lagiani Section F Lanwani Nkwamela Kahle Kungena Kahle Eka Women Crush Wednesday Leiwani Na Kokwanu Wako Hlula Again Section A Tiba Tawe Na Kangobe Alright, lavan'wani ngeva hashtag because I'm one wa xisati. Va nga ta ni kotela ku we Merlin, why u ni entagile ku ve ni mina ni munhu wa xisati. Mara otherwise ke hinkwenu a mi nghenisiwa kahle i Man Julia. Basantha Mango na mbona kwalano ka nkoma 22B mbana siku ra kahle hi leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na Alright, ni bona kahle munhu wa ku fana na Ness Nkuna, man Ness le ka dzingedzinge, na ku tshemba na ku pfumela ku siku yi sasekini, lizilizi va ku hi swin'we la lamba tlanwani, mi vona siku ra kahle la lambani laya, 060 ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani, na languta kahle ku ri hi famba kahle na vomani, hi sayitleriya a ra TikTok page ya mina, matimu firstborn mahomani, ntombi ya bava na yo leyiwani, va ku ri xile, ximutwani xa ka hina hi swin'we ni ri na wena ri la Alexandra la. Agomora I can't say shnene exfunzeni nkolo xa Gauteng ti engomani va ku hi swin'we Merlin ri na we ri la Johannesburg ambinoni 060-875-942 hi khensa swinene poti a ku Merlin onjhani hi pfukini minjhani 060-875-942 khe hi famba kahle va ku ni chava no byela Gavaza wa ka mahonisi otherwise ke Gavaza wa ka mahonisi hayi kona va le ku crushen hi site leriwani otherwise ke meseji yo huma kahle ka Jonathan Mabalano wa gwi kusuka kahle ka mahonisi it's Women Crush Wednesday 060 va ku hi swin'we ni ri na wena ri la Vandesia Marilyn akaya ku ri akaya hi le Vandesia n'wina mi kwala ntirhweni kwini Mr. Baloyi 060-875-942 mina n'wina va khesa sweswo mahlweni va ku ri xile na ku mamukela hayi khensile ka na ku tshemba na ku pfumela ku siku ra n'wi risasekini na n'wina ku ya mahlweni ni khe ni ku hashtag eka munhu a ku fana na Jonathan Mabalani wa guyu hlengi boy na mbona kwalani vonani property munghana wa mina leyiwani njhani hi munghana na ku tshemba na ku pfumela ku ri hayi khona mani siku xisasekini kasi ni vona kahle munhu a ku fana na Hlayisani hashtag eka wena hi Hlayisani ntsako auto epiapiani khensile ku va u jenele ka siku ra namuntlha kasi ni vona kahle munhu a ku fana na tinyiko mali like hashtag eka wehe tinyiko kasi ke ni bamandla ni belela ka munhu wa ku fana na alright balekini 060-875-942 bungeni line hashtag eka n'wehe ni sungula ku va vona na ku mamukela eka mpundu wa siku ra namuntlha 060-875-942 NC bra mina our very own prophet hi khensa swinene hi prophet ku va mi joinile eka siku ra namuntlha ni ka ti-taxi associations hinkwato xikwembu ximpfune ximikatekisa na vukorhokeri lebyi mi va ku mi khe mi nyika ku byona eka vutomi bya siku na siku ti-taxi drivers ta hina hi khensa swinene xikan'we na switina va q mashal hi khensa swinene lava nga le ku tirheni kahle ti-brigade ta ku hambanahambana siku a ri saseki xikan'we kan'we na ti-bricklayers ta hina siku ra n'we a ri saseki lava nga le masaluni le tihotele na le ti-restaurant siku ra n'we a ri saseki na ku tshemba na ku pfumela ku ri xikwembu xi nga mi pfuna xi mi katekisa and then lava tirhaka kahle le mphewukeni wa doroba leyi siku a ri saseki ku ya mahlweni xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa lava nga le ku tlileni ka ti-complex ta ku hambanahambana siku a ri saseki mani lava nga le ka ti-department
comments ta ku hambana hambana na bona xikanwa kanwa hi khona man siku ari saseki ku ya mahlweni ka siku ra namuhla tani leswi ku nga Wednesday Wednesday siku ra namuhla hi to hiteka hi yisa kahle le ka SAPS le maphorisa ma yisati hinkwawo hi cancer swinene vukorhokeri bya n'wina man xikwembu xi mi pfule xi mi katekisa na hi ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela hayi khona namuhla hi namuhla hi na n'wina le ka SAPS le xiphoriseni le hayi xikwembu ka a xi mi pfune xi mi katekisa it's only 23:09 vayingiseri va mi va ku rhandzeka loko hi kuma hinkwenu hi joyina mi endle swona lexi mi ni mi tshamisaka xona i xilo xin'wana ntsena i ku mahlahla ni ta pfuka ni nga mi dyisanga a hi yineni hi ya tiphina hi minongonoko hinkwayo leyi nga ta va yi khelandzela endzhaku ka mid morning life kasi ke na mid morning life a hi yineni hi ya tiphina kahle hi woho n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku hi marilini swi ndlise ku yini namuna mara mina ni la yini na va ri swi endlise ku yini namuntlha ni hashtag maphorisa cause ni te maphorisa na machava a ni ndlela ku va nga ni chavisi that's why ni va hashtag ka siku ra namuntlha officer of the law we love and appreciate you guys a hi fambeni hi vuli ndlela ekusiwe kahle ka mabrr brand of us a hi yineni ha tiphina good morning

right, Shebeleza, ebitra resimra kona kusuka kahle le ka Joe Mafela o Congo mame hindlela le nguna bangiseri ba mina ba kuranteka ena kuthemba nakuvumela ku ra ikona mtiphinini swine sasina nginimnike kahle simene suka kahle le ka bongeni ngema ku stimela sesezola nguna bangiseri ba mina ba kuranteka inkarelwa oku mina nguna yako makahle di top stories leti baka huwa leti baka bembele la tikwenda ra Africa dzonga na leti baka bembele ema tikweni le handle nguna bangiseri ba mina ba kuranteka kuna a breaking news the National Director of the Public Prosecution by NDPP advocate Nimtu Mutibi issue kahle the formal instruction yakuba kukhe kuchajwa kahle against the National Police Commissioner Mr. Fani Maselemola leyi faneleke ku va yi khe yi withdraw yi van'wina vayingiseri va mina va kuranteka and then ke va kombisa timhaka ta ku ri ku ta va ka hisiwa mahlweni ku khe ku endliwa vulavisisi n'wina vayingiseri va mina va kuranteka and then va khe va kombisa timhaka ta ku ri swihehliwa swa yena kumbe leswi a hehliwaku ngopfu hi swona ku va ku ri sweswa swa ku vukanganyisi money laundering na fraud n'wina vayingiseri va mina va kuranteka 0608875942 mina n'we ya yisa kahle mahlweni yisa kahle timhaka leti nga le ku beni ka huwa etindhawini ta le ekurhuleni eCampton Park ku ve na match leyi nga va kona ya vavasati lava a va hambale timpahla ta ntima lava khi va kombisa timhaka ta ku ri va onora kahle tsotso loyi a nga kumeka a dlayiwini a kha a ya a ku tsutsumeni kumbexana a ri ku tsutsumeni hi nkarhi wa kon'we na vayingiseri va hina va ku rhandeka moya wa yena a wu etlele kurhula leswiwani swi tise ku kwata swinene eka vanhu va akatiko va Afrika-Dzonga laha va khe va kombisa timhaka ta ku ri last ku humesiwe mali ya ku ringana 6 million va khe va kombisa timhaka ta ku ri i timhaka kumbexana i mali leyi fanele ku endla protection loko ku ta va na timhaka letiya ta June 30 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka loko u khe ku hlongoriwa vahlampfa va vutisa ku president u miyelele yini ka nkarhi wa sweswiwani ku ze ku kumeka mitsumbi yo ringana 5 a ku siza ku va na xiviko lexi a nga xi vika kumbexana ku va na something lexi a nga le ku swi endleni about the incidents leti ti nga le ku humeleleni ka ku dlawa ka vaxisati n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka se hi swona leswi endlaka ku ri van'wani va va khe va va frustrated hi ndlela yaleyo endzhaka loko the former minister ya defense mani Nosiviwe Mapise Ngqokule a ta va a tlimbekini kumbe a twa ku hisa loko se ku va na ntshamo luwa wu nga va kona wa khoto le ka madlanga le eka vhiki leri nga hundza va kombisa timhaka ta ku ri a hlamuse timhaka ta ku ya nga ri ku titweni kahle and then va khe va yisa mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri hambiswiritano u vuyile ehighcourt mani Mapise Ngqokula etindhawini ta Pretoria ku va a yisa mahlweni na trial ya yena ya milandzu ya vukungundzwani corruption xikan'we kan'we na fraud

0: ya loko se nwi randile eh va ku hay nwi dzisini ku dzisini aku hay futhi mina ntambe ya Zion ani tivi ari onwi randza simi the pro nwi na vayingiseri va mina va ku randeka eklambi ya hina yaleyo simene va ku no nwi randza i vitira risimu kasi na ngheni minika kahle risimu ri suka kahle ka hini si aka famba kahle na na bari imani Tonalex ya Tonalex aka famba na Tonalex ni si aka famba kahle na Tonalex ba ku uta hayitele ya futhi hayi futhi wow ba ku hayi uta hayitele maseve aku hayi ndo saseka hayi futhi vanhu va tithemendela she it's exactly quarter past 10 when ava yingiseri va mi va ku randeka a hi yenini ya kuma kahle nhlokomhaka tanihileswi mi swi tivaka ku ri ntombi leya ka mahumani nhlokomhaka yi mi tisela nhlokomhaka swi leswi va ku swi ke swi humelela ka vutomi bya siku na siku n'wina vayingiseri va mina va ku randeka a hi yenini ya twa ku ri ti humesa yini le eka nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mi vo randeka hi swini leswi vanhu vo tala va talaka ku swi endla loko va hlangana na vanhu leswi a va fanele va nga swi endli mi kuma ku hi le xikarhi ka vanhu so ivi munhu a pfula ti-vibe tin'wana leti a fanele a nga ti endli especially loko mi kuma ku i na munhu loyi o ka a nga n'wi tiveku mi kuma se a swi endlile ivi then mi tlhela mi langutana mi hlamala ku okay hi swihi leswi vanhu vo tala va talaka ku swi endla loko va hlangana na vanhu van'wanyana mi kuma ku hayi va va toloverini mani vanhu lava mara munhu luya a nga yexe namuntlha i na munhu un'wana wo ka a nga n'wi tiveku hi swini kumbexana mi ta swi titwa namuntlha ku swilo swa so a mi swi endli loko mi ri vanhwini mi hlangane na munhu loyi mi n'wi tivaka hambi mi lo n'wi tolovela njhani 0608 75 942 mina n'wina hi va khayisa sweswo mahlweni hi swilo leswi vanhu va swi endlaku kumbe va nga tolovela ku mintolovelo yo karhi va tolovelaka ku yi endla leyi a va fanele va nga yi endli exikarhi ka vanhu especially loko mi kuma ku munhu wa ko loyi mi n'wi ndlelaka swona i na munhu loyi n'wi moka mi nga n'wi 0878 75 942 miyingiseri wa mihi wo rhandzeka miyingiseri wa mihi wo rhandzeka wo sungula mi le moyeni n'wini
1: ni khensa ku va moyeni mpfukini sister
0: i pfukini minjhani
1: epukini
0: ya mihlwerini a ma ha yi gayela nhlokomhaka leyi
1: hayi fofoni ya mina yi ndli swona na swo juwina ni ku a ni twaka a ri kahle
0: nile
1: ka foni ntumbe xifoni lexin'wana ni xi lahlini nhlokomhaka mani a hi vuleni yi ta pfuna mani sweswo a hi swi tekeni mina ni n'wanuna kumbexana ni suka ku ni ti fambela na n'wansati n'wansati loyi a va n'wi tivi ma swi vona leswi swa ku ni hahela swi hambi ku ni hahela va fika va ni aga i va swi va ku ni khuzakuze va papatapelo yeswo kuma swilo swo swo swi taniyani
0: ni mi kuma ku ambulangi ku n'wi mina n'wana
1: va swi vona mi kuma ku va ni tivisa sweswiya swa le kaya leswo va tlula va ni haga va ndla swin'wana hi swoo va ni khisa na rama ma swi twisisa mara sweswi va nga swi tolovela va swi ndhawu ku hala kaya no twi hi nga ku loko va vona na munhu nyana wa xikwembu hambi ko n'wanuna n'wanuna vhele a nge endli vatlulele va papa tapela minjhani a ni ni ya pfuxela va mana tapela halakwi no twi hi nga ku hayi mani a hi cinceni loko munhu un'wanyana a na munhu un'wanyana ni a hi cinceni nyana swin'wanyana a swi hambananga na sweswa u fike ni khuzakhuza a chava ku yini a va swilo swa nghala vanhwini a ni ha swi tiva ku hi tshama hi thakini ya swilo swa nghala na nyuma ni nga baleka ti ya tumbela toilet sa le ku wexe xewetani kumbe ni ku miyelela ma swi twisisa ni khuzi kahle ma swi twisisa ku van'wanyana va swilava n'wi tivi swilo swa nghala va nga va va hlamala kwalaya sivi va tlulela va tele no twi na ku a madorobeni kumbe va ku nga tala vanhu vo tala a hi tiyiseni hansi hi kota ku hlonipha na loko mi xeweta ma swi vona
0: ni khense swinene
1: leswo tatatatela hayi ni ta ni luzisa ma va ni kumbe xinyenyana inkomu
0: ni khense swinene
1: thank you
0: 0608 75 942 hi swini swilo leswi vanhu va talaka ku swi endla leswi a va fanele va nga swi endli loko va hlangana na munhu loyi va nga n'wi tolovela exikarhi ka vanhu especially loko mi kuma ku i na munhu loyi vo ka va nga n'wi tiveku 0608 75 942 miyingiseri mi le moyeni
2: Ahe, mpfukile na.
0: I pfukile minjhani, ma'am?
2: I pfukile. I mhaka yin'wani wa twa ingaku ingaku wo swi tiva wa twa ku na vanhu van'wani va tolovela vanhu hi ndlela yin'wana. Me ni vula na hi le mindyangwini u kuma munhu i tolovele munhu kwalomu a ni va tirha va papa minkarhi yin'wani u kuma ku mi mhanani le ntirhweni hi famba swin'we ya kwale doropeni. Swi ni ndlela ko tala ngopfu na sweswo ene ni munhu un'wana ni lunghe ngo mara ku munhu a ndla swi swo mapatwini ni hlava ni ku bempana. I kuma munhu hahaha a ni va tolovele na ku huma mintirhweni. Aha, ngas na namkhamlane na khodri vanhu vanwanani vana vutomi dzinwani a nga no secha ni mutoloverile ni tolovete ngophe matwani kuma ku swinwani nambili nwani ntsongo ngopfu nkarhi wun'wanyana a ni tikuni be vanhu vangani hi mpama hi ku na vona munhu wo miyela ndyangu wa mina munhu wo ndlinga ku va thambile ivi ni swivona ku nga ku valanga ku toloveriwa swi ni karhata ngopfu swi ni karhata ngopfu a hi veni vanhu va kahle please. Munhu n'wana wa n'wansati wa mbongo machangani a hi veni na ndzhuti wa munhu hambi ku ri we nga yi hlangi mina ka ku haheli ni ka swin'wana swi huma patwini munhu n'wi xeweti kahle futhi n'wi xeweti ngaka a wu n'wi tivi se i kuma ku munhu yaleyo nkarhi wun'wani munhu wa yena wa le khoneni a nga ni tivi mina loko a n'wi vona a ha n'wina mini mi hanya vutomi byin'wani n'wina mani wa swi vona ku swi njhani swi fana sweswo hayi kona a hi veni vanhu me swi ni karhata ngopfu a va tivani kwale nhoveni va tivanaku kona va nga ndli loko se hi ri kona hina hi ku swa hi vavisa ene van'wani va kuma ku vandlana kwala kaya kuma ndzawuta mandzawutele man'wani i swi vutiwa ku mandzawutele lama a ya na munhu swi ndla ku tisenisa mi nga hlamulani kahle kasi i mhaka ya kahle munhu emuchangani i na respect a hloniphi ndzawuta tanihi munhu lava mi nga tolovelana ku lomu ya tikhoneni mi nga kombana swa n'wina a swi heleli kwele tikhoneni hayi swi tanele mindyangwini swi karhata ngopfu n'wana wa mina hi swona ni nga

0: Black Mafia hashtag eka wena 060 875 942. Especially loko mkuma ku ina munhu loyi vo ka vanga n'wi tiveku 060 875 942. Bakuri shini Marilyn mino bora hileswa swo munhu wa swi tiva ku mina na buti wa yena kumbe mina na sesi wa yena hi hambanini a ni vitana sivara a xikarhi ka vanhu kumbe a ni vitana sikoni a ku sikoni a ka swi vana ku ni le ku fambeni na munhu wo ka nga n'wi tiveki mara u ri sikoni wa ha vula mina kumbe sivara kasi bya fa na vusivara vaniku ku fa vusikoni ntsena kasi na vavanuna va ri hayi va ri va khathetsi ntho e la gore lena le tlo ba bitsa bo sivara ore ba bo sikoni ba ra ba sa inyaka a ba ta hlamala ku sikoni e ri na mogatšao a makala gore ganti ke bo mang batho ba ba bo bitsang sivara ore sikoni a ke ba itse nna and then wena o tlo tshama se ke e fane explainer ba re a swi kahle leswiya 060 875 942 ku vulavula ntiyiso manuku ku fa vusikoni manuku vusivara a byi fi ma ni tiva ku vusivara a byi fi because vasivara na vasivara va ri ni tiva ku va ri i vanhu va ku pfumala swicele hayi va ri va ri sweswiwana va ha swi lavi na vo vasivara va ri a swi fi mi wisa ku va vitana vasivara va ri va mi swi tshika sweswo 060 875 942 va ri kasi vhele swi ndla yini hi ku munhu a ku vitana bali va ri mi hambanini mara ni se ni ya ka vo nsati wa ha ku vitana bali kumbe sesi wa ka va sesi na yena wa ha ku vitana sikoni va ri sikoni wa yini ku ve mi ku hambaniwile 060 875 942 miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina pfukini minjhani
1: Pfukile.
0: La 14 la.
1: La 14 fida ka ndino manyanga.
0: Mm.
1: Impela ya ku ndzana swivara swivara leswi. Na ku ri ku ni swivara kun'wana swi tsakisi. Ku vula ka xiyingere lexi nga kona.
0: Se n'wi mi swivara kun'wana.
1: Ni swivara kun'wana mara swi voni vitana swivara. Ma vona munhu u hlangana na yena a ku. Wayi namuntlha u nga ni tise. Wayi nga ni tise namuntlha. Swi xenda ni masiku na ku pfuxela hi mhaka ku ni na leyi ni nga na yena swi bihile na swona swona loko ku hagahaga munhu a swi tshamisekanga
0: mo hagi
1: hi ndlela ya munhu loko na ku ni haga loko swi hi number mani phela ku na xiso ku a nge haga na heriwa makwavo kumbe hi kereka swin'we swiya kumbe mixaka ra wena a kha a ku tivariwa ka mina leyi i ta tsaka and then loko u heta ku haga mina haga na yena mara loko swi haga mina ntsena ni ri one ivi liya u nga ri na mhaka na yena a phela loko hi suka laha swi i ta ni vutisa ku i mani ye liya a ma hagi ta ku swa se swi bihile zyani swi voni swi tsakisa swi kahle ku munhu wu n'wi xoweta i nga wu mi tivi yena yena a nga ta vula sesi sara wa mi tiva loyi a kha ni mi tivi ku a loyi hi ye mhani mutasi liya yena a nga ni divulela vana mutini ka mina loko ni ku ni papa mukazi hi mhaka ya yena se ivi na mina ni tlhe ni hlamusela loko ni ni tirha na yena kumbe ni mi tivela kwini se i ta va ri kahle and then i fane a ni tiva ni nga ri munhu wa tipulanipulani ma ni kume swi swama xiqhinga ni byela munhu ku ri ku hala futhi i wun'wani i xaka ra lexi hundzisi loko o ni tiva ni ri wa nuna loyi ni tikhomaka loko ni mi byela i ta tshemba a kha hi suka ra hi fambe kha hi bula ku ri hava swivutiso swin'wana ni khensile ni twa van'wana
0: ni khensile swinene laha 14 laha
1: danki
0: ya va ri leswa swo loko mi hlangana na hina mi fika mi hi haga hagani na lowun'wana mi nga hagi wun'we ntsena agana lo nwane ku zvinga sele zvisiya ku holopisana kuri waya ku hygiene mavanga ne hagantsiri mativa zvivara zvivanga zvichele vari na ku vitaniwa sibara hitiku hinkwaro ai vari zvivara zviva khomi kahle lavaka baba mani usani ku vitana vanhu va sibara vanga ra mashaka man'wina 060 vingiseri milemo yeni
2: ahehei
0: mukhangele ya hosi yin'we na mipfukini
2: na nkarhi agogojela mari leyi na mani ku byela mhaka yin'wana yi nga tshama yi ni humelela ku na hanya wun'wanyana wa hala ka hina ka maxamba ni iye a ya tekiwa ka magoro ni ya ni ya hlangana na yena a xitandzani a ri na nuna wakwe ene umunhu ntsanani ka mina se ndzi dlayise hi ku se se swimanimani minjhani ene ku ndzi a ku hi pfukile ka we pfukile ka wexibelani ku hi pfukile ka munhu ni vona ni vula ku ka wexibelani a ri ntsongo ngopfu ka mina a ku we se kurile mani se basa na nhloko se ni swi vona ku e vana se ni sana ndzi yako i mali a ku ha i boti yin'wanyana a tshamaka ka maxamba kwale ka hina se va kurile leswi ndzi vona ku wa ta ni nga tivi na ku ni nga n'wi chucha loko ni nga n'wi chucha xiyimo aka pambe ka nsati wa ka nuna wakwe ni ku hayi mani n'wi tshika mara ni onisele dyambu hinkwaro le ra xikwembu leri a na ha
0: tsakangimavankahle kahlekahle a mi fane mi nga n'wi xewetangi
2: na sweswi wa tiva ku i ni dyondzise yini ni dyondze swi swin'wanyana munhu wa hala ka hina hala thema ka maxamba lowu no n'wi kuma karhi famba nuna wa ku a na ha n'wi hlamuli
0: i mbula xifanyetani
2: i tlhelaku se kurile hi vana a ku ri kurile se basa na nhloko ni ntungu hi vana munhu loyi no huwana za ni nga huwana yena ni a nga ri kona ka lava vana a ni huwana wona ene nga ni tivi mina hale ka maxamba ni lo rhurhela mina ni tswariwe le vhikakulu le va ku vitanaka le vhikakulu leswi ni tswariwe kwale ni rhurha a nga ni teko hi fika hala a nga swi tswariwa loko hi fika hala ka maxamba
0: mara a ku mi kurile
2: se hi kurile se hi basa na nhloko wa tiva ku sela siku rero hambi no kuma njhani i wa hala ka hina i ri na nuna wa wena hambi na n'wanuna hambi nuna wa wena hambi yini a na ha hlamuli leyi
0: a ma ha hlamuli
2: yena swi n'wi rhandza ku bote mi pfuki minjhani loko hi pfukile ku njhani a ndzi ntiyise no hi pfukile
0: minjhanimiinda
2: a ni ve na yena a na na mabulu na yena hayi ni dyondzise swin'wanyana mani na ene swi leswi ni swi vulaka ni na wena kumbexana swi nga ve swi tshame swi ku humelela siku rin'wanyana loko u kuma chomi ya hambi munhu loyi a ku tivaka hambi a ri ntsongo ka wena loko a karhi a famba na nuna wakwe
0: i te
2: ndzi nga ku yena i nkulukumba ka wena
0: ha
2: ku khensa mina mi na ti-original n'winyi wa vito la tema ka maxamba
0: thank you
3: ya ndleve leyi ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE
4: wa vutleketle na vuhlayiseki bya vaaki na ketikekani u hizerile mukhomixinari wa maphorisa eka ku khomiwa ka miehleketeleriwa wa malembe ya 44 huvo ya masipala ya Greater Letaba yi thorile khanselara Lorosina tanihi meyara lowuntshwa eka masipala wa Greater Letaba mahungu xitalo le ka awara ya 11
3: rixini Morning Live.
5: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona. Chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tent. Ikampani yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel.
3: Merlin Siri, Merlin Siri, da solo yin'we Merlin.
0: Okay, right, enkarhinyana lowu ni nga sala na wona mo ni kuma lava one endzhaku ka swona ni ta va ni khe ni teka kahle ti-voice note mi yingiseriwa mi yimile moyeni.
6: Hi pfukini Merlin.
0: Hi pfukini minjhani mhana mamazo.
6: E fukini.
0: Mm.
6: E masivona na leswiya swi kuma ku hi le taxini.
0: Mm.
6: E hi khandziyini yi le ku fambeni kumbexana yi ho suka kumbe ya Benston twa munhu. A ni swi endlaka nuna na nsati va nga tshamangi ka siti yin'we.
0: Mm.
6: Nsati a tshamele le mahlweni kumbexana nuna a va ku n'wana kwala xikarhi hambi wo tiva ku n'wanuna luyani wa n'wi tiva ma ni twisisa.
0: Hi a ni
6: tatisa ni 5 rand ka vhiki hi tatisa ni 5 rand ka hayi hi tatisa ni. Mama ntisanyana ivi munhu a ku ni hava ma swi vona hi boha ka ku wansati wa kona tlhaveki ku hayi ti dyondzisani ku hlonipha ni loho wun'wanyana wansati mama ntisanyana kwalaha vanhwini hikuva munhu a la ta a ni i va i n'wi tive khale ma ni twisisa se munhu i ekta leswiya swa ku hi nga ku yena hi leswo a ni nsati wakho a nga ku voni a nga ku voni wena ma ni twisisa se a rhangeni hi xiyaxiya ku loko a ri munhu loyi ni nga tshama ni hlaka na yena malembe ndzhaku nhlati wa kona kwala thekisini kona na ma ni twisisa hikuva a ni a nge ku tatisi i ta nyuma phela
0: a twisana ku munhu i nge n'wi weleli a ni ta a wo kombela ku i ri kusuhi na yena hayi ku i welele
6: hayi i nga huwelela loko nhlati wakho kumbexana ku i nga n'wi voni ku i kona ma ni twisanyana a ni a wo huwelela ngo a wo hule leswi swa a ni van'wanyana vanhu loko munhu kumbe va tshame va hindza hi le ka yena ma ni twisisa
0: oxaka bya
6: ena ina a ni yi va va tshame a hindza hi kona a nge se teka wena
0: ni mikuma kahle
6: loko se a hlangana na thekisini ka vhiki ka ha hi tatiseni 5 rand ya xota ka hi tatiseni ka leswiya swa ku tsakelana ivi munhu a ku hayi ni hava ma swi vona se boheka ku hwa nsati ze hi hlamule ku yini ti dyondzisani ku hlonipha nuna wa wun'wanyana wansati ivi ku ku zotho ma ni twisisa nkarhi wun'wanyana a hi xiyaxeni ku famba tindhawu ta njhani ni tshameni va ka xopo yin'wanyani ma swi twa van'wanyani va nga ni dyondzisa va na nsati wo saseko ma ni vula ntiyiso a no sungula ku n'wi vona nsati wa vona va saseke ngopfu na swi vona na mhiku a ni munhu wa n'wi vona ku phela na wansati wa n'wi vona wansati loyi a nga saseka ku tlula yena ma ni twisisa se a ni swi twisisangi loko va ku wa ha ri kwenye ka boti luya ni ku ina va ku xifendlele xiyani ma ha ri swin'wi xiya xi ka ku husavela ni ku ina va byela nsati va ku i ni ya n'wi dyondzisa wa ha sasekini mani ni bohe kahle bondo ni vo mhani lavayani va nyama timbilu va wa munhu loko a nyangateka a hindza ni yo vuya ni ya va hlamula siku rin'wana hlangana vona ku leswiyani ni ma ni mi byelaka na siku na rin'we loko mi ri n'wanuna wa xiviri mi nga swi endli emahlweni ka nsati wa n'wina ni vula wansati wun'wana ku i sasekini ma ni twisisa ni ku hambi ko va mina munhu a nga fiki kumbe a ndla swin'wana ka nuna wa mina kumbe ma ni twisisa a vula swin'wani kumbe a ku i wa ri kahle ka vhiki ka ivi vukahle bya kona byi vone kwini ku byi tiwa hi mina nga nsati wa yena ma ni twisanyana a hi langutiseni ku laha hi nga kona ku njhani kumbe munhu i famba na mani ma ni twisanyana munhu hambi u swi tiva ku kumbe i tshame i hindza hi le ka yena ma ha ri swi hlangi a ni n'wi hloniphi xantse ku mo hlangana mi ri thu swi vona ku laha nsati wa kha nga kona la a endlanise swi a mi tolovele swona ma ni twisanyana leswi mi kumaku vanhu a wu fanelanga i swi endla la ku nga na vanhu ma ni twisanyana
0: ni khenise swinene mhana
6: ha yi nga ti nga temendeli nuna wa mina mahlweni ka mina ni nga n'wi temendeli vukahle bya yena na vubihi bya yena byi tiwa hi mina ni nga nsati wa yena we byi tivela kwi hambi yo tshama siku rin'wana i tsaka hayi a nga ha tsaki na wena sweswi mavonelo ya mina
0: ni khensa swinene. Alright, 060-875-942. Makha madonza musi. Na kutemba na kufumela kore shibamu shile kubele ntindlewele. 060-875-942. Ai zitume ni yato alika warap. Ito kore ti warap sa kuyini. Inche ni le shuban vatala kukusui. Enda. Le shui awa fani wanga shui endi. Ashikari kabana. Especially loko mkuma kumunu wako. Ile kufambeni na munu loyi moka minga ngutiveko.
6: Yere. Happy birthday eka mbano wa mina wa.
0: Inkari wati birthday na ala. 060-875-942.
6: Ile richira sisi nirudin le shumunu anga sana dangu ashi enda loko abona munu wana aga munu anga ngutiveki. Yese so, bapuke ni michavi. Ene mimu kumoku munu eni famba kuna yena doi. Kumbe inka to kudoro wa yena ke se ita sungula ku butsa ku se mi chawe ri kwi leswi munhu anga fanela ku ashubutisa kumbe ha na mune mbonini ka ne mbonini so ku ra mi na baba ka nwina ah iku ponja sweswi iba iponje ku ponja a swi laviki hiko swi tiku munhu ri nga na yena ku xaka bya mina na yena hi dzwini kumbe wo hati va sweswi ya swa sivela va ka nhlanika si hamba na khale hiku masiku ra ku hamba na munhu namuntlha mundo ku hlangana un'wana vutomi bya mahlweni. Mabonera ama stage ima mancha wala kama puwansi kachamani.
7: Rishile mihashi mingisa ku answer andri kwa laka mninginisi block 2. Nena topic na itwa, wofana na ena evanu wa kereza evanu wa kupanda. So, nina avanu vota lango fula vante wako. Senono ndukumani kanifamba na munu unwane. Na unwane itu inga munu wa mina and a munu wa mina. It client a ti tivani loko se ti hlanganini nwana nwa ela prove ku one tiva so itolovela ndinge pfuke switichini swisweso iswala misaveni chumu nwana nwana u onha kunwana ku lungisa kunwana so loko hi swivonisa swisweso itumbuluku leswiya loko wo fana na mina swa na mthatsena vo tala avantivi mara vantiva ku ni vona ku fana kwela dorobhen ra Giyani so loko oni to vakusana muthatsena ke va surprise mara ntshama na yena mara anga speed so swikahle ngopfu kuno loko vanhu vanga kutivi votwa ku vakutwa muyini mara siku va ku vona ku vava vari hipi ku varindele ku vona munhu loyi avulavula ku kwala akuva mavonelo ma mina aswana muthatsena ri kwala ka minutes block 2 danku
8: aye marino aye ta topic ya wena man. Yi kahle hi loko khutaza hi tlhela hi aka. Munhu loko n'wi vona a n'wi hahozi. Munhu loko n'wi vona n'wi hlamule kahle. I n'wanuna i n'wansati a n'wi hahozi. Ku hahuza munhu swi bihe ngopfu hambi ya n'wi tolovela ku hindza mpimo i nga n'wi hahozi. Nako n'wanuna loko n'wi vona heyeyeyeye i yini na wena i ntukulu wa wena. I n'wana wa mihari wa wena. Kumbe malume wa makwenu wa mhana wena. A hi swona toloverani kahle munhu loko n'wi vona n'wi nenge kahle n'wi xitshama hansi n'wi xeweta mi pfuxelana ha mi sungula ku tibulela hayi ku n'wi hahuza swi bihe ngopfu a hi hoseni vuhuza va na mhani hi hanya swona i mhani mohuri kwala ka mapuku ku a dyona na ku hlula dango
9: ku rula ku ve na n'wina ntombi ya bava u pfukile na ntombi ya bava n'wa xirindza. Nani kona na khana kutwa na tlhoko mhaka ya wena mele xini nyangabyani lomu ku fambeni handi kahle ni le ka matlani loko ni hlangana vanhu lava ni tivaka vutsongwani bya mina ni tsakisa hi lavakulu va ni hlonipha mi kuma genge lo ringana mina yi ku action ka swimanimani va ni vula ku wena eni borekisa swin'wana. A xikarhi ka vanhu ni komile yes hi swona mara ku vuriwa ku wena a yi ni khomi kahle hi ku mina ni munhu wo hlonipha loko ni ri ku fambeni hlonipha ngo vanhu hinkwavo wa swi vona ya ni borha mhaka liya avuxeni ka hlamalani un'wana ka avuxeni ka patironi va ta ni borekisa swin'wanyana a hi mavito na marhandza mara ni borhekela maxaweto ya kona ana tlha ku hawuzela henhla loko u n'wi vutisa ku phela mhini kulukumba ka wena ni ku no ingavi range ku khomba mini ri kulukumba ka we ku pfumala swele mandleni nga khomisiwe na go hiku ngotla nloveriwa wa swivona u loveriwe hi mtswari khale a u nga ta ngotli khombisiwa a va ku ka yirisiwa wa swivona ni tlhele khombi mhaka ya vanhu lava vo yirisa ni ntombi ya bava a wu ri na mburi ya tshava mani mari ya n'we jeps hi vona va lava wa lahlangana ni thawechi mini lo duma ni teta ni ri nexe
0: 060-887-5942 ende vanhu va swi rhandza leswi va swi vulaka u kuma ku hi mina sweswiwani ni kumi njhani ivi munhu a ku ni kona ku njhani

0: ene kuma ku onhe hi nda hi mirhi kuma ku onhe hi nda hi mirhi a ku ni kona ku njhani a na mina se ni chuna ya yena ni ku a na mina ni koho ku njhani heyi no minjhani it doesn't mean ku ri wena you are old minjhani it's yi fambelana na humanity hi ku a ni a hi hi va ni hinkwavo i nga ta ku ku njhani especially if u nga yi tivi position ya vumunhu bya yena hi ndlela yaleyo cause a ni ni nge vuli mhana munhu ni ku ku njhani hayi loko ni ku mi ta ku minjhani ka sweswo swimanimani ni nga vulangi ku ka mhana swimanimani kumbe ni ku minjhani ma ni twisisa it doesn't mean ku ri mina hi mhaka ku ni ntsongo ku ze ni te minjhani no va ku hlonipheni ka n'wina n'wina njhe doesn't mean ku ri wun'we se mi fanele mi responda mi ku ni koho ku njhani se mi khe mi vona ximirhani lexa xa mhani wa James 060-875-9942 mina n'wi hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka alright mama Albi va ku ni kungisele ku antswa mirilini ri na wena ri la ka xikukwani la mama Albi mo ni kuma riqingho laya ri na nkarhi miyingiseri wa mi mi le moya
1: ahee mpfukini
0: evhikini minjhani
1: hayi mpfukini a mina u tshama nkosi ka n'wana wa ka hina ka Malamulele a kha a famba na nsati wa yena un'wanawan'wana na nuna wa yena a ka i ta yi wehe handleni a ka ri nga tintlangu se n'wanuna loyi a vuya nuna wa yena a hi boti walavula leswi a mi vulavula swona laha a mi vulavula swona mhani leyi se matani laha swi kota swa tibele veke ta laha swi ka minenge yayelo wa ka hina leswi loko a yi nwa ngopfu yi karhata ngopfu loko a ni lowu ni te yi nga vitana wasati wa vanhu na swivini swo ni pfangu sweswi
0: ya ne
1: aya ku a ni ni pfune ngopfu hi boti ende a yi n'wi titwe na munhu loyi akuwa ka mali aka na swi vandrhata ya mi ni pfune ngo ni ku heyi ta fambi va hi vanhu we loko u vona munhu a ri na nsati wa yena ni nga n'wi vitani
0: ni mi kuma kahle
1: hi swo ni nga n'wi pfuna hi swona
0: 060-875-9942 mina n'wina yi va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi swi endlisa ku yini n'wina hi swini leswi vanhu va swi endlaka a va fanele va nga swi endli loko va ri exikarhi ka vanhu especially loko mi kuma ku munhu wa koho i na munhu loyi n'wi humaka mi nga n'wi tiviku 060-875-942 mina n'wina yi hisa sweswo mahlweni mo ni kuma kahle nkandziyiso laha
2: na vaxumi swilo swa karhata swa karhata vanhu van'wana a va hloniphi hambiloko ku ri ke ni u tiva ku hi kule swin'we hi dyondze swin'we xikolo mara loko se hi hlangani u kuma ku se ni na nuna wa mina kumbe ni na vana va mina ho fanele hi hloniphana hayi ku loko hi fika hi hlangani ku ku njhani hi swimanimani ku njhani kasi i kona emahlweni ka nuna wa mina emahlweni ka vana va mina a swi khomeki kahle swi va swi nga ri kahle se swi kahle ku va hi hloniphana hambiloko ku ri ke ni hi kule swin'we hambiloko ku ri ke ni hi huwe swin'we mara swi kahle ku hloniphana i mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
0: right 060-875-942 mina n'wina hi va khe hisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-875-942 ku humelela yini hi sayiti ra n'wina mina ni le ku tweni ku ri n'we miri yini miyingiseri wa mimi le moyeni
3: a xitichini makarhi ma hlayiseka mixolo
0: hi mikhongelo ya hosi ya kha hlayiseka bishop ka n'wamatatana n'wina ke
3: leswi hlayiseke tloveka
0: hi swini leswi vanhu va talaka ku swi endla leswi a va fanele va nga swi endli ngopfungopfu loko va hlangana na n'wina mi ri na munhu loyi vo ka va nga n'wi tiveku
3: i ku ni hawuza ma vona sweswo heyi ku njhani
0: va mi vitana na hi vito ra vuhlangi
3: ku njhani boy ku njhani mfana kunjani kunjani kunjani a wu hlamuli ku malume a wu hlamuli ha leswi a swi nyaka ta bati munhu lexi munhu a fanele ku xi tiva aka mina i fanele a ni xeweta ximunhu hi hlonipfanele ku xi tiva.

0: vutisa hina se why wa tendlinga u se munhu ukulukumbanyana masiku lama he yini yini yini yini he wena mfundhisi wa kereka xigubu he swi ku yini e swi zonde ngopfu a ni hawuzisi u swona vanhwini he bishopo minjhani danki i swi komba ku hlonipha he wena mfana wa kereka ya tintambu ku njhani i lava ku komba vamani ku wa kereka ya tintambu a wu ngheni yona hlamula hi ndlela ya kahle avuxeni ahe minjhani pfukile hi ngo vona e danki ku hlonipha munhu a swi susi munhu ndhuti ku hlonipha munhu a swi tsongahati munhu swo nyenya ku munhu a kota ku fuma avuton'wini a va munhu wa kahle axiximoyeni xa yena hlayisekani mi xuma kahle kwala xiticini na pfumela ku hi ta hlangana kwala gansesimerireni mi ku bixopo minjhani bixopo wa mina ni to tsaka he ku njhani wena kereke ya tintambu bixopo i rhangi ku ni sandi ta ni sasa ku heteleleni
1: ni mi kuma kahle
0: se hi leswi swi nga lavekeki evuton'wini bya mina sweswiya hlayisekani mi xuma kahle kwala xiticini na dyambu ra n'wina
1: hi khensa swinene bishop
0: danki
1: 0608875942 mina n'wina hi va hi kha hi tisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi va hi kha hi twa kahle ku ri mi ri swi endlisa ku yini 2 minutes leyi nga sala mina n'wina yi ta va khe ya yoho mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ri ka xiphemu xa nhlokomhaka ni va ni khe ni twa ku ri mi ri hi swini leswi vanhu va talaka ku swi endla leswi a va fanele va nga swi endli especially loko mi ri xikarhi ka vanhu and va khe va nga swi tivi ku ri hayi i mali loyi n'wi mi fambaka na yena kumbe ku humelela yini 0608875942 muyingiseri wa mina allright vanhu balekini mo ni teka lava wa muyingiseri mi le moyeni
2: yebo
1: ahe kokwani phahlani i pfukile minjhani
2: i pfukile ya mina ndzi lo hlangana na sweswi van'wanyana mara na titiva ku ri munhu nkulukumba ko va ku vavasati va rhandza ngopfu ku pheka vitlanga always ni tidyalise hikuva nikumeka hi dyondze swin'we xikolo ona hi nga ri katela ku yini so haha xewekana aha hi kona ku tshami hi kona se ku dyiwa luya wa miringana wa kona hi ta swi tlanga ta hina hi nga dyondza na tona xikolo ku vuliwa mbilu ni vuya no ku haha swi yoyini mintsongo ya wena mina munhu ku funde kahle ni ku n'wina ni mabotu ka wena swi wo ya yi kha yi tsotsomela a mintsongo ya wena xitlangu phela ku dyondza swin'we xikolo a swi kuli ku ri ha ri nkarhi so hi tidyondziseni ku ri loko hi kumana yini tlhela a yi vuli nchumu se i ta dyumba a kha yi ku ntanga wa kona hikuva hi dyondze swin'we xikolo
1: ni khensa swinene 0608875942 mina n'wina hi ta va yi khe yi hambanyisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka mpundu wa siku ra namuntlha ni vona kahle nkandziyiso a rito allright 0608875942 mina n'wina hi va yi khe yi hambana nhlokomhaka a yi tshamise hi ndlela yaleyo hi swini swilo leswi vanhu va talaka ku swi endla va nga ri awe ku va le ku swi endleni a va fanele va nga swi endli especially loko mi kuma ku va hlangana na wena u ri na munhu loyi vo ka va nga n'wi tiveku majority va kombise timhaka letiya to hawuza leswiya swa ku huwelela munhu kumbe u n'wi vitana hi mavito lama ya mi nga kula hi woho kumbe se i lava ku va na conversation laha mi fanele mi nga vi na conversation avuxeni ahe minjhani mi hindza hi yoho leyi a mi fanele mi yi endla leswi swa ku vutisa ku i ku yin'wana exi i kuma ku what if munhu wa vanhu n'wana a nga ha beburiwangi we i n'wi dlini nkarhi lowu a ri pregnant se ma swi vona ku there's a lot of things leswi swi va ku swi khe swi humelela yo masiku lama ondzili we hayi khona that's not a compliment u va u khe u shame munhu un'wana ye u nyuhele ngopfu we that's not humanity i bullying hi ndlela yin'wanyana yaleyo 0608875942 mina n'wina hi fambise sweswo eka mpundu wa siku ra namuntlha so a hi yeneni ya ya dyondza ku ri ku na certain things leswi i nga fanelangiki ku va u swi vutisa kumbe i swi humesa hi nomo wa wehe hambi mi nga

0: Okay, right, ngona bangisela bami bakulande ka mina ngoita bakhe buyisa sweswe mtayo khomela ku fike ku bana xiphiqonyana xitsongo xa bu technique ngona bangisela bami na bakurandeka and then ke it's only 22 minutes past 11 hi ta fika yi nghenisa sweswo ka xiphemu lexiya xa va social development and then tanihileswi a ni nga mi tshembisa ku ri mina n'wina ta va hi khe hi kuma kahle xiphemu xa ku hambanahambana xiphemu lexiya xa xiphemu lexiya xa ku va mina n'wi hi fika hi kuma ti-birthday wishes laya ta xi kuma kahle loko yi fikanyana laha ka vo ma 20 kumbe kota 2 hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko u kuma ku yi joyina mi endle swona eka mpundzu wa siku ra namuntlha 0608875942 mina n'wi va khe hisa sweswo emahlweni rixile na ku mamukela
1: ai maxi khensa ku amukeriwa ka GCR FM mi vulavula na Timothy Manganyi namuntlha kwala ka GCR ekiya a ku vulavuleni hi ya nyika ti-services leti hi nga na tona na ku va hi ya hi ya hlohlotela na ku dyondzisa aka siku ra namuntlha namuntlha hi ya ku vulavuleni mahaxi hi khi hi langutisa ngopfu ka timhaka ta ku va hi khi hi langutisa ka ku va madyondziselo ma vana more especially ku langutisa ngopfu ka vana va xinuna mara vana hinkwavo hi ku angarhela because swi leswi hi nga ta ve khi hi swi vulavula hi swi dyondzisa ku va ta va ku ri swilo leswi swi angarhelaka na ku dyondzisa vana hinkwavo so focus ya hina ngopfu ku ta va ku ri na loko mo tshika mi hi twa hi khi hi focus-a ngopfu ka vana va xinuna kumbe vana va vafana ku ta va ku nga ri na xiphiqo xa lehelo mara hi va hi khi hi langutisaka ku dyondzisa vana hinkwavo na makuriselo ma vana twisa ku vatswari vo tala hinkwavo le ku yingiseleni ma ri ka tindhawu ta ku hambanahambana kwala a ni tivi ku radio ya hina yi fika kwini mara va ri kwala va nga kona ka tindhawu ta vona ta ku hambanahambana hinkwato muhaxi hi langutisa ku dyondzisa vana hi timhaka ta vavanuna lava va tekaka vutihlamuleri mi ta tsundzuka kahle muhaxi hi na ti-case leti ti nga kona ti nga ku hahayeni moyeni ta vavasati va ku tala lava va nga ku fambeni va nga ku hundzeni emisaveni a va hundzela emavokweni ya vanhu va xinuna so hi va hi khi hi lava ku langutisa hi lava ku dyondzisa namuntlha hi sweswo ku swi na nkoka ku fika kwini tanihi vatswari kumbe tanihi vanhu lavakulukumba ku va hi kurisa vana va hina hi ndlela leyi nga fanela leswi swi backup-iwaka na hi rito ra Xikwembu ku kurisa n'wana buku ya hina ya nawu kumbexana buku leyi dyondzisaka swa vutomi yi ri kurisa hi kurisa n'wana hi ndlela leyinene ku loko a kurini a ta kota ku va a swi tiva ku i fane a hanyisa kwini hi ndlela leyinene n'wi kurisa hi ndlela leyinene ku loko a kula a kota ku famba hi hanyelo rero so loko mi kurisa n'wana ku na vana vo tala lava hi loko vatswari va vona va va discipline hi twa ku ingaku vo hluphiwa mara i ndlela ya kahle ya ku kurisa n'wana ku a kota ku tiva nawu ku loko a kula a va na hanyelo lerinene se namuntlha hi le ku ya hi ya langutisa ku xana hi swihi swi leswi munhu a nga swi endlaka ku va a dyondzisa n'wana healthy masculinity ku va hi va dyondzisa ku va n'wanuna a swi vuli ku ni fanekele ni va violent kumbexana ni fanekele ni endla madzolonga ku va n'wanuna a swi vuli ku ni fanekele ni va dominant ku va mina ni nga in charge ku va n'wanuna a swi vuli ku mina ni fanekele ni controller kumbexana ni va munhu loyi a nga na nsele kumbe ni va na mona or sweswo swa ku taniya so i swilo leswi hi swi fanekelaku hi swi dyondzisa vana va hina va kha va swi tiva ku va n'wanuna kumbexana ku va mfana swi vula ku ni fanekele mina ni va na self control ku kombisa matimba ya vununa ni fanekele mina ni kota ku va na self control ni kota ku ti-control ni tilawula mina ni kota ku va na nhlonipho ni kota ku teka vutihlamuleri tanihi munhu wa xinuna ni kota ku va munhu loyi a nga munhu loyi a nga na rirhandzu na ku twela vusiwana ka vanhu lavan'wanyana ku va a compassionate ku va munhu un'wanuna hi va dyondzisa ku va n'wanuna swi vula ku ni fanekele ni dyondza ku teka swiboho leswi swi nga leswinene swi nga kahle so ku na swilo leswi hi lavaka ku swi langutisa muhaxi namuntlha ku xana ku va n'wanuna i ti-element tini leti fanekelaku ti va ti va kona kumbexani i mahanyelo wahi lama n'wana wa mfana a fanekelaku a ma dyondza xa ku sungula hi lexi ni nga xi kombisa ku n'wanuna wa

kahle i fanekele a dyondzisa ku ti control a va na self control hayi ku control vanhu van'wanyana mara ku controla le yena n'wini loko i swi tivisa sweswo i ku ti control hi ndlela yaleyo i fanekele i ti dyondzisa ku i swi tiva ku ku controla wena a swi vuli ku i fanekele i va in charge kumbexana loko i tshika i ve na vuxaka because vana va hina mi kuma ku loko se va fikisa malembe ma 16 kumbexana 15 kwala se va sungula ku va va kha va ndla yini va sungula ku va na vuxaka lava vafana va sungula ku va na vuxaka na lava vanhuyana lava vanhuyana va sungula ku va na vuxaka na lava vafana so a hi va dyondziseni more especially lava vanhuna ku va a va vi dyondzise ku ti controller they must know when to stop minkarhi yo tala vana va hina a hi swi koti a hi va dyondzisi na swi vona minkarhi yo tala kwala ka social media na kwala ka hanyi kwala ku hanyeni ku vana va hina va tsandzeka ku swi tiva ku when should I stop ni fanekele ni yima loko swi endlise ku yini so a hi dyondziseni vana ku laniwa loko ni ku la se wa yima n'wana a swi tivi ku se wa yima hayi ku n'wi tshikeni i ta rila i ta ndla yini i ta rila a nga rili ngati i ta miyela mara a hi dyondziseni vana va hina mahanyelo lamanene xa vumbirhi ma xi lexi hi fanekelaku hi xi langutisa i ku va va swi tiva vana va hina ku violence is not a solution to a conflict madzolonga a hi nhlamulo ka ku va hi lulamisa leswi swi nga onhaka kumbexani hi lulamisa timhaka a va swi tiva a hi dyondziseni vana va kula va kha va swi tiva va kha va swi tolovela sweswo ku mhaka ya madzolonga a yi se tshama na siku na rin'we yi lunghisa timhaka vana va hina va vafana a hi va dyondziseni kumbexana hi va hlohlotela ku va va vulavula swilo leswi swi va karhataka they must be encouraged to communicate hi va dyondzisa na ku va va negotiata ku negotiata ni vula hi sayiti ra ku loko ku ri na swin'wana swo ka swi nga fambangiki kahle a ku vi na mbulavurisano aka tiphati timbirhi kumbexana ka lava va nga va onhela kumbexana vona va onhini mi kuma ku hi nkarhi wolowo hi yi n'wana wun'we a nga onha a ti dyondzisi ku vulavula na vanhu lava a nga va onhela so a hi va encourageni hi va dyondzisa ku they must learn to negotiate na ku va loko ku ri na swin'wana swo ka swi nga fambangiki kahle va ti dyondzisa ku lava ku pfuneka vana vo tala va swi tivi sweswi loko ni endla assessment ya mina ni khe ni langutisa vana va hina vo tala a va swi tivi ku munhu wa ta ka n'wina sesi a fika a ku mahaxi ku na swilo swa so na so na so swi ni karhataka ni kombela ku mi ni pfuna so a hi dyondziseni hi va hlohlotela hi va encourage ku vana va hina a ku vi vanhu lava va dyondzaka ku negotiata ku lulamisa swi ku va na ku kota ku va na switshunxo na ku loko va tsandzeka kun'wanyana va ti dyondzisa ku pfula ku mina laha na tsandzeka ni kombela ku pfuniwa so i swi na nkoka swilo sweswo na ha ri ku vulavuleni na n'witshika mhaka ya ku hi dyondzisa vana va hina va xinuna ku va va vavanuna lava va nga vavanuna ntiyela va nga responsible va tivaka timhaka ta vona so na ku va hi va dyondzisa ku va munhu a kombisa switwi swa yena leswi swi nga ku n'wi karhateni kumbexana matitwelo ma yena hi nkarhi wolowo a swi vuli ku a nga tiyangi showing your emotions ku va emotional a swi vuli ku wena i weak hi tirhisa ngopfu reti ra weak ku ha mfana lowa ha i weak lowani a vonani wa rila i weak lowani so ku va munhu a kombisa ti-emotions ta yena kumbe a kombisa matitwelo ma yena a swi vuli ku i weak kumbexana wa tsandzeka ka area yo karhi so a hi va hlohloteleni vana va hina ku loko ku fika nkarhi wa ku va va sad there's nothing being sad fana a hi dyondziseni n'wana ku i emotion yaleyo ku a swi tiva ku wo chava ri n'wanuna i chava yini ri n'wanuna n'wanuna i fanekele a nga chavi n'wanuna na yena i munhu ene n'wanuna na yena i na swi twi so hi fanekele hi va dyondzisa vana va hina sweswo ku va kota ku va kula va kha va swi tiva more especially loko ku ri ke ni mi kona kwalani mi le ku ni yingiseleni mi le ku kuriseni ka n'wana wa mfana mi ri n'wexe pfumelelani n'wana wa n'wina ku a va set pfumelelani n'wana wa n'wina ku a chava loko a ku wa chava pfumelelani n'wana wa n'wina ku a va disappointed because minkarhi yin'wana loko vana va i fane munhu a titlimba a boyela phexi lexi karhataka i ku loko hi ku i nga chavi i fanekele a titlimba ku chava loko ya a gina ku ze kusuka and minkarhi yin'wana mi kumaka kusuki ko tala la ndzeni swi fana na loko mi kuma ku mi khome hi le xiyindlwanini mina le ndzeni ivi mina ku tshamani mi nga hi xiyindlwanini mina le ndzeni mi ta hanya kahle hi leswi hi swi endlaka loko hi nga pfumeleli vana va hina ku va ti-expressa kumbexana va kombisa vutitwi bya vona hi nkarhi wolowo va gina va talela andzeni leswi hi swi vitanaka hi xilungu hi ngo i enga so loko hi nga va pfumeleli vana va hina ku va ti-expressa kumbexana.

0: kombisa vutitwi bya vona hi nkarhi wolowo swi gira swi va hlupha ku ya emahlweni. So a hi va pfumeleleni minkarhi wo tala hi tirhisa rito ra ku men don't cry, vavanuna a va rili. Wena n'wanuna a nga rili a ri na muhloti
1: va ku men don't grief.
0: Men don't grief. Why yeah. N'wanuna a nga pfumeleli ku va a grief a rila munhu loyi a n'wi rhandzaka. Ni tsana ni fanekele ni nga tsana. Loko i tsana a swi fanekelanga i n'wanuna a nga tsani hey n'wanuna yini yini yini men must men must not men ma- no
1: sha, yeah, sha, yeah, I think ku ri swi fika hi swilo swi fika ku swi endla ku ri loko se mi swi veke kahle loko mi hi kombisa hi situation ya ku va loko munhu a khome hi le ndzeni and then because the result ya ku va munhu a khome hi le ndzeni a nga yi toilet i yin'we ntsena. Se in this reality of life loko i ri na anger kumbe swilo swi nga fambi kahle vanhu va nga pfumeli ku express how you feel, the only time u explode-aku i ya ku onheni. Ku fika ku onhaka most of the time
0: mi kuma
1: ku i hlamule folo a miyela ivi mi tivutisa ku loko i tehelo a miyela kasi mi kuma ku hayi mani i khale a teketela
0: swilo sweswo mi haxi mi swi vulavulaka mina judgment ya mina kumbexani like opinion ya mina yi langutisa ngopfu ka vavasati lava mi kumaka ku sweswiwa hi vulavulaka hi vona va nga ka social media va nga mahun'wini va nga ku dlayeteliweni a hi serial killer leyi nga kona le
1: Kempton
0: Park. So mina hi ku ya hi mina ni voni nga ku xigevenga lexiwani kumbe serial killer leyi mudlayi leyiwani i kwate ngopfu hi laha hi vulavulaka laniwa hi ku hi vulavulaka hi ti-emotions ku ina enga towards vanhu va xisati ene leswi swi karhataka ngopfu kumbe leswi swi vanga swi vavaka ngopfu the painful part about this i mhaka ku vanhu lava va hakelaka minkarhi yo tala ku va ku nga ri vona lava mi kumaka
1: ku
0: va nga khosa pain liya va hakela milandzu yo ka va nga yi tivi. Se swi vula ku loko hina sweswi hi ri ku vaviseni ka vana lava hi nga ku va kuriseni hi nga va kurisi hi ndlela ya kahle kumbe hi nga va dyondzisi tindlela letinene mindzuku ku ya hakela mani ku ya hakela lava ka va nga swi tiviki ku nga va ku ri nsati wa yela nga ta n'wi teka mi kuma ku loko a teka nsati phela loko mi khi mi kurisa n'wana swi tivi ku mi kurisa nsati wa munhu kumbe mi kurisa n'wana wa munhu. Se loko mi nga n'wi dyondzisi swi swa kahle swi vula ku mi onhela mani loyi a nga ta n'wi teka kumbe hi xona loyi a nga ta tekiwa ma ni twisisa. So if you are grooming a child i kurisa n'wana n'wi kurisi ndlana justice ka n'wana yaloye i nga n'wi endli ku a va n'wana loyi a nga swi tiveki ku swilo swa hela kaya n'wana a nga swi tivi ku swilo swa hela loko swilo swi helini hi swo swi ndlaku ku sweswo mi kuma ku vakhegula vo tala va tlimbiwa hi vana va ku ni lava mali ni lava yini a va swi tivi vana ku swilo swa hela n'wana loko ti-noodles ti helini kaya dzudzani phepha mi ku ti helini hi leti mi n'wi komba phepha a swi tiva ku ku na nkarhi wo swilo swi nga vi kona ku mindzuku a nga mi hluphi mindzuku loko a swilo swi hela i ta swi tiva ku swi herile mara loko n'wi loko swilo swi hela mi ta famba mi ya lomba mali hi mintlayini a nga mi pfalapfala kun'wana a nga dyondzi
1: a nga dyondzi ku swilo swa hela
0: a nga dyondzi ku swilo swa hela.
1: On that scenario ya ku loko u kurisa n'wana swi tivi ku i kurisa nsati wa munhu kumbe u kurisa nuna wa munhu ku na this movie ni nga tshama ni yi vona ni the husband a nga pfuni la ndzeni ka muti as long as yena a pfuka nampundzu a ya ntirhweni loko a vuya u lava ku kuma ku tliniwini ku swekiwini ku lava ku dyiwa and stuff like that and u nga swi kota maybe once or twice mara ku na laha i fikaku i karhala u hlupha ku hi ti-bands out ne loko o fika a kuma ku nga tliniwangi loko the lady a sungula ku complain-a ku ri I'm tired at least loko o khoma n'wana ni nga hetisa ku va ni tlina ni sweka a ku my mother raised 5 kids and papa mina a va nga ri kona so ma swi vona ku swi vuya kwini loko a nga kurisiwa kona ku okay mana yena a va swi kota ku pfalapfala hinkwaku va nga pfuni hi munhu so wena why u hlupha hi n'wana wun'we if a rivala ku a hi mana yena lava ya i nsati wa yena ya it does make sense leswi mi swi vurisaka swona hi nga ya khe ya mahlweni
0: so swikwalana va swi fanana na sweswo mi swi vulaka hi fanele hi swi tsema swilo leswiwaku swi nga ya mahlweni hi tsema ku va na mbilikano ka swilo leswi hina swi nga hi karhata swi nga jampeli ka vana va hina swilo leswi hina swi nga hi tsandza swi nga jampeli ka vana va hina so mara we are abusing that part hi mhaka ku minkarhi yo tala mi kuma ku munhu mutswari i tefisa n'wana hi mhaka ku yena i hluphekini kumbexana hi khale ya ku dyiwa muroho ku dyiwa guxi n'wana a gela mi kuma ku a nga swi tivi ku vana vo tala sweswi a va dyi guxi a va dyi muroho loko swi kwa muroho ntsena a va swi tivi ku xixevo
1: xiswoxomantsisani
0: ene va gina mi kuma ku a va ha dyi timhaka a va ha dyi matsavu a va ha dyi ku na swilo leswi hi swi benefitaku ka khavichi loko n'wana o ka nga dyi khavichi swi vula ku i le ku luzeni miri wa yena wu le ku luzeni nyama hi yona na yona yi na ti-protein mara ku na swilo leswi swi benefitiwaka ka matsavu leswi miri wa wena wu swi dingaka so a hi dyondziseni vana va

0: na mahanyelo lamanene a hi va kurisini hi ndlela leyi nga va kahle a hi endleni justice ka vana va hina because vatswari sweswi a va ha ri ku endleni ka justice va le ku instead ya ku va kurisa vana hi ndlela leyinene ni ta tirhisa rita ku tefisa va tefisa vana so a hi va kuriseni vana va hina hi ndlela leyinene a yineni mahlweni mahaxi hi langutisa loko hi langutisa vuxaka kumbe ku xixima kumbe ku hlonipha a ku fixi leswi swi nga masayiti hinkwawo a swi vi mutual ma ni twisisa mina ni nga expect ku n'wina mi fanekele mi ndla yini mi ni hlonipha mi ni khi ni nga mi hlonipha respect must be mutual so i swilo leswi fanekelaka swi dyondzisiwa vana ku va hlonipha ku fanisana yile mi nga yi kombisa scenario yaleyo ya ku mi kombisa ku loyi wan'wanuna loyi a nga tirhi nchumu la kaya ku tirha loyi wan'wansati n'wansati a gina vana burn out loko a n'wi kombisa ku mhana mina va kurise vana va ntlhanu va ri wexe so swi komba ku like there's no respect loko ni ku mhana mina va kurise vana va ntlhanu you are not my mother I must respect you and I must respect my kids ni fanekele ni respect na ndyangu lowu hi nga ka wona hi kota ku va hi pfuna emindyangwini ku fanele ku pfunaniwa not abusing each other because someone now they become to abuse and disrespect the other partner so a hi hloniphaneni hi pfunana swilo swi kota ku swi va kahle mara laniwani hi va hi khi hi langutisaka ku vana va hina va xinuna a va ti dyondzisi ku hlonipha vanhu van'wana hi va dyondzisa because sweswi wa ku langutisiwa timhaka ta ku vavasati va fanekele va nga ha jogi va ri wexe vavasati va fanekele va nga ha mbali swiketi swa kombo vavasati mara what are we doing to the boy child are we teaching the boy child the right thing na swilo leswi hi vulavulaka hi swona namuntlha la ka GCR FM the voice
1: of the nation and xin'wana lexi xi vavaku we have been skeptical timhaka ta ku ri most women va pfinyiwa hi mhaka mambalelo ma vona ku na incident yi nga humelela ka mukhomi mukhegula wa mukhegula I don't know ku maybe na vo maybe a va mbale xirhokwani mukhegula lavaya and the third part i ku va ngheneriwe ekaya ka vona you understand so leswi ni twanga ku ri i ko va excuse ya a certain group of people lava va tibyelaku ku ri vona va nge languti situation hi open eyes va yi tirhisa va ri ncini leswi swa ku va va vekile matlapisi ku ri okay swi vula ku munhu loko ambe lexi xo koma but then ku na vakhegula or vanhu lavakulukumba lava va xanisiwaku timhaka ta masangu hi vana na loko hi ku a ku ri vakhala bya kuloni a hi ta ku a vona type ya yena kumbe ntanga ya yena mi kuma ku i n'wana ntsongo wa mufana u ti vutisa ku u va a ngheniwe ngopfu hi yini so I don't think ku ri ku va munhu ambele timpahla to koma swi playa a role ka ku munhu a nga ze a teka decision ya ku va a endla swilo swo karhi ma ni twisisa so yeah na ku tshama na ku pfumela ku ri vatswari mi le ku hitweni and mi le ku swi twisiseni ku ri hi ririsiwa hi mhaka ngopfu ya yini a hi vule ku ri n'wina a mi le ku kuriseni kahle vana mara hi rilela na ku ri yini kurisani vana hi ndlela ya kahle va ri va ta tirhisa rito ku tefisa mina ya tirhisa rito rero hi ri tirhisaka ra Xitsonga hi nga kurisi tindzengwa hi ku ka mundzuku ku ya hlupheka vana lava va nge le ku teni kumbe vavasati lava va nge le ku teni n'wina va yingiseri va hina vo rhandzeka mi nga va mi tlhe mi yisa mahlweni
0: so ku yisa mahlweni mahaxi hi langutisa ka mhaka ya ku va hi mi kuma ku hi challenge ku na ntshikelelo wa vanghana minkarhi yo tala vana va vafana va va na challenge ya ku va na ku pruvhela vafana kuloni ku mina n'wanuna hi ndoda mina hikuva mi kuma ku i la ku lwa minkarhi yin'wana a la ku fositela ku a endla timhaka ta masangu swi nga pfumeleliwangi mhaka ku hi i n'wanuna that's one loko mi langutisini le ndzhaku ni ve ni vulavula hi ku mhaka ku vana va hina va vafana boy child we must teach them when to stop a kaya a swi sungula swi dyondza kaya a swi tiva ku hi ntumbuluko ku na ku ni fanekele ni yima loko munhu a ku yima ni fanekele ni yima swilo leswi n'wana a hisaku a kurisisiwaku xiswona swi apply ka vukati lebyi avaka na byo loko a kurini kumbe swi apply ka ndyangu lowu yena munduku a fanekelaku endla yini a va na wona so laya loko ni kombisa timhaka ta ku loko mi khe mi kurisa kurisani n'wana mi khe mi swi ta ku mi kurisela munhu nuna mi kurisela munhu nsati loko n'wansati a kurisiwa kha a nga swi koti ku sweka ta swi kota ku sweka ndyangwini wa yena so a hi ndleleni justice loko hi kurisa vanhu a hi va dyondziseni swilo swa kahle hi va dyondzisa swilo leswinene na swi tivaku ku na vatswari van'wanyana va obsessed hikuva a va lava ku ndleliwa swilo va lava ku ti endlela hi voxe leswi swa ku mutswari a kuma ku loko a ku mani la ku swekeliwa mina ni la ximara xo lala n'wana lowu a nge swi koti i ta swi kotisa ku yini khi hi nga n'wi dyondzisi ximara lexi a xo lala a hi dyondziseni n'wana ku a ta mi swekela xona
1: ene hi sungule hi swo ximara lexi a swi va swi dludla i twava khi va ku ya ledowa da tlimba gele loko wo hungutanyana i ta swi va xitatilaxi namuntlha xi lala mara ku lala ntiyiso ranga hi xexo a xidludla lexi
0: xibumbulisa xexo a n'wi tshikana kha bakbumbulana
1: lexi xilo bya weit swi tshuma swi tshonga se na kuri loko ni ri ka mhani eh mhani ba lava xa lexa xo lala eh loko ni ri ka mina hayi ka mi gwa xa xidude ta ta xura
0: mantwisisi
1: ya so kuva hi khe hi sa mahlweni hi ndlela yaleyo eh loko ya ha languta timhaka ta ku ku dyondzisa vana va xinuna ne eh a hi languteni ka vatswari ku na vatswari lava nga obsessed hi vana va voho va xinuna to the point ya ku va lava ku va attached na lase swi nga ha fanelangiku to the extent ya kumkuma ku se u sungula ku threaten n'wana mina ni nga ku it was your responsibility I can set wa n'wana wa mina ku ya hamahlweni mara ya ri na vatswari lava va ku laka ku nga ri mina
0: va nga ri mina a wu ta va fikanga la n'wana na buku ya vutomi yi vula swona yes n'wana wa mfana wa jaha a ta sukela vatswari va yena a na marhela mani a na marhela nsati wa yena se ximarhela lexi a xo lala xi fanekele xi ya dyiwa le ka nsati wa
1: yena
0: so like vatswari i swi kahle ku hi amukela ku loko vana va hina va kulini i ku ka mutswari nga ku i ku tsandzeka ku amukela ku n'wana wa mina se yi kurini fanekele a va na ndyangu wa yena so loko va munhu mutswari u ti dyondzisa ku amukela na ku pfumelela n'wana wa yena ku a kota ku ya mahlweni because ku kula ka n'wana wa n'wina swi vula ku i kurisa n'wina loko n'wina mi va na vatukulu mi va na n'wingi mi va na n'wana wa n'wina lowa vanhu yana loyi a nga teki hi n'wana wa n'wina swi vula ku n'we ma kula so like vatswari va tsandzeka ku n'wana wa vona se i teke n'wana wa ka swimanimani n'wana wa vona se i fanekele a ya lumuliwa hi n'wana luya wa le mintini loyi a nga nsati wa yena a n'wi hlantswela a n'wi ndlela swilo hinkwaswo leswi swi fanekelaka ti-responsibility ta vusati leti a fanekelaka ti endla while on the other hand na hi lowa n'wanuna i va khandla yini a ndla ntirho wa yena wa xinuna
1: kuva
0: a hlayisa nsati wa yena
1: va lava ku hlayisiwa vona a ku na matekelo ma nga mamarantsha mani madoka
0: mantwisisa
1: so ku fika ku ba nkarhi vatswari va hina I think we should learn hi tidyondzisa swa suka hansi ene nalogo kuma ku maybe matsandzeka ku tidyondzisa swa suka hansi mo tsala layeni mo draw layeni mi ku mina hi mina mhana fumani and ta pfuka ni nga vangi nsati wa fumani se ni tandla swa vumhani bya mina loko swi fika laha swi ni tsandza nsati wa yena ya nga ta continue a ya mahlweni swi ta fika swi ndla ku a mitini ku va na ku va na peace mana hayi ka holovo wa mitini hi mhaka laya sweswo na mi se ni inherita rivengo lera ra ku mali ya boti mi kuma ku ni suka la giyani la ni ya ka bungeni la ku ya vona ku nkata boti yi le ku ndleni ka yini le ka mhani
0: a nga pfumeleli ku a chukuvanya muti wa
1: ma swi twisisa
0: a pfumeleli ku andla yini a chukuvanya a ya hala na hala swin'wanyana i ta va khala ku explore a hi swilo hinkwaswo leswi munhu a sukaku kaya dyondzini
1: adyondzini ya
0: i lava ku explora ku baka kwalaya n'wi fika mi ku a ku bakisiku swona mi n'wi mi lava ku teka mi lava ku va in charge no ni kombisa xikombiso sweswo a tshikiwi nsati wa boti a chukuvanya le ka bungeni a ti ndlela swilo leswi a va in charge
1: ku va in charge swona himpela so ya hi khensa swinene hi ku vona nkarhi hi ta va na continuity next week and then hi ta kota ku va hi hetisa tanihileswi ni nga hlamuseta ku hi kombela ku khomeriwa hi fike hi va na problem ya technique n'wina vayingise va mi va ku rhandeka and then ke next week va ta vuya and then hi fika hi va hi khe hi hetisa loko va mi lava va mi kumisa ku yini
0: Mwashi wa itiwa department ya hina ile ka social development ile a Unigasi ma social worker ya hina makona tindhawini ta ku hambana hambana ti tribal ti tliliniki so loko me hi lava ti hlanganiseni na hina a ti tribal ti tliliniki ku mfatsani ka siyandani a kumeka a tribal kwala kusuhani ka ndhawu ezi ta ku na ma social work a Unigasi makona ma social work gyan magistrate makona ma social work so ka tindhawu ta ku hambana hambana ma social work ma mari kona ti hlanganiseni na hina hi kota ku va hi mpfuna hi mi dyondzisa laha mi lava ku pfuniwa hi mi pfuna na tidyondzo leti hi ti nyikaku la na tona ti kona
1: alright hi khensa swinene n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni minika ri simukisiwa kahle ka Kelly Khumalo a ku empini na vuya ku nga ri khale hi ta lunghisa swa ti-birthdays n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka moni hi khoma hi laha

0: Phalaborwa hi kumeke dorobeni Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeke Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa tiayisi na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fowunela ka 079-292-3334. Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. SkyTel.
2: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka? U nga karhateki hi ku nga Dumadwe Giyani na Malamulele va kumile swilo swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumba na u kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela less aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90. Mangu yo tsakisa hi lawa na Dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta na Dumadwe. Where you save and score.
3: Rishaka Funeral simi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka.

Alright, ni maamukerile vangiseri va GCR FM ka tindhawu hinkwato lami ni yingiselaka mi ri koho eka nhlikani lowu wa siku ra namuntlha, kambe ke ka ha ri ku tshamisekisisiweni ka swin'wanyani la la mina n'we hi nga ta kota ku va hi bula ku ya emahlweni ni teka tinqingho ta n'wehe, kambe sweswi ni ta va ni va ni karhi ni tlanga tinsimu ni kona nongonoko wu kona, kambe va le ku tshamisekisiseni ka swin'wanyana. Loko swi tshamisekile hi laa nga ta sungula ku va mina n'we hi bula ni teka tinqingho ta n'wina eka nambara liya 0608875942. This is GCR eka 06.0 audio streaming www.gcrfm.co.za. nkarhi wa ntsumalaka 22 wa timinetes kumbe awara ya 12 tsundzuka na vona ku ta kona kusuka musomeni ku fika ravuntlhanu exikarhi ka awara ya 12 ku fikele ka awara ya nharhu. Kasi ke mhaka leyi nga le mahungwini swinene na swo xikarhi ku vulavuriweni hi yona i mhaka ya mintsumbu leyi yi nga kumeka ka ha ri mhaka ya mintsumbu leyi yi nga kumeka ku dlaya ka vanhu va xisati leswaku exi a ku safe a ku tshamisekangi. So i timhaka leti ku va karhi ku langutisisa.

0: kubhangela mati hi mitara i 300 rand, 3 meters per kg i 2500 rand, transport i mahala. Loko u nyika custom u kuma 2500. U nga yi fonela kumbe WhatsApp eka 062 792 4318, 062 792 4318. Xikwembu xa hi ku borha mati a hi na ntanga.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini? U claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na va mabunda. Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani, kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda. Attorney eka 078 399 9733 kumbe 012 023 2327. U nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda Attorney, nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi ti 1 October 2026 Rixaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyikela vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Dingops Transport and Logistic lava hi van'wana va ku yisela ku phasa ra wena la u lavaka kona. Va deliver kusuka eGiyani ku ya hi la wena u lavaka phasa ra wena ri ya kona. Va swi kota ku deliver furniture, building materials, agriculture products, goods and merchandise na swin'wana swo tala. Swilo swa wena swi fika swi hlayisekile naswona swi fika hi nkarhi. Va fonele sweswi eka 063

rumela na email eka delightandsakelo@gmail.com. Dingobs Transport and Logistics, moving you delivery in trust. Xana u karhele ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri bya borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadderling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibovho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasali kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasali ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo nyana ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U n'wi sanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: Sega ne man kere.
1: Ayi ayi, so gam ke lo mpo kin kalang.
0: Ena e tsama e fukine ngongwe.
1: Awa e fukine.
0: Hmm.
1: Ya ku tsamba kuko.
0: Hmm.
1: Eh ani magondela ma e tsamo e fuma ngwao.
0: Hmm.
1: Ke sula kuloko munhu ntsambe ke se munhu wa swivulo ku vana ngwao vanga ntsambe ke se maswa.
0: Hmm.
1: Eh se ku nika chance ka lavano ka ninga se tsama ni bona ku tsambe ka ka vo. Se ni bona ku swindisa ku yini. A ndzi ta swa va ku loko munhu a wa fanele a pfuka emahlweni a nga vi loko a wava ku a se ni fini a ku a na ndlela yin'wanyana xitsonga xi ku ndlopfu a yi firi mbambu rin'we se ku tshemba ku kona ka lava vo ka va nga se tshama va ni vona ku tsandzeka ka vona leswi vulaka ku ni ta ya ka vona loko ni teke n'wansati a lova swi vula ku ni ve ni tshika ku va ta lova hinkwako na kota ku teka wun'wanyana ku ya mahlweni wa swiwa se ku kombisa ku tshemba ku kona loyi a nga tsandzeka hi loyi a nga tsandzeka loko a ni xi ringeta swi vula ku ni ta ringeta yena ni vona ku xi tsandzisa ku yini se ku kombisa ku tshemba ku koho loko a ku lo tsandzeka hinkwawo ku ta vatsandzeki ntsena a ni ta vu loko a swi tsandzeki se mara ku na vatsandzeki ku na lavo ka vengesi za va nghena ndzeni ka mati se va nghena ndzeni ka mati ni vona wu va huma va tsakamini vo swi vula ku va ta va kha va endla ntirho loko munhu a nghena ndzeni ka mati a mbaleke mpahla u fanele huma tsakamini a ni u nghene ndzeni ka mati se lavo ka vengi se tirha a na tshemba ku va ta tirha ni vhele ku fa ka yin'wana ku pfuka ka yin'wanyana ku tsandzeka van'wanyana ku pfuka ka van'wanyana hi swona swi ndlaku ku ni tshemba ku loko un'wana a tsandzeka un'wanyana i ku ni nghena hikwalaho ku ni dyondze ni vone hi buti vandla swona so swi va ku ni na humelela khalanga a hi tirheni tanihileswi ku hitaku loko mati ya koho kusuhana hi nwini ni nge fositeni ka hi nwini mati ya kha ya nga humi kumbe ku ri hava ma swivona loko ma mari koho kusuhana n'wina a ya nwiwa inkomu
0: inkomu ikensi alright 0887-5942 hi twa leswaku n'we mi swi vonisa ku yini alright hi laha nhlikani va mukeri
2: ae ae
0: hi tshama hi pfukini ngon'wena
2: kala la huvela mavombekrad a hi ku vona ka mina ma ni voni ku tshemba ku ri kona bodo kumbe a ni tihi kumbe hi ku ni bodo vandla rin'we pfuka ndzi vele ku vhota a ni vona ku ri ntirhele nchumu se a ni voni ku ri na ku tshemba la hiku na mavandla mo tala lama nga phatuka la ma ni va vona va phatukeri ma phatukele ka vandla leri ra mhani ri vota ku ni vona ka ha ri xixin'we a ni voni ku ri na ku tshemba la ni lavula ntiyiso ni nga tiinga ni voni nchumu a ni tivi la vona ku ni ku vhoteni ku ni ta zama liya yo tiyimela kumbe ka va lava va khale va valungu ni ta zama va malava mambirhi mara ka leyi a ni
0: voni
2: hayi a ni voni loko ni hatla parha swona a omeri ni nga swi nomati ni ya ma kuma kwini a ni tivi vona ku tsemba
0: kuva na mati
2: waa mati a ni voni mongu va ringeta nchumu thirty years va ringeteyini va na sweswi na yona twa torha na sweswi ni nga twa torha ni swino mati ni ta ma kuma kwina ene a ni na mali yo xava ene na ntsweni ni richete 35 a na ha thoriwi ka mfumo ma vona ku a ni na ku tshemba hi bodo eyi ni swi vonisa swo ni la zizeni lamalomuka i loko va sine ni koka yini
0: inkomu i can see thank you. All right, 060-8875942. Ya mahlweni ka Shondo 06.0 audio streaming www.gsrfm.co.za. Ai, tonen ba wanya. Hlekani njani? Yena hi vuki.
3: Tsame kuna nwana mukavi otala, eswonwana ho twenga kwa swisi swipanela hi hlamula ho yingisa. Tatika ta vuya mali wa mali, mo pa mangu boxeke ke mara xikombi swinwa xa kula ndlela ku nga ha vandle. Soko mhaka yi vulavula hi ku ma ha vona nkoka wa vandla leri nga ku fumini a hi swona nina swi kumela
0: xihehla e-e mavandla hinkwawo hi nga languti ngopfu ka vandla leri nga le ku fumini mavandla hinkwawo leswaku ha vona swi ri na nkoka ku va hi ya hi ya vota ke
3: mina mzala no vona swi ri na nkoka hi mhaka ya ko ku va vula kho ku loko i nga vhoti hi vona n'winyi i tidayaku se ni langute ku a hi yendi hi ya vota hi nga tshiki ku vota mara hi nga ha tlheleli endhaku hi nga ta hundzuka tshukatshuka ra munhu a yini a masini mhaka ku leviwani himpela vandla ix va hina leswi ni pfuka nga vula ku swona loko no mi byela ku hi le matini kwalani loma nixe swi nyika kwala yi hava mati mi nge pfumeli mi nge pfumeli matshalatshala ya vona vanhu lava va boxa matshalatshala va mi komba ku ha mi tirhela sweswo va lavaka ku ya vhoti ma swi vona loko rixa a lava dzima tipholi va ku ta mi vekelela leswi a lava nga leswi va ku ta mi endlela leswi i mhaka ya ku va lava va nga tlakuriwi a va tshikiwi ndhawu yin'we mara ka vanhu va ntima ina hi nga languta hi nga ha languti kahle munhu wa ntima n'wana a n'wi tshembangi munhu wa ntima yi tolovele ku dya rexe munhu wa ntima ku dyela wun'wana a nga swi koti a nga ha landzelelisa a yimelela na ntukulu wa yena laha nga ta bebuliwa na ntukulu wa yena laha nga ta bebuliwa a ha yimela ku va ta va yima kwalaya ka lexi ya xivandla hi ku hi vhotini hi na ma-30 something years a hi le ku voneni ka nhlanga yi huma ngati va ta ta va ta va akela ti-RDP ti ta ta tiholo to va hava na nchumu ta ku va lava ku vona ku va lava ku cincana va akelana ti-RDP na va ku hika sweswi ta n'wi pfunela leswi leti a ku na lexi vanhu va ndleriwaku xona a ku na lexi vanhu va ndleriwaku xona man o a wu rivheza hi tlhelela kwale mabunini leswi ta swikuma mundzuka ni swi tivi a wu rivheza hi vona sweswi vana vongo va ra hi wini a va nga ra hi munhu na vona vanhu lava ya handle ka nandzu a va ala group yaleyo ya ku mi tata mi ta paka na ndhawu yin'we kasi mi pakanela ku ya dlayitela vavasati va ala group yaleyo mi kuma miyo va nga swi tivi ku mi vulavula yini va kha hi sukeni hi ya ku tirheni vanana va nga swi vona veri va swi vonile a wu ndliwa nsele wona vhele wona va na nsele lavaya vana va na swele mandzeni sele vona va na wona hikuva ni va kha va tlhumbiwa minkarhi yin'wani va vuliwa timfene vanhu va kha va ndziwa swona vona nsele ni va tlhumbiwa minkarhi yin'wani va vuliwa timfene vanhu va kha va ndziwa

0: kona ya ku pfuna ti shaka timbe vana vakava hangalaka vakava dzati nyawo vana va la kaya vakahangalaka va dzaha mafuti siku leri hinkwaswo va tshama swiphazeni vandla yini mali yi kona a va humesi mintirho xo sungula va ku hi la ku ta mi tirhela hi la ku ta mi kombanyana swintsinini ku hi ta mi tirhela hi leswi na leswi na leswi na leswi hi nge tlhentlhi naswona va ku ri lava na xin'we xo hi kombisa vo dya voxe he va dya voxe va kha va sechiwa timali ta huma van'wani va titivala le tikhoto vandla yini a dyiva timali lava va lakalaka hi nga voni ku hi nga voni dyoho mara swi byile ku humini
1: Nkomi Kensi. Alright, I'm actually going to 0680875942. Marake ya mahlweni ka 060-8875-942 ku twa leswaku n'wimeri mi swi vonisa ku yini ka nhlikani lowa wa siku na namuntlha hi languteka tibodo va sungulele ku famba hi muti na ximuntani va kha va kombisa leswaku hi voteleni va le ku gangiseleni ka tivhoti kambe ti-political parties leswaku vandla ro ri nga tshuka ri kote ku va ri hi rhangela kahle hi nga kuma mbuyelo lowunene ti-votes ta hina ta va ti nga luzekangi na wo mfumo lowu nge le ku hi fumeni swilo ni nga vulavula hi woko hayi kahle nga tlhe wu nyika nkarhi nakambe wu hi rhangela 060-8875-42 khumela timinete ti nga se bawara liya ya mbirhi ku ta ku ri awara ku hetelele ka nongonoko gisar cho kambe loko ti nga ha ri na van'wanyana lava lava ku ni bala riqingho keep on sending your voice notes on WhatsApp then mexo swi ni ta ya mavhengeleni ndaka mavhengele hi ya ka mahungu a ni ndaka mahungu hi laha hi nga ta vuya swin'we eka awara liya mbirhi ni tlanga ti-voice note leti ti nga kona.

0: Leswi ma antswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta mina, mali ka ha ri yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252, 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina, misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gfm.co.za. TCRFM rito rixaka.
2: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa, kasi vula ku pfaliwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane, laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop.

0: vulavuriwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeke Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadrling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo nena ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Umisanani eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani, mina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Master Building Hardware va khumele material ya quality leyi nga tikumela ku Surface Twin xikan'we na app ya 1.5mm ya 100m 1129 pressure pump Limpopo 0.37kW yi endla 975 black pipe class 6 yi endla 560 Afritank 2500L yi endla 1999 fridge compressor 1/5 HP yi endla 720 kasi hi na swilo hinkwaswo swa plumbing, swa tifriji, swa gezi na swa agriculture swa ta ku nga ri khale. General Hardware, tools, swa tibohola naswona swa kumeka. Va kumeka kusuhana Cash Build, kusuhana Auto Clutch, Main Road. Loko u lava quotation wa fonela 075-390-9616 075-390-9616 kumbe 071-041-3141 071-041-3141 Master Building Hardware.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini? U claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu. Dingo Ops Transport and Logistics.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihoxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe

0: ma endo bricks and sand lava hi vanwani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle va xavisa misava ya ku hambanahambana va xavisa river sand boy sand filling sand na stone sand xa ku tshikisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku deliverela hi siku rero loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava tiloadi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kumeka kula Giyani a section F house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive u nga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649 u nga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com maendy bricks and sand a kakara wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke
2: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke vhotela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality vhotela Gaza
3: Hi, Gaza.

0: Italien.
1: Swinavetiso leswi leswi landzelaka swi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, Vhotela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Vhotela Gaza.
3: Come stai lo sabato domenica?

0: tirhisimi ra kahle mindzi ra njhini sarifa ngosi na kahle mfanekeri ka jane xirisimi rixiweke vit va ku n'wananga fambisa ri kahle mfanekeri na hit boss sa irisimi ra kona mingiseri
1: irisimi ra kahle himpela mingisero yisarifa ya maha famba nongona kahle ri yinghenisa kahle eka swiphemu xo sungula xa nongonoko wa week ku na nongonoko wa hina pahambari lo that u nga ri va leswaku hi famba nongona kahle tiora ka peo ti nga tinharhu se nkarhi wa ku va hi kha hi mi tisela kahle swihungwahungwani leswi va ka swi kha swi bampongo eka ra namuntlha
0: i sweswo ke mingisero ya jane sarifa ku na mahungu lama bakuwa aka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we ke ni le ka matiko mambe eka nhlikani wa siku ra namuntlha nkala mi ta kahle faneke eka mahungu leri fambaka mahlweni eka nhlikani wa siku ra namuntlha APS yena professor Feroz Kachalian u tivisa leswaku

0: Zwani. Ni ambala ku va mijoga na swin'wana na swin'wana, ri ta ya xidyambu ivi mijoga ni loko na mixo a hi papalata leswaku ku mi huma hi 4 swi na nghozi, swi na nghozi. Ku na minkarhi leyi vanhu lava dilanaka na ku targeta vanhu yona va sweswo ka yikho minkarhi ya so hayi loko iniwa hi ta humelela hi ndlela yoyaleyo. Alright, mindziri ku ya mahlweni feleka xiondovano si tibayinziri na nona felekele ka rito rixaka hi va hi kha hi langutele kahle felekele mavona mahungu lama fambaka mahlweni fele eka nhlikani wa siku ra namuntlha kokwana ka xiondovano si tibayinziri na nona mindziri hi le ka rito ra rixaka. A yi lakuteni kahle eka rin'wana ra hungu mindziri leri fambaka mahlweni ku ndleka yendla na right ku na swin'wana swipaku swi nghenelela khasi a ku na nchumu kwalani.
1: All right, ri kona rin'wana nakambe la ku na n'wana wa n'winyi kumbexana wa mufambisi wa Hollywood Icon Rob Reiner va hi kha hi kuma kahle ngopfu ningisa mina ku va va kha va suka tindhawini ta le Los Angeles nga ri va leswaku a hi languti timhaka leti khumbaka South Africa ntsena kambe na matiko ya le handle hi va hi kha hi kuma ku botiwa halitsongo i va a kha a ri a kha a fambisana na ti-court tani loko kha a hlamusela kahle ngopfu ku i teke vutomi bya vatswari va yena hi vumbirhi bya vona lava ko kha a hlamusela kahle ngopfu se i facene na death penalty laha swi va kuma kahle ngopfu ningisa mina ku i ya tshama ekhotsweni vutomi bya yena hinkwabyo ka byona loko va kha va kombisa ku ku humeleleni va kombisa ku ri a tiva ku vatswari va na mali lasi a va va kha va ringeta ku va kha va n'wi vuyisa ndleleni ma swi ta ku va timali lava humaka emutini ya vanhu ya mali va tele leswi swa le henhla van'wana va vona va heta va tinghenisa ka swidzidziharisi kambe a wela ka lava a va tirhisa swidzidziharisi a nga ha na control laha mali evutomi bya yena byi bya na nkoka laha a tinghenisele ka timhaka ta gambling na hinkwaswo ka swona se hi ku teka vutomi bya vatswari va yena hikwalaho ka mali se i ya langutana kahle na khotsi vutomi bya yena hinkwaswo
0: mara hi swi leswaku loko i nghenele ka swidzidziharisi kumbe xana sweswi va swi endlaka vatswari va wena ku ti byela leswaku wa yi kho mali
1: papaeka
0: sela na rifumu leriya hi mhaka yin'wana yo chavisa swo ningomisa so far na sweswi vanhu vamana a swa ha tshamisekangi xana a swa ha
1: tshamisekangi
0: hi nga ya mahlweni mindziri lakutiri kahle fanekele mahungu lama baku wa ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hi ndlela yoyaleyo ka sika kumisa mbakenda ku ri tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ka rimela yin'wana matikwana kumbe ka rina njhekanjhekisano ka timakeni tiya ta nchumuluwa wa VAR nkarhi wo njhekanjhekisano wa matimba swinene ngopfu emakomisani mbakenda ku nchumu luwa se fika ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga mara lava ku ri kumbe wongu nchumu luwa a wu laveki laniwa eka swivangombiri wa laveka kwala ka yini u nga laveki ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kwa yi ku lava ka a wu laveki hi lava nga le henhla leyi na vona va nga na ti-team hambi yi tiyiso ku fikela kwihi
1: ya ku ri competition kahle kahle hi leyi va ku yi kha yi famba mahlweni na tshemba ku na vo lava nga ehenhla va swi vona ku ri loko swi va kona hala kun'wanyana vona va ta swi kha swi nga ha va fambeli kahle mayisirisirifema a langutana kambe ka mahungu lama va ka ma kha ma ri kona hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku ri muhehliwa wo sungula eka ku tengiwa ka nandzu wo ringeta ku dlaya lowu khumbaka Vusi Muscat Matlala u vule leswaku maphorisa ma nghena etindhawini va ma nghene endhawini endlwini yakwe ma nga ri na mpfumelelo hi siku leri ku nga khomiwa muhehliwa eka nandzu wo dlayiwa ka muinjhiniyara wa le Vereeniging Amatswati lava nga yi kha yi kuaka mahlwe ngopfu ku ri i ringari na ku va a kha a pfalapfala nawu
0: Vusi Muscat Matlala
1: ndiyaeleroi lava kha yi kuma kahle ngopfu mingisa mela ku ri a nga kha a ringeta ku va a kha a pfalapfala kambe phesweswo swi nga endli ku ri nandzu wa yena wu suka mara ke nga ri va leswaku na tiwarant na tona ti na nkoka
0: aloo loko kahlekahle hayi ku loko i kha i tirha enawini i fanekele i yima ehenhleni ka timfanelo ta i kuma leswaku va nawu va fika va swi tlula i ku ri ka ku ri ku onha timfanelo ta munhu ku na swilo swo karhi va ngeno swi papalata hi ngo nghena mutiimisexa ku na swin'wana na swin'wana ku na tiwarant
1: yes

0: ngopfu sweswi na timhaka ta pandemi leyi nga kona ya ku vavasati va le ku tekeleni ka vutomi bya vona kambe va khe kuma ku president va busy hi swin'wana president se ramaphosa va pasi nawumbisi wa public service commission bill ku va nawu wo tiya wa tiko ya timhaka leti va ku ti kha ti ri kona ku njhani se va langutaka mhaka leyin'wani ku ri ku va swi vona ku ri hi le ku tikeriwa
1: mara ho loko a le ku va va ri busy ku fikela kwini antswisatiko swi teka vanhu lava nga ahansi van'wani va kona hi nga languta kahle mhaka ta macheni machi mhaka leyi va nga yi vula hi ta vulavula hi vona va macheni machi se swa ndleka kahle kahle va kombiseni mhaketa kuvanhu va ta dlawa tiko rena ra Afrika-Dzonga leswi na leswi na leswi na xana president nkarhi wolowo voxi ni xandlaki hi nga swi mabulo mana president a yi kona mani
0: ankeketa ku ri ti swihungwangwana leswi hambi khoma leswona va yingiseri va hina se hi tsumela kahle ka mahungu ya awara mune xikan'we na swiphemu hinkwaswo leswi hi mi khoveleke swo ka nongonoko wa bamba ri lode
2: hlayisekanga 26 mindhenga

0: kambe ke veri shinwa xa xichudeni ndavani khare lava kahle vumbu leri khasi kumbisanimakinta ku ri ku na xa le ndleveni lexi nga ta va xi ri kona lexi nga ta tirha ku va xi capture vanhu lava fika ku va na madzolonga eka wena hi nkarhi wolowo xi nga xi capture xi endla call automatically ya a xiphorisini
1: wa maswivona ku sweswo swi ta hi pfuna tanihi tiko se a hendla sweswiya swa ku va hi papalata ku famba hi ri hexe a ku relax-iwa emagondzweni munhu i ya lomu a ya kona loko swi boha loko swi nga bohi a hi swi papalateni hi ndlela leya ku hi ta kota ku va hi kha hi fika hi hlayisekile
0: Isi aso mingzeri na sere kasa feleke nati mina iteta kuringa na nkaye mina na wana kenge na kasa lika awana mtana hakuni kita kasa feleke mahungo ele wapaguwa aka tukure mera afrika zonga shika wakia nile kama tuko mambe wana mingzeri wa chisa rafam peske na kambe kenga la mtu kasa feleke mawan mahungo lama fombak matuwe mawanda awantu maika sika nwa sikwara na mwanta mako wana mahungo la mawanda awantu wa mingzeri wa chisa rafam gala mtu kasa feleke magale etika kumbashali kita fombak matuwe kashpano shana tukure mera afrika zonga shima fana wafana laso shirangeloa kasa feleke hinkulu wa mono pizza msimana eba tipsa kahle feleke eka sikura na motla xikwadi xa hina xa tikura ra rona Afrika Dzonga le nga tira sala xi nga tira kahle feleke eka sikura mndu kumbe tlanga eka sikura mndu ka sikura kumbe mbeketa kuri ya ya tlanga kahle feleke AFCON qualify against Guinea eka sikura la mfela ka xikwa kela tikura ri an kera Algeria eka mwana ka sikura kumbe mbeketa kuri ke safa ito eka ri kumbe xa mbeketa ba yi ita ba ke eka kahle feleke sikura la mfela ka eka 12 o'clock na tlikana ka sikura kuri matumati xa kwa matamala ndi kahle feleke leso ngi ba mine ba ngilava amuntu ufana na Peter Msimana anga vateka leso kuva yimela kahle xikwadi xa yena eka AFCON qualifies kuka na wana matiko mala mama mbiri kasike loko mfana ngoro kwa iko vata vaka va vona leso ra maso ku famba hi vuksela ya Peter Msimana e khomele ni va mani vatlangela vaka va yimela xikwadi xa yena eka AFCON qualifies
1: so lela hey oh tsemba kuri vata va kha va hita va kha va vikiwa ehh kambe swi tani va yingiseri va yena hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa vena ku ri hitman musakeka
0: Okay.
1: Ntshwa liya nga ku yena mahlweni ya Vusimus Cat Matlala sikanwe na vanwanyane ba mune ba ehleketlerelwa e High Court Johannesburg ba ke kuma kuri ba ya mahlweni na kuva vakhavangu lavisisa la swi vaku swika swikomba kahle ngopfu kuri a kuri yena murhumiwa
0: okay
1: mhm kuri wena hayi wena nga ta kota ku vaika i lungisa swilo
0: swi tsembe wena we Mali
1: past ya yena bayibula kahle ngopfu kuri i bayibula i skimti live akhe kuma kahle ngopfu mingisa mina kuri podcast ya yena ba khahlamisela kuri yi number 2 a South Africa emunhu langa tshama a khomiwa a tshama nkarhi wole ha swinene a khotsweni hikwala ka mlanzi yo tika swinene hi va akhe kuma kahle ngopfu mingisa ka nkarhi wa swiwani tani loko mukhami swi ta ku i nkarhi wo ku va kha ku nghena ka swa vu councilara vu mayara semana ku skim GP iba kha yena i enerile kumbe wa fanele kuba akharangela eku relay ya la kuri kuba ari na past yo ka inga tsakiseki kumbe xani khale ka yena a nga na mahakelo ya kahle a swi vuli ku swi ta n'wi pfalela laya khe yi kuma kahle ngopfu ku ri podcast ya yena va yi kha yi kombisa swihundla swo tala leswi nga humelela endzeni ka makhotso leswi humelelaka vanhu lava nga tshama teka vutomi bya vanhu se i ri yena se i fanerile kambe vanhu va ala va ri high con xigevenga ta tshama xigevenga
0: ya va tshembi swa ku va nga cinca ne
1: ya se i ri yena wa fanele ku va a va meyara we le ndhawini liya
0: a ku va misaka shayi luya nsati wa yena a nga ze a trenda vanhu mapopopoka ka mavhiki lama nga hundla miselo a ri ka podcast na yena a kha paruxa makenta ku ri a yi khona manene kahlekahle a ni tshembi swa ku mani va ka hina lava nga endla leswiyani kahlekahle a yo ngheniwa nsati wa mina wana ende ni swi lava ku huma ka yena no huma ra swi
1: very

0: Tanyan.
1: Kumusta ilong samba ng mga?
2: Kumusta ilong samba ng mga?
1: Feel like a bump reloaded 326 ninday ga la tumpin jan hai hua.

0: ba ba ile ne
1: yo ke bo bo te ba shese shwa jo ona ona mo bo isha
0: e tshwantle
1: ka bona ke yo fara ba wa
0: ba se famba mfazi
1: 060 8875 mo between pelika tlere ntse go mingsere nga re bona ka tsena ka ndisi go meta ka mingsere mo ito
0: vakazi

0: between the diabetes.
1: Cancela kokwane
0: emoyela kutamkandi zekhasi
1: ya shengaro uthi sumile cancela bayingisirwa yena eh kuba ikhe kuto kufamba na ngona ngoba tsanze kungena ikati icingo ye cancela a hitike ni mkanziso la aw all right
0: okay kuna
1: kuna sungwana sungwani
0: moyo bona tsako inga kota kuba endisa ku inming sir so ku kota kuma kahle mkandriso ya hina la no kuni na swin'wana swifamba famba kula mara swela hi swilulamisa
1: ya nhlokomhaka kuva kritane milandzu himpela yi va yi kha yi tele ku na vanhu lava lahle va xanisaka van'wani va kha va teka vutomi bya van'wani kuma ku se a nga ha tshamile ekhotsweni va ku ta tshama 25 kambe a nga ha tshami hinkwayo a tlha huma ivi va ndyangu tlhe misala mi vaviseka tanihloko mi kha mi swi vona midlaya va kha a jikajika handle kambe n'wina mi swi vonisa ku yini a mi ta sayina petition liya na
0: orit mo yindlu a ku ta kahle mikandisa ku na marito mingiseto so ku na mirini ka nhlokomhaka
2: kari njhangalonene nakambe bookmatosi na sesi van'wani leyi hi hlamula hi ku hatlisa hi ku kongoma hi ku tsemakanya hi ku ya hi xivutiso ina mina ni nga sayina swi a swi ta hela swilo leswi nga ku humeleleni ku le ku dlayeteriweni hi le ku dlayeteriweni ku le ku yiviweni ku le ku mihlolohlolo leyi a va tshami jenela kona hi khalikhali bail hi yena timfanelo ta yena i humile hi yena khalikhali sweswo taniya i nga tlhelela ya teka ina mina ni nga yi sayina hi ku ya hi xivutiso xa n'wina mavonelo ya mina ha mavonelo ya munhu un'wana mina ri nexe i mavonelo ya manana mara ya masangani kwala ka masangani kwala mina le hansi ka vihosi bya rivoyeni wa maxangu wa mpatsa vukatini bya mina hakeni van'wana hi le hubyeni la mavonelo ya mina na lava
0: kenzile hubyeni hlayisekani kandiyiso wa rito rika xitori wena nkalowo nkandziso wa rito nirakambe leswaku lava vaku va rinda mi ri n'wina
3: ni mateko na vutiva xivanga ya vukhazi va game hi ku vula ntiyiso a ni nge sayini a ni swi tivi swa ku lava nga ta tlanga kona va ta ba wun'wani a timeka swi va njhani swi vula ku ri na loko a khomiwa vutomi bya yena hinkwao swi vula ku ri a ni nge pfukeli tirivalerile hayi ni ya ni nge sayini a na ku hemba ni na maxaka hayi na ni nge sayini u vhapa mara nga sansete ni chiledzima makhese ni khoma ekhilo mbhuni wa vhapa
0: aaeriveeso wena laha leswaku wena ke i rini henhleni ka nhlokomhaka laha u nga swi kota ke u sayina timhaka letiya kumbexani ke nawu lowa wa ku rayi i ntambu xigwevo xa ntambu lexi
1: ya heyi swiva swo tani leswi va ku swi kha swi fika xivava swinene ni nga kuma ku ri phela hi mpela ntumekise rin'wani va ku va kona vanhu lava nga andutini kokwani phahlani lavo ka va nga onhangi nchumu and mi kuma ku va lavisisa va switlhoswini laha hi nga ku hi yena se swi nga fika swi vava ka tlhelo ro fana na rero na ti-mistakes ta ndleka lahandle
0: ndlela yoyoke risimu ri landzelaka ndaka leswi vuya kahle ta navela kahle birthdays ka vanhu va pipuriweke eka sikeri faneke risim con flavor fambisela kahle na masa kg emo ni xutheni

0: Right. Ingabe lo mtakase stolo khazi ne. La ka Facebook bona swa kuna vamani kota ku fembaleka indlela yo ya learning sir. Alright, lo mtakase vereke tinzo ka Facebook u cheka leswa kuna vamani lanwa ke kona road ni nyu kula ka ndindana. Radio tola kwa mtsaka ndindana kona tlaya ra Miss California. Isi ngone la shibulani ka kona orange ka skema se ngona boto kwa mtu ku tembisa ba kesi ka skema na Chris le manyi kwa B9 kama kosha. Ikona Miss Sustina ngi sungo ke la ka tom lanwa ka sibilo ocean shibinyan block 18 kesi ni ka ka skema kona judgment bo awa instabalala. La singa view kesi ntandi bit my leg ngi sungo ke ndela ka mlambo la ka skema simela la ngi sungo ke ndela ka makosha. San jema ka ngi njana mashumi MK tsagi ni mingi kwa mtsaka ndi kwa ka dzumir ka ndapi ka komsa ni mkuru ndi my leg na ngona ke kesi la ka gongo ngona ikona timen ma jo ke sina ra singa view ka skema ba tsanda ba mbi we kesi la chidaulu ikona twa ra no ba kwashu kesi na because drop ka skema MK DK steering chamucha ikesi vhekela atawaran la ngona ka skema kwa mufatsikani na epiloma ba ku sungo ke ndi kwa ngona zamani ma face mlanja Bago sumunir la binayin na anur na mafisim lan. So kas kaso sa isa ay wag sumunir kanil kwa kwa la isha antima. Ikwa na tulukan kwa din wag sumunir kanil la kwa la section F. Kas ka malat ko kan la mahubas loof. Kas ka ringgo benda pili. Ikwa na kom sa wakang kasa ay sumunir kwa wad la kamakocha la. Kunan na zoto ay kinsin na kamuna ke fluka sumata mo na. Tiyo malay kambon. Hong gimeta lewis wukas wang game kawailes. Gimeta yung nongonog. Nakam pika sumunir lan zalak. Ika nongonog ang pambar lode.
1: Andy, so elela ba yung sirba yung sara fami. Kinsin na kubayang kay pambar ng wes Thomas kahle tani ntolovelo kambe stuve na sokumina ngonoko nkwai iraika lanzela tani ntolovelo skatsa kahle na nongonoko wata mganga na lungile uka malefana hlangana ni kahle mzuku tani loko ri wa mune siku ra swikhongelo swa vamanani hi mirhandza swinyawula a hi hlayisekeni hinkwakonkwako lomi hi nga ko
0: iswe swo mingisela ku seka kahle risimurato kontela Thomas Chau ki risimuringa twavi twa ku boko yi byerile sodoma na gomora la bye bye

kusasa somingiselwa mina na mina ntombi yezenya ntombi lesikhone somalenza wazinjivi ntsatselwa kahlungwana neri tukula mamjaji ngarsimat nasire mamjaji ngamathola kamavuza kayambuya bapfukile bantu nobana themba nakupfumela swa kubantu bapfukile nisha waita vanhu akati ndau ta ku hambana hambana minjani na vanhu baleka mashavele gandla nanu nwamakena dzingi dzingi Mashanganyi magonya hlaniki babangu ndengeza pikela shimawusa blankwater vanjani mani vele Rotterdam vanjani mani kamagoro vanjani mani vele all fans hook vanjani mani vele kamajos bungeni ka stach halaya vapfukini vanhu halaya bulwini vapfukini mani vakamshwani vapfukini mani vaka gym mavalani vapfukini vanhu vaka mashanganyi nkwaku lomu mine ngisaka miri kona ntombi wa uyihlayi section A section F vanjani vanhu vele homu 14A 14C vanjani vanhu vele krematati vanjani vanhu vele singa view aka xikukwani eco park mnjani na mpfukile no vana tsamba na kupfumerisa ku nika majama siku randa motla mpfukini Kurabu naru ra kahle niku khomela to tala loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bola ya milenge mingiselo ya mina Afrika-Dzonga Afrika hi ku angarhela misava hinkwayo loko swi ta ka bola ya milenge ya vaxinuna na vaxisati mara namuntlha ni ta va ni kha ni tshamatshama ngopfu aka bolo ya la Afrika-Dzonga Afrika ni to yi khomanyana katsongo a handle ni to khomanyana katsongo na koho kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za va byela va nga majoni Durban Mpumalanga Polokwane Mokopane Julius hinkwako lo meaning sira ka miri kona mi nga swi tivi leswaku loko mpfula radio mi fanele mi ni kuma ku ni tsumela ka audio streaming xa hina mi ta hi kuma kona hi kuma kahle ka nombere ya hina xiranda 060-8875-942 kwalaya mingiselo ya mina tinhlokomhaka u va karhi u hi kuma ka tona kumbexana u va karhi u tinghenelerisa aka tinhlokomhaka ta hina kama dia masiku na namuntlha swi olovile leswi lavaka ku ni endlela swona mingiselo wa mina ni lava leswaku u ni predictela mitlangu leyi va karhi yi tlanga ka majama masiku na namuntlha u nga vutisa leswaku ntombi ku tlanga mani ka majama masiku na namuntlha swi tele swipano leswi va ku swi tlanga mara ni lava leswaku u ni predictela mitlangu mimbirhi mimbirhi ntsene leswaku hi ta kota ku va hi nga heti nkarhi ngopfu hikuva u predicta mitlangu yo ndlula yinharhu mingiselo wa mina twana xipano xa Atletico Madrid lexi kumekaka le Aspen xi le ku tlangeni ka madyama siku ra namuntlha kumbe xa tlanga ka madyama siku ra namuntlha ntlangu wa koho wu fambe 12 minutes aka xipukwani xa ka matipepe mingiselo wa mina xi tlanga na xipano lexi xi na Asusuna aka mitlangu laya La Liga u nga rivala leswaku i nguva ya 2026-2027 mingiselo wa mina so xipano xa Atletico Madrid ni la ku ni byela leswaku hi ku vona ka wena Asusuna va ta ba xipano xa Atletico Madrid kumbe Atletico Madrid va ta va karhi va xupula xipano lexiya xa yona Asusuna na so ta va karhi u ni nika a prediction ya wena tsumela ka WhatsApp ya hina 060-8875-942 unsela nkandiso kwalaya ku ndzela leswaku ikubona ka wena usivona njani kwa hala ya mingiselo wa mina kumbe ntaka tincingo karhi wa kona kasi ka Facebook na kowa hi kuma ka GCRFM kwalaya uta ndzela leswaku u yingisela uri kwini ninge zani ngena ndrendreni ntsumela iri ntsumela a timbalenda mitlangu kwale ka ntlangu lowa Atletico Madrid na xipano xa yona Asusuna iri ni kunika starting 11 xa xipano xa Atletico Madrid ati paleni bana Oblak kasi lendraku bana jalera batranka Loreta kasi Romero uko na lendraku kana jalera batranka Nomrad uko na yena kasi lenkaveni warivala kuna jalera batranka Koke kuna Kang uko na yena kasi le mahlweni mahlweni kuna jaleria ritakuru huma ile Lagos Nigeria Abuja ni vulavula imana Damilola Lukman uko na kasi kuna Jonathan le mahlweni kupfunana na yena kuna jalera batranka David uko na yena kuna pfunana na yena kasi loko tsumela xipale xa yena aso suna hikuma leswaku na vona va panini tipanini ti team letiwani kuna jalera va tiraka Areto kona tipaleni kasi kuna jalera va tiraka Agwibi kona le ndhaku le Aboyo ukona Unai Santos ukona Yebo ukona kasi kona jalera va tiraka Beneto ukona jalera va tiraka Asambela kasi lenka vanhu va rivala vana jalera va tiraka Toro kuna Busas kasi kuna Raul le mahlweni le kuna Raul Garcia kuna Raul Moro va kona ku tiyisisa leswaku xipano xa xona Asusuna xi va xi kha xi hlula aka majama siku ra namuntlha mingiselo wa mina a na kena ni ku xewetini mingiselo wa mina na khensa lunghile malepana mara lowu nkarhi hi wa hina na vayingiseri va sport vile ri ni nga heti nkarhi ni ku byela leswaku xitori xa hina xa xisaka xa nghondo ka majama siku ra namuntlha xi kona mingiselo wa mina so
loko iku kota 2 ta ba ikari ingena ndendeni aka xitori xa hina xa xisaka xa ngondo aka majama masiku rena mothla ka ndlweni ta hina hina va yeni kusuka leka mtlangula ya Mayor's Cup hina va wini va Mayor's Cup mingiseriwa mina hina tingwenya ta Mayor's Cup lava va nga va va nikiwa xihuku xa ku va va va va vona tingwenya ni vulavula hi the queens va kona vadzaberi va kona ku ta va karhi va mpfapfarhuta mafambelo magondzo ra vona aka mitlangu leya Mayor's Cup mingiseriwa mina hi voho a va ri defending champion na voho na swo hi voho va nga ti-champion mingiseriwa mina so ku twa to tala tshamisa sweswo a hi tsutsumeli aka man'wani mahungu hi rhanga hi wona leswaku hi ta kota ku va hi karhi hi tshunelela halaya ka vona ta kota ku va langutisa leswaku ku endleka yini ku sala yini mingiseriwa mina a hi rhangi hi mitlangu leya ya Nedbank Cup leya ABC Mutsepe ti round leta ti preliminary round ti sungurini swipani swipanile leswi swi endlaka leswaku ni vulavula hi swona ka majama masiku na namuntlha i timhaka ta ku le makhado tsheve xipano xa yona Phalavuro United va ta va karhi va tsutsumela le a makhado a timbaleni ta mitlangu leti va ti vitaka makhado showground so xipano xa ntlangu wo sungula wu nga ta va karhi wu tlanga wu ta va karhi wu tlanga hi 9 o'clock exikarhi ka xipano xa va xitiraka Mukondeni Young Chiefs na xipano xa va xitiraka Silwani White Vultures ku nga olovi nchumu Silwani team yin'wana ya nkanu swinene team ya ku tiya swinene loko languta ndhaku u ta swi vona leswaku yi tiyini xikarhi yi tiyini so hi ta vona leswaku va mani va nga ta va karhi va hlula ka ntlangu wo sungula Vondwe 11 bullets va ta karhi va tlanga na Phalavuro United di Aurora di tao ta bonga tingala ta vona leswaku ti ta bongela xipani xa Vondwe bullets kumbe xani ma bullet ma ta ma karhi ma tlurilela tingala leti bongaku na a swi tivi mara i ri ni ku byela ni ku tiyisisela leswaku lava nga ta va karhi va wina ka ntlangu wo sungula va ta yimela lava nga ta wina aka ntlangu wa vumbirhi mix

wa mina kuti va vatlanga hi 3 o'clock va tlanga ti-final ri ni ku byela leswaku a hi mitlangu leyi yi tlangiwaka ntsena i group A leyi ni vulavulaka hi yona ya mitlangu ya ABC Motsepe i ti-team ta ka ABC Motsepe leti ti va ku kha ti phikizana ku na group A ku na group B kasi ka group B va ta va karhi va tlanga le Musina Stadium ta va karhi hi vona xipano xa Musina United va tlanga na xipano lexi a va xi vitanaka Blackpool hi 9 o'clock i ntlangu wo sungulasungula le Musina kasi ntlangu wun'wana wu nga ta va kona hi 11 o'clock i ntlangu exikarhi ka xipano lexi a va xitaka Swan xi ta va xi kha xi tlanga na Mpen Defenders xipano lexiwani loko ni ta ku byela miyingiseri wa mina xipano xa Mpen Defenders xa ya ka mitlangu ya Nedbank Cup xa ya ka last 32 mara mhaka ya kona i timhaka ta ku mihandzu a yi vonaki hambiloko va phindelelini va ya ka mitlangu ya Nedbank Cup kumbexani ka lembe leri va ta tswala yin'wani mihandzu loko va nga ndli swona mana va nyisi zeli van'wani hi va vona leswaku va tirha njhani le ka Nedbank Cup ri ni ku byela leswaku lava nga ta va karhi va wina va ta va karhi va yimela xipano lexi xi nga ta va xi kha xi xi wina aka leswiya swi nga ta va swi kha swi wina aka group A miyingiseri wa mina so no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta famba kahle aka mitlangu ya Nedbank Cup hi swo swa ni khomeleswa ka mitlangu ya Nedbank Cup a hi suku kwalani miyingiseri wa mina languta man'wani mahungu lama baku bembele la Afrika-Dzonga ri ni ku tiyisisela leswaku ku na jaha laniwani leri vitaniwaka Milimo Nalumango jaha leri na 19 wa malembe leswi xi endlaka leswaku hi vulavula hi roho i timhaka ta ku va ari chuze ku tlangela Afrika-Dzonga leswi swi endlaka leswaku mahungu ma yena ma va makarhi ma babembele i ku va ri jali riwani ri tlangele under 17 ya xipano xa Zambia na under 20 ya xipano xa yona Zambia aka nkarhi wa sweswiwani ri va ri karhi ri cinca nationality ri vuya Afrika-Dzonga ku ta tlangela xipano xa Afrika-Dzonga jali ri vulavulaka hi rona miyingiseri wa mina a ri na ngati ya vo Afrika-Dzonga mara u beburiwe la Afrika-Dzonga hi swo swi endlaka leswaku a va karhi a pfumeleriwa kusuka atindlwini letikulukumba le Switzerland ta FIFA ku va a karhi a tlangela xipano xa hina xa Bafana Bafana kumbe amajimbos miyingiseri wa mina so aka nkarhi wa sweswiwani jali riwani va ri pfumelerini leswaku ri va ri karhi ri tlanga mitlangu ya under 20 Afrika-Dzonga naswoo u vuriwa mitlangu wa Afrika-Dzonga aka nkarhi wa sweswiwa xipano xa Afrika-Dzonga xi languteriwe ku va xi kha xi defender cup ya xona ya COSAFA under 20 ntlangu wo sungulasungula va nga ta va karhi va wu tlanga va ta va karhi va tlanga na xipano xa Mozambique hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku va va karhi va tlanga njhani naswo jali riwa ri va ri karhi ri tlanga njhani kwalaya no va na tshemba na ku pfumela leswaku hayi ri ta tirha hi matimba ku va ri kombisa leswaku ra fita kumbexana ra fanela ku va ri va kona aka xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga kasi mudzaberi wa xipano xa Afrika-Dzonga na ye aka vulavula hi roho a kombisa leswaku i jali ri nga na matimba swinene i jali ri nga na ku tiyimisela a kombisa leswaku ka nkarhi wa sweswiwani i timhaka ta ku va ri karhi ri tivana na vatlangi lavan'wana ku va va karhi va tivana xidzi u ve a kombisa nkulukumba Raymond Mdaka la nga mudzaberi wa xipano xa Amajita leswaku jaha leriwani ku na man'wani majaha ri tlangaka na wona ka xipano xa Orlando Pirates xa DDC Disky Challenge miyingiseri wa mina so aka nkarhi wa sweswiwani i va kha kombisa leswaku na laman'wani ma ta ma karhi ma n'wi tolovela ri ni ku mpfapfarhutela vatlangi vo ringana 26 lava nkulukumba Raymond Mdaka a nga va a va mpfapfarhuta leswaku va ta va karhi va yimela loko va defender xidlodlo xa vona kusukisa hi ti-8 ku ya fika ti-27 ta September miyingiseri wa mina a hi tsutsumeli aka ti-goalkeeper ta yena hi langutisa leswaku u ve a karhi a langa va mani ka mitlangu ya Amajita kumbexana ka mitlangu leyi ya COSAFA aka Amajita kusuka ka xipano xa Kaizer Chiefs ku na jaha leriya ra n'watipala va ri vitanaka Takalani Mazamba u kona kasi ku na jaha leriya ri suka ka xipano xa Mamelodi Sundowns va ri vitana Thando Menemene u kona na yena n'watipala kasi kusuka ka xipano xa yena Kaizer Chiefs nakambekambe ku na jaha leriya va ri vitanaka Kiabetswe Morake u kona na yena ku ta tiyisisa leswaku tibolo a ti vi ka kora hi ku olova ta va karhi va langutisa nkulukumba Raymond Mdaka leswaku i mani a nga ta fanela ku a va n'watipala kasi defender ta hina kusuka ka University ya Johannesburg ku na jaha leriya va vitanaka Magalele u kona kasi ku na jaha leriya kusuka ka xipano xa Kaizer Chiefs va swi vitanaka Egan
freezer ukona kusuka ka xipanja amatax kuna jalera yo tira ka tebuo lihatla ukona na yena kasi kusuka ka xipanja TS Galaxy kuna jalera yo tira ka Lincoln ijara ra matimba swine jara ku gengerika nqonqo ukona kasi kusuka ka xipanja Cape Town City kuna jalera yo tira ka Caden Fortune ukona kasi kusuka ka xipanja the Buccaneers or the Pirates kuna jalera yo tira ka Milimo nalu mango ukona na yena kasi kusuka ka xipanja lexi va xivitana ka lexi humaka le a Croatia va xivitana Slaven jalera yo tira ka Matthew Palmer ukona na yena kasi loko hi tsumela aka the midfielder ta hina hi kuma leswaku kusuka ka Vifort kuna jalera yo tira ka Lazola ukona na yena kasi kusuka xipanja ka Chiefs kuna Tewo Mlangeni ukona na yena kusuka ka xipanja Swelele kuna Manuas Mazibuko kasi kusuka ka xipanja yena Usu 2 amazulu kuna jalera yo tira ka Rabile Boysen ukona na yena kasi kusuka xipanja yena Cape Town City kuna jalera ya kahle kahle ri le mulongweni jaleri ta vulavula hi ro loko nkarhi wu ni pfumelela leswaku ri endle yini jaleri email with boy namuntlha ri sayine contract ka yintshwa hayi na xipano contract ka yintshwa na vayimeri vakwe leswaku a tshama laya ka agent yoleyo mings ra mina a nga suki ni ta ku byela leswaku u sayine contract ya malembe mangani leswaku a nga suki ka agent yoleyo mings ra mina kasi hi tlhela hi va na jaha kusuka na xipanja yo na Cape Town City va ri vitana Joshua Taylor kona kusuka Mamelodi Sundowns ku na Khamukhelo Mareletse ukona na yena kasi le mahlweni leyi hina jaha leriya ra kusuka xipanja Orlando Pirates va ri vitana Will Hanson ukona na yena kusuka ka xipanja Kaizer Chiefs le mahlweni ku na Steven Mandes ukona na yena kusuka Mamelodi Sundowns ku na jaha leriya ra vitanaka Agus Moss va kona ku tiyisisa leswaku xipano xa hina xa Amajimbos xi va xi kha xi tirha hi ku tshembeka kasi man'wani mahungu ni nga khomela wona nkarhi wa hina wu yive kolaka 7:23 loko yi ku 7:30 ta va ni kha ni vuyena vayeni va hina a tindlwini ta hina ta vahaxi ku lava ku twisisisa kahle mitlangu leyi ya Mayors Cup ya netball vanhu vo tala netball a va yi landzelelelele swona namuntlha mi ta yi landzelela hi swiri ku twisisa leswaku ku va kha ku endleka yini ku hala ka netball a hi susumeli atikwenikulu Afrika hi ya langutisa leswaku Rulani wa ka Mukwena ku endleka yini hi yena Rulani leyi a nga va a karhi a tsutsumela a xipano ka xipano lexi a xi kumeka ku le a Egypt a Cairo ni vulavula hi xipano xa Pyramid a ka siku leri ritolo vone a nikiwa award ya ku va coach of the month a swi olova nga ku va coach of the month a Egypt ri wa ntima naswona va ha hlawula ngopfu mbala loko swi ta ka timhaka ta bolo lava va le Egypt so u tirhe ngopfu u kote ku va a tlanga mitlangu minharhu a wina mitlangu minharhu a keep a clean sheet miyisa loyi ni vulava hi yena Rulani Mukwena loyi xipano xakwe xi nga ku tlangeni kahle a ka mitlangu leya ya league ya le Egypt ku nangutisa nkulukumba Rulani u na ntokoto swinene coaching xipano xa Orlando Pirates coaching xipano xa Mamelodi Sundowns u coachini na vadzaberi lava va nga na ntokoto mingiseri wa mina so hi nangutele leswaku a nga yi khomisi tingana ni vulavula hi nkulukumba Rulani wa ka Mukwena mingiseri wa mina a hi nangutisa tafula ra mitlangu leya ya Egyptian Premier League hi nangutisa leswaku ri tshame njhani mingiseri wa mina a ndzhaku loko xipano lexiwani xa yona Pyramid xi nge za xi hluriwa ka mitlangu ya xona ali va tshame amalembelembeni matafula va na ntlhanu wa mitlangu va na 13 points kasi xipano lexi a va xi vitanaka Ceramica xi na 12 points xi tlange ntlhanu wa mitlangu kasi Pyramid va tlange munhu wa mitlangu va na 12 points swi vula leswaku loko vo tlanga lowun'wana va ta va na 15 points va ta va malembelembeni ya tafula mingiseri wa mina va ta va nge se B1 na ntlangu na wun'we ni vulavula hi xipano xa yona Pyramid so loku tirheni matimba kasi ntlangu lowu ka mahlweni ka mitlangu leya Egyptian Premier League i ntlangu exikarhi ka xipano xa yona Zamalek na xipano lexi a va xi vitanaka Engazi ka ha ri tihandle ka tihandla ka xifukwani xa mina ku fambe 25 minutes aka ntlangu wolowo mingiseri wa mina i mitlangu leya ya Egyptian Premier League a yi suki kwalani hi languta man'wani mahungu loko a ha ta tsutsumela aka vayeni va hina ku nga ri khale mingiseri wa mina a hi langutisi lama mahungu lama ma nga ku na wona ma nga ku beni ka bembele ka siku leri ra mundzuku hi ta va hi karhi hi tiva ximfumo leswaku nkulukumba Pitso Jingle Msimang i lange va mani ku va va ya hi qualifyisa ku ya aka AFCON leyi nga ta va yi ri kona ka lembe leri taka mingiseri wa mina ku vuriwa leswaku ka siku leri ra mundzuku 12 o'clock va ta va karhi va paluxa majahana lama ma nga ta lwa nyimpi loko hi tlanga na xipano xa Guinea
na xipani lexi ya ningete Afrika-Dzonga vo fane va xinyika 10 wa tibolo na vito ra kona ri twali kahle Eritrea artwali so va fane va endlela favor ya leswaku at least va nyika 10 wa tibolo ku va kota ku ri pronounce kahle na hina hi ritwa rito leri wa ministry wa mina so ka siku leri mnduku so mori ya tindleve ku lava ku twa leswaku va lange mani nkulukumba pitso jingi msimange ta va karhi hi langutisa leswaku ku endleka yini ku halaka xipani xa hina xa bafana bafana loko a nga endli swona hi ta va karhi hi n'wi jaja loko a endla swona swona hi ta va karhi hi n'wi bela mavoko leswa kahle endla leswo biha hi ta va karhi hi swi ndhundhuzela na ku swi vula kwala ka radio mingiselo wa mina kasi hungu rin'wana ra ku hetelela hetelela ku na jaha la va ri vitana email with boy leyi ni nga ku byela rona leswaku ri huma le ka xipani xa Cape Town City ku na swipani swo ringana swinharhu the big three ri ni nga jikajiki ni nga ri don't beat around the bush ni nga jikajiki hi xikhwati ni ku kongoma xipani xa Orlando Pirates na xipani xa Kaizer Chiefs na xipani xa yona Mamelodi Sundowns swi lava jaha leriwani xipani xa yona Cape Town City va kombisa leswaku va lava 50 million rands leswaku jaha leriwa ri tikuma ri suka eka xipani xa yona Cape Town City aka nkarhi wa sweswiwani xipani xa Orlando Pirates na xipani xa Mamelodi Sundowns na Kaizer Chiefs va ri hayi mali yaleyo yi unreasonable tshamani na yena jaha leriwani ra ha tshamile aka xipani xa Cape Town City lexi endlaka leswaku ni vulavula hi jaha leriwani i timhaka ta ku Rock Nation Sports lava va nga vayimeri va yena va kombisa leswaku u sayine contract ya mune wa malembe ku va va karhi va n'wi yimela jaha leriwa leswi kombisaka kahle leswaku loko ku ri ku 15 million liya a va twinga ku yintsongo Orlando Pirates Kaizer Chiefs na xipani xa Mamelodi Sundowns leswi vulaka leswaku va nga ho no vona yi khweza 50 million yeleyo ku va jaha leriwani liya ka xipani xa Orlando Pirates kumbe Kaizer Chiefs kumbe xipani xa yona Mamelodi Sundowns a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mutlangi wa bolo va nga la torha a nga ho na tshama mutlangi a ku a ni training loko mi nge zaminisa ka xipani xa Mamelodi Sundowns or Kaizer Chiefs or xipani xa Orlando Pirates so hi ta va karhi hi langutisa leswaku ku endleka yini hi rona jaha leri kasi rin'wana hungu ri nga kona ri nga ka bembele i timhaka ta muhawu wa ka kota jaha leriwani hi ri vonini ri va ri karhi ri tala Afrika-Dzonga kusuka le a South Arabia jaha leriwani ri ve na injari leyi nga endla leswaku ri va na vahandzuri aka nkarhi wa sweswiwani va va karhi va n'wi lombisa xipani xa Orlando Pirates mahungu lama hi ma twaka hileswaku se u sungule ku endla vutiolori na man'wani majaha ka xipani xa Orlando Pirates loko a karhi a vuyelela nenge wa yena wu karhi wu tshamiseka miyingiselo ya mina so swi vula ku a ku swotanga nkarhi wo leha hi vona jaha leriwani aka xipani xa yona Orlando Pirates ri va ri karhi endla migingiriko ya rona no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi u le ku tiphineni hi nongonoko wa sport vile na mina Ntombi Ezeja mitlangu yin'wana yi nga ku tlangeli ka majaha masiku ra namuntlha Barcelona va ta va karhi va tlanga na Racing Standard kasi mitlangu leyi ya Carabao Cup Manchester United va ta va karhi va tlanga na xipani xa xona Brighton no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi u ta tiphina mingiselo wa mina a hi jiki laha

0: ani ku byerini mingiseri wa mina leswaku ni ta va ni kha ni vuya na vayeni va hina atindlwini ta hina ta vuhaxi ku lava ku twa swo tala hi vona mingiseri wa mina loko swi ta ka timhaka ta letiya ta mitlangu leya ya Mayor's Cup ya netball mingiseri wa mina laha atindlwini ta hina ta vuhaxi hi na ti-champion ta netball ya hina mingiseri wa mina ni lava ku leswaku va va karhi va tibula mavito ma vona naswona leswaku va huma kwini na xipani xa vona i xa le kwini tekan mike mi yisa non'we
1: inkomo maxina ku xewetaka vayingiserela GCR loyi a nga ku vulavuleni haleni emikateko ka ximayinge the chairperson of the Queens of the Netball Court hi huma a section F
0: phindani nakambe mi nga ri ku twa le phindani nakambe
1: Inkomo mahashi na le ka nxewata na le ka vayingiseri va GCR loyi a nga ku vulavuleni emikateko wa ka ximange the chairperson of the Queens of the Netball Court kusuka section F
0: ward 13 leyi nga laha okay
2: inkomo mahashi laha vulavulaka i Siphokazi Primrose ni secretary ya the Queens Netball Club from ward 13
0: What 13? Okay. Ngavulavula ya leyo.
3: Inkomo la angaleni endlebu phosha.
0: Okay.
3: Yena the Queens.
0: Yo I kahle
3: yatwala.
0: Oh.
3: Nisungula.
0: Yeah.
3: Okay, namshota ngweni wa ingaserwa GCR la ngakuvulavuleni endlebu phosha. Yena coach ya the Queens.
0: Oh, coach ya the Queens.
3: A coach ya the Queens. Qualified coach.
0: Qualified coach.
3: Yes, angana maphepha.
0: Okay. Ai burisana ni mani mitlangu le ya Mayor's Cup. Loko hi ta sungula hi switwini kuve na bembele ya leswaku mitlangu le ya sungula. Mara vanhu vo tala va focusa ngopfu kumbe va pay attention ka mitlangu ya bola ya milenge ya vaxisati na vaxinuna. Leya netball abayi tekeli ngopfu nhlokweni why mi focus ka netball why mi choose netball ngwe minga kona la tindlwini ta hina ta vuhaxi why netball why mi focus ka yona mi rhandza yona i ncini le
2: sweswi na vulavula
0: yi teke mi yisa la nongweni wa n'wina
2: okay sweswi na twala
0: ya
2: okay eka vayingiseri va GCR FM Ina tani the Queens netball kuba hi choose netball i mhaka ya ku hi bona kuri na vana vo tala va vanhwanyana a switarateni ende ku ya hi leswi netball inga hi xisona yi vuyisa discipline eka vana va vanhwanyana yi va susa ngopfu a switarateni se loko n'wana a susiwa switarateni swi ri i hambana na swihi swo tala so fana na ti-drugs na teenage pregnancy ya swi tele ngopfu leswi hi kotaka ku hi va hi kha hi swi hunguta eka vana lavatsongo hikuva hi va tlangisa netball
0: why netball why mi choose netball tekani mike mi tisa kusuhana n'wini ya
1: Inkomo mahashi I choose sporting code xa netball hikuva hi karhi hi langutane loko mi hlamuserini ku vo tala va focusa ngopfu aka soccer both female and male and then va rivala ku na leswi van'wani va nga na vuswikoti bya swona na loko mo languta a hi lani giyani ntsena ikuminyeni kombisa ku South Africa hinkwayo loko swi fika ka netball ku va ku na ntsakelo wa kona wu va wu nga talangi ku fana na loko kha ku ri ku tlangeni ka soccer and leswi endla as if ni ri ku va na ku discriminatewa nyana ko karhi ka vanhu vo karhi lava nga na vuswikoti ka byi swo karhi se hi choose netball ku vona ku ri ku na vana eka ndhawu ya hina vana lava nga lo tshama vana lava vuyaka swikolweni va nga swi tivi ku va endla yini vana lava va nga na vusweti emakaya ya vona va swi navelaka ku na vo karhi ra masiku va nga tikuma va karhi va tlangela swipani leswi nga kona a henhla se hi swi vona ku hi ku swa kala awadini ya hina ku netball yi ri kona ho navela aka tindhawu tin'wana se swona ku swi na nkoka ku ri na hina hi sungula i team leya netball hi vona vana va kota ku ta vana loko va huma xikolweni va ta practice every day va chayisa leti na swi vona ku va va ri busy nyana
0: mi nga yisi ka vona coach coach ivana va malembe mangani lava mi nga va mi va recruita ku va va ta trainer va tlanga ball netball aka team ya n'wina ya the Queens
3: okay vana lava hi nga na vona from 10 16 and 21
0: 10 16 8 years.
3: Yes.
0: Correct.
3: Okay, from 8, 16, and 21.
0: Ivana Lavankar Nankarva, but she naga aka the Queens. Lava Miss Tivaka Lesako, Sungula aka age group, ya 8.
3: So
0: va gruma kusukela loko va hari vatsongo mi famba na vona ka switeji sweswi hinkwaswo swi fambaka hi ndlela yaleyo. So loko mi kha mi chuza vana lavawani mi chuza hi ku ya hi ku ma swi vona ku na talento kumbe i combination ya munhu loko a nga na talente mi n'wi hundzula a za va na talente loko swi ta ka timhaka ta ku va a khoma kumbexana a tlanga bolo.
3: Hi swona sweswo.
0: A hi tlheleleni halawani. Hi tekeni mini ka gonzo ra n'wina aka Mayor's Cup ri fambise kwini mi tlange na swipano swihi naswo mi swi betingani hi lava ku va hi karhi hi twa mi ta va mi kha mi niketana loko fika kun'wana mi la ku hefemula eka lavan'wani va mi pfuna va mi byela leswaku mi va byela leswaku va kha ku endleka loko va ha langutisa leswaku ku endleka yini aka gonzo ra vona ri ni ku byela leswaku xipano xa hina xa vaxisati xa lexi va xi tanaka Spa Proteas xi kona laha Afrika-Dzonga hi xin'wana xa swipano leswi swi va ku swi kha swi hi endla tanihi maAfrika-Dzonga leswaku hi tsaka ri ni vulavula hi mudzaberi wa xipano xa hina xa netball xa vaxisati xa Protea Spa manana Jenny Van Dijk hi van'wani va vavasati lava loko swi ta ka timhaka ta netball va nga na ntokoto swinene ri ni vulavula hi ti-success ta vona kumbe ni vulavula hi leswi va nga va karhi va swi kuma loko swi ta ka timhaka ta netball ya la Afrika-Dzonga hi vone va va karhi va wina kumbexana ku va va teka swidlodlo swo ringana 5 swa ti-title swa Telkom Netball League titles to ringana 5 va xi tekini na xipano lexi va xi tanaka Gauteng Jaguars va xi tekini na xipano lexi va xi tanaka UP tax na ko va karhi va teka ti-title toleto ni vulavula hi manana lava va karhi va coacha xipano xa hina xa rixaka xa netball a hi yeni ni ka gondzo ra n'wina
1: inkomu yaxi I gonzo leri hi ri famba eka ti-Mayor's Cup 2026 leti a ti ri kona hikuva ti-Mayor's Cup ti sungule hi ti-11 hikuva hina a hi ri ti-defending champion a hi va ka standby se sweswo swi hi endle ku hi ya sungula ti-game ta hina hi ti-25 ta August laha hi nga tlanga na Ward 8 ya le Skimming team ya le Skimming
0: mi tlange na team
1: ya le Skimming
0: mi nge zami ya kule coach hi bangeza va nhlayela leswaku va wine gonzo ri fambise ku yini hi yihi team leyi nga mini ka ntshikelelo ka ti-team leti mi nga tlanga na tona
3: i Ward 8
0: Ward
3: 18 ya ka Kahula
0: Ward 18 yaa ku endlaka yini coach mi nge vengeza va nghena ndrindrini
3: ex a yi tikanyana leyi a ku ri tough
0: ehe a ku ri na ku susumetana ngopfu a ku ri na ku helela na timbilu
3: hayikho a nga ri na ku helela na timbilu a yo va tough hi vuyona
0: ku na talenta hinkwako
3: ku na talenta hinkwako vana hinkwavo va tlanga va nyikiwini
0: okay ni hlamuseleni hi gonzo ra n'wina
1: laha hi nga tlanga na Ward 8 ya le Skimming leyi hi nga yi nyika mikutlwini ya ku ringana nhungu na hi va na 35
0: mi be 35 8
1: ivi hi tlhe hi va na game yin'wanyana laha ku tlanga ka siku leri hi ku fike ku va na ku yimanyana vana va hina a hi ri na vana va ku ringana 6 laha a ve va tlanga i ti-national ta spa se ivi masipala hikuva a hi twela na ti-team letin'wana a tirhi ku fambeni ivi ku yimisiwa nyana xinkarhani for ku nyika nkarhi ka vana lava ku tlangeni ka ti-nationals leswi loko se hi ya vuya a ku boheka ku tlangiwa ti-quarter final na semi-final siku rin'we hi ti quarter final laha hi nga fika hi tlanga na Ward 28 Ward 28 leyi hi leyi hi nga tlanga na yona lembe leri nga hela ka ti-final
0: ka
1: ti-final lembe leri nga hela hi vuya hi ta tlanga na yona hi ti quarter final yona hi leyi nyika ntsena 4 hina hi va na 20
0: okay
1: hi tlhela game ya vumbirhi ya hina ya ti-semifinal hi ya tlangana Ward 18 Gahula laniwani ya a ti tshumbirisana vana va ka Gahula mo hi vula hi nga tipfingi muhaxi ku a va le ku teni hava hi wisangi va le ku teni na hina loko game ya chaya hi swi vonini ku loko vo tiyisela swi ya kona va teka va nga hibi vona va kote ku va na 13 hina hi va na 19
0: all right
1: ivi ku va na ti-final leti a ti ri kona aka weekend leyi nga hela ti-final a ti ri kona hi ti vitana ku i dabi
0: i dabi leyiwa
1: i dabi
0: why va ku i dabi coach
3: i mhaka ku malembe mo tala la loko meyas cup yi sungula a ku tshama ku kha ku teka yona wa 12 se last year hina hi nga fika hi humesa ka top 16 that's why a yi ri dabi leyiwa
0: okay Teka.
2: Oh, kuze hi vula dabi ne imhaka ku iti team leti nga kwala township ntsena.
0: Oh, iti team ta la dorobe.
2: Wa 12 hi leti A.
0: Okay.
2: Wa 13 hi leti A.
0: Oh, i dabi lewa. All right. Okay. Thank you for clarifying it. All right. Ku endle ke yini la?
1: E ba lavula hi team leyi nga va ti champion for nkarhi wo leha.
0: I think mitlangu leyi hinkwayo mi nga hlayela yona mi nga hlaya mimbuyelo ya kona neti nga ku ntlangu lowu nga va tough i ntlangu wa ti-final neti nga ku ntlangu wa ti-final wa n'wina na the it is the Vipers neti nga ku ri tough ku tlula mitlangu leyi hinkwayo vulavula ni vona
1: ntlangu lowani a ku ri ti champions ta Evansis Mayors Cup ive kona a va ri ti-champions up until ku ya beburiwa n'wana lembe leri nga hela n'wana lowu beburiwe lembe leri nga hela
0: o i beburiwa lembe leri nga hela a va a tlhava champion
1: ene a beburiwa hi Vipers
0: ku na vula
1: Ngwana langa bebura lembe leri nga hela iva fika humesa mani hi top 16.
0: Wow.
1: Ava champion. Se a vuya lembe leri. A vuya se a hlangana na mani a ka ti-final.
0: Wow.
1: Na ku seketela laha mi nge te a yi tikomba ku ri yona leyi hi nga ku yi tough mara ka hina ya tough ya kona hi toward 18 leyi hi nga yi twa ku yi
0: gawula.
1: Hi twe gawula ku gawu leyi hi nga yi twa ku yi tough.
0: Section A ya yi nga ri tough.
1: Section A ya yi nga ri tough.
0: Okay. Imagine the final. Look at an interesting story. Final. You sound my color. Lashka. What was happening on the final?
2: Kati final ne. Akuri kahle swinene hi ku. Ntsundzuka loko yi ku half time ne. Akuri draw and a hi nge tshama hi tikuma hi ri draw half time.
0: Akuri draw.
2: Akuri 4-4.
0: 4-4. Interesting.
2: And loko kuri 4-4 endlela leyani ivi ku wisiwa se then akuri nkarhi wa ku se ti-coach ne each and every coach a swi vona ku i tough ena kwini ka team ya yena
0: okay
2: meka ti-changes
0: so afana na ti-changes leti ti nga ta
2: meka ku
0: team yi
2: se whatever ti-changes leti wa 13 yi nga fika yi ti endla ti tirhelini swinene ni vula the queens ku loko se ku tlheleriwa wa 12 yi kore only one goal ka second half
0: only one goal
2: eh
0: it shows good akurina ku defender kusuka ka n'wina akurina vatlangi lava ava tshama va ri bolweni
2: ti defenders tshama ti ri kona and the very very strong defenders leti ti nga ti vuya ku nele ka national championships ya under 19
0: ti vuya ka ti-national ti champion letiwa
2: and then naswo yeswi the very same vana va selectiwini hi nga hi selecteliwe more than 11 wa under 19 lava fanele ku va tlanga championship next year a Durban va kha va suka kwala from the
0: mavito ma vona mambirhi manharhu lava mi va ma tsundzukaka
2: leswaku
0: vana van'wini lava
2: ku na Xingwavilavila ku na Zakhele Maluleke Jessica Nkuna Penelope Khosa Risana Maluleke Enelo Maluleke Vukona Melembe hi va na Mpumi Chavalala hi va na Malwandla Khosa hi va na Yandiso Mpofu hi va na Patele nyana nzima nzima kambe kwa kama
3: ntombe
2: kwa ntombe
0: eh ntombi leti ti ya kuti ya me representa le Durban
2: ka under 19 ya national next
0: year ntombi leti ti gingirika kungopfu minga ku yini ka varhandi na vaseketeri ba netball a Giyani loko swi taka timhaka ta netball what do you say to them maybe Bjela Mikuyin because abayilandeleli netball what do you say what do you have to say as champions ta Mayors Cup
1: e ka varhani na vaseketeli ba ball as well kuna ri netball ntsena e kombela nseketelo aka netball vana va hina vele ku endleni ka masingita vana va hina vele ku endleni ka mahlori va ni the nseketelo lowuyani xikan'we aka vaakatiko aka vatswari na n'wamabindzu hi ku katika loko se ku fanele ku fambiwa ku ya tlangiwa ti-nationals ku na ti-camps leti va ku va kha va famba tona ta va 2 days 3 days loko hi ri team between hi hlayi vana vo tala njhani hi fanele va fidiwa va fanele va kumeriwa mpahla bavana tlele bangwana ba ma meeting lenga la busweti a swikoteki kahle ku batswari ba bona bana swikota ku ba humesela se ho ba ikha hiti kwa ja routine se gileto ka ba seketeri na barhandzi ba seketeri na barhandzi ba bolo aba khomi mahlo swinene ba bana ku tsakela ba encourage bana labe ku iba susa starateni hi avoid na teenage pregnancy
0: okay papa rota coach nga ku yini ka varhandi na vaseketeri as a coach uri yini kahle team ya way winini mi ti champion mali se mi kumini kumbe ya ta kumeka coach kusika ka masipala wa hina yi kumeki is it 55,000
3: 30,000 or 55 ya born okay xo sungula ndzi ndzi khensa vatswari va mina ku nga basani ndlovu Kefas ndlovu ni khensa vatswari va vana lava nga kota ku va hini ka vana va ta bolweni ni khensa management ni na khensa eka leswi va nga hi endlela swona va nga hi endlela swona kahle ni tsake ngopfu hikuva na vona na va khensa ku va hingisela na ta training loko va byela ku endla leswi hinkwaswo va hingisela ni ri the queens of the court thank you very much vana va mina ntsake ngopfu ni nga kona
2: okay mina se Springrose ele mina okay a ni la kombisa ku la ba kombisini ku in coach hi maphepha ni mina na many manager team manager
0: okay
2: even though ni secretary mara at the same time ni team manager loyi anga representa national as team manager for more than 5 times lero na sti ba ku last year ni kote ku famba ni fambe kambiri ni fambe na under 19 as team manager ngihle ni famba na senior team na under 21
4: Wow.
2: As team manager, I re Cape Town. Every under 19, I re Boksburg. So that experience, le ngana yone, hikuma ikha itlanga league. Na I join, bana yena a ba tlangisi, a ba teki, ba tlanga kwala a section F swi helela la ya. I join le league kunga VNA, Vembe Netball League. Ninga vutisi ngopfu why join le Vembe, yo ba kusuhani compared to loko ya mupani le kulele. Mara i vone ku Vembe, yi ba iri kusuhani and ya swikota ku accommodate na vana lavanga vanga swela ku ya swikota ku na hina loko a swile ni chela lahana la nwana ati kuma afambini
0: na mithi
2: eh masivose andula sweswi ya ku vatswari vanga chavi ku tisa vana ka the queens a ku va team leyi nga i team leyi nga na management leyi nga well trained management leyi kota ku famba yi ya ka ti training and at the same time I'm not just a manager ni umpire leyi nga gradiwa lero na refa netball
0: okay
2: ni grade one national
0: okay
2: eh se ma swona ku i ti advantages
0: leti nga na tokoto lowu nga
2: kotala
0: eh the queens swi tele ngopfu a hi songa ndza tsutsumela ka xitaka xa ngoto va nga ta ni bavana
1: hi ku songa mwaxi a hi rivele ku a hi famba na khapu yin'we ntsena hi fambe na tikhapu tinharhu
0: ba tlangi va mona va
1: kumbe
0: individual awards
1: the best shooter and also
0: no byana na swa ku mbana ka kuma va kuma ti award leti va kuma ti award leti
3: okay lo anga kuma award best shooter Jessica Nkuna and then center Mpumelelo

kambe ke hlobo e ka re taka khenso na mindiselo wa mina lowu rhandzeka eka awara leyi nga hundza eka rikhomo hi ta mitlangu hi yona minyana yo zenya a karhi a haxela tona khenso swinene khensa na hinkwavo lava va ri kona vahaxi va hina eka dyambu ra siku ra namuntlha na mindiselo wa mina nakambe ke tlhela ni tata khensa swinene ka wena u tshamaka u ri kona va karhi u yimisela nkarhi na nkarhi wena mindiselo wa mina kambe ke hi ta va hi karhi hi nghena kona eka awara ya nine nakambe ke ni va ni karhi ni tiyisisa.

0: ke hi va hi karhi hi khome hi ndlela leyo na mingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi amukela kahle advocate mabasa lava hi vuyaka na vona emoyeni advocate kumberisana ku tlhela hi ma amukela emoyeni namuna
1: riperile muhaxi na le ka vayingiseri lava yingiselaka va ri kona hi karhi hi ku i madyambu lamanene masiku ra nawu laha hi ta ku na yin'wana ya tinhlokomhaka ta swa nawu hi karhi hi kombisana ku mhaka leyi ya nawu yi fambisa ku yini hi karhi hi ku nawu i nawu hi wu kume wu ri nawu hi ta wu siya wu ri nawu so namuntlha muhaxi mhaka leyi hi lavaka ku hi va hi karhi hi avelana kumbe hi tsundzuxana na vayingiseri va hina i mhaka leyi ni nga vulaka loko ho va hi langute kahle ngopfu i mhaka leyi nga tala ngopfu nkarhini wa sweswi laha mi kumaka ku sweswi hi hanya ka malembe xithekinoloji ma swi vona meaning ku swi swo tala se swi hanyiwa kwalaho ka tifoni ka tikhompyuta sweswi swa ku fanisa na sweswo so a swa ha fani na khala hi ta ku vanhu hi ta tlokolana ngopfu lomuyani ku hi hlangana kona a switimeleni mabazini na hinkwaswo se traffic yi le ka ti-social networks ka ti-media platform laha mi kumaka ku vanhu hi fika ku va na ku harazana ku va na swilo swa ku hambanahambana leswi endlekaka kwalaya so loko hi vulavula hi namuntlha nto hi vhela nhlokomhaka ya hina hileswaku onhana xindhuti a ka mhaka ya ti-social media ku kahlekahle loko munhu o va ku onhe ndhuti wa wena hikuva a vula swo karhi online i ncini lexi munhu a fanaka a xi langutisa maswona mhaka leyi tanihiloko ni kombisini i mhaka leyi se yi nga tlakuka swinene leyi nga vulaka ku loko ho va hi langutini i mhaka leyi tshamaka yi karhi yi ririsa vanhu na sweswi loko ho nghena ka ti-social media mi ta kuma un'wana i le ku boyeriweni ko kwalaya un'wana va n'wi byela ku hayi wena swi tenge mi kuma ku na yena a swi n'wi khomi kahle kumbexana ku onheriwa i onheriwa business bindzu ra yena hi ndlela yeleyo so nkarhi wun'wani mi kuma ku hi ku a ni loko hi vulavula hi ti-social media i ti-open platform mi kuma ku un'wani i fika a screenshot a picture ya n'wana a ya yi posta kumbexana van'wani va yiva picture ya munhu va tsala mahungu mo ka ma nga fambelani na swona leswi munhu loyi a swi tivaka maswona ku nkarhi wun'wani va ku rhuketela va loko va teke xinepe xo xexo va xi publisher va tsala mahungu ma ku manhlamba mi kuma ku hi nkarhinyana wutsongo swi sweswo se swi kumane na ma-1000 ya vanhu laha hi nga vulaka ku se i defamation kwalano
0: defamation yi ya na hi nhlayo ya vanhu lava
1: eya loko ko va ku ri maybe ni nga vula ni ku maybe ku yo sendelana vanhu vambirhi va sendelana swilo swo ka swi nga ri swona swi nga ri ka public platform hi nge qualify because loko hi vulavula defamation of character hi vulavula hi ku onhiwa xindhuti ka vanhu that's why loko munhu o tala ka media a fikaku no mavasa matirhelo ma vona swi ku ngengenge mavasa va teke mali ya titlayente mavasa va endle leswi na leswi kokwalano mi kumaka swi swo swoleswo swi yingiseriwe vanhu vo tala ene information leyi nga ku yi humeseni a hi information leyi fikaka yi lunghisa xindhuti xa fam ya mavasa yi va yi karhi yi onha ene xikongomelo xa yena ku ri ku vhele ku la ku onha xindhuti xa munhu hi ndlela yaleyo futhi ni ngo vhela ni yi hlamusela kahle muhaxi ku loko hi vulavula hi defamation laha hi laha mi kumaka ku i ku endla swilo lexi xo ka xi nga ri nawini hi ku tiyimisela i xi publisher loko hi ku fanisana loko a ni publication hi ngo tiva loko vanhu va ku publishiwa tibuku mara loko se hi ku i ya publisher i xi yisa evanhwini lavo tala i xi yise ka public mi kuma ku swi sweswo xi khumbana na munhu un'wana lexi n'wi onhelaku xindhuti xa yena tanihiloko a hi lava swi vula kahle hi rito ra vadyahlava fa hi ta vula kahle ku i defamation of character kumbexana defamation leyi hi nga vulaku involves the unlawful and intentional publication of words or material concerning another person maswivona and that has the effect of harming that person's reputation.
0: Okay.
1: So skomba ku leswi swi vulaka swi fanele swi tlhela swi va na ntikelo kumbe swi tlhela swi va na mhaka ya ku hi ku i nga vulavula hi munhu hi ku ha i lehe ngopfu i lehe nga ku o va u n'wi fanasana nchumu wo karhi kumbe ko va lexi mi ngo giraffe
0: wa
1: swi vona mara mi kuma ku loko se swi ya langutiwa a swi onhe xindhuti xa munhu kumbe business ra yena kumbe leswi munhu waloye a nga va ku a ri xiswona.
0: Okay.
1: So kokwalano leswi hi faneleke hi ti vutisa swona ku hi ta kota ku basisa mhaka ya ku onhiwa xindhuti i ku ku ze ku publishiwa nchumu wo karhi hi munhu wun'wani ke hi loko leyi hi lava ku kota ku humesela rivaleni ku ku ve na defamation kumbexana hi te hi ti vutisa ku swi leswi nga humeseriwa ehandle swi khumba munhu waloye a vilelaku na a swi vona handle mi nga kuma ku ku ve na publication leyi munhu a yi n'wi khumbi yena hi yexe ene loko se a ya yisa xikombelo kumbe a ya endla application ya ku i defamuwini a fika a swi humesela erivaleni mara loko swi langutiwa chuko swi ti komba ku a swi khumbani helo na munhu ye waloye. So yin'wanyana loko hi langutini i publication liya kumbe nkandziyiso walowo wu nga va ku se wu tiviwa hi vanhu lavo tala wa onha xindhuti xa munhu na
0: okay.
1: I question leyi hi fanele ku hi cheka yin'wana loko hi hetsela hi xivutiso xo karhi i ku a swi ri a swi nga tshamisekangi na kumbe nakona munhu loyi wun'wana a tiyimiserile na i swi leswi hi faneleke hi swi va ku hi swi langutisa ku fanisa na loko ho fika hi ku Mavasa i sweswa ni nga nyika example Mavasa i khamba leri yivaka mali ya ti-client.
0: Okay.
1: Ma swi vona
0: yaleyo se yi nghene straight ka business kumbe kwala na business
1: hi nga yi vula kahle ku i defamation of character kumbexana yi tlhela yi it's a character assassinating a publication leyi nga vulaka ku yi dlaya i xindhuti xa business ra Mavasa hi mavalelo loko swo kumiwa hi vanhu vo tala va nge vi na ku tshemba va ku no hi nge tshuneli laya hi ku munhu lowana hi swi twini leswaku mali ya ti-client a nga yi huwisi wa yi tirhisa swi nga ri nawini. Se ni nga tlhela nyika example ya ku mi kuma ku maybe munhu un'wanyana i publish marito ya ku ni a ni yimi na matirhelo ya Mavasa the way a tirhisaka swo ka business
0: okay
1: kumbe business decision yaleyo hi nge yi vuli ku a na wu vulangi ku i ncini ma swi vona. So so lexi hi nga xi nga va ku hi xi langutisa van'wani va ku swa khataleka ku onheriwa loku ka vito kumbe xindzuti swi endliwa aka platform ya yo karhi na maybe a hi ngo Facebook kumbe TikTok a ku na ku hambana.
0: Okay.
1: Loko publication yaleyo ku va yi endliwe ka platform yo karhi a swi vuli ku swi protect-a munhu loyi a nga endla statement lexiya. Maswa.
0: Okay.
1: Kwala xi va ku xindliwe ko as long xi kote fikeleriwa hi vanhu vo tala. So lexi ni nga swi kombisaka kumbexana lani swi swo tala mi kumaka ku swi onha xindhuti xa munhu swo tala swi va swi kha swi ri ti-Facebook post nkarhi wun'wani mi kuma ku i ti-WhatsApp messages na ti-group ku na laha ka ti-group mi kuma ku vanhu va ntlawa wo karhi ma swivona munhu a vula ma va manimani a hina hi vatshembi a vula marito yo ka yi nga ri kahle kwalaha ka group ku hayi i munhu loyi kumbexani a hi n'wi hleketelela ku a nga hetelela a pfinye na vana kumbe ku na mahungu mi kuma ku a hi wona mahungu malaha ma swi vona.
0: Okay.
1: Nkarhi wun'wana ti-TikTok videos laha ku publish-waku i mikandziyiso ya munhu wo karhi yi karhi yi n'wi tshicha xindhuti ma swi vona nkarhi wun'wani ku tekiwe video ya munhu waloye mi kuma ku a nga ambalangi hi ndlela ya kahle yi ya ya publish-iwa ma swi vona ku na va ti-post leti kumekaka ka va Twitter sweswi yi vitaniwaku X ti-Instagram post ku ri na ti-YouTube videos ku ri na ti-comment ka ti-website ti-voice note na yona ni ma swi vona ku loko se yi famba yi hangalaka yi vuya kwala ka publication kumbexani ku fambisiwe swinepe leswi swi fambisanaka na mahungu ma ku ona ndoti eh se hi swona leswi mikuma ku mkarhi yo tala logo hiku hiku na defamation ka ti social media swi va swika swi papa mala ka mintila yo yale maswo.
0: Okay,
1: so ene xinwana ku va mhaka yi va yi publishiwe online yi nyanyisa ntikelo wa switandzhaku leswi nga tata loko munhu waloye mi kuma ku se a tekiwa a fanele a ya hlamula maswona because i mhaka ya ku swi leswi it can spread very quickly.
0: Yeah, exactly.
1: Hi nkarhi loko ni nga nyikanyana example ya video leyi a yi circulate ya va ku Limpopo boy.
0: Yeah.
1: Eh, maswo. Video liyani a yi tiviwa hambi na vakhegula lava nga swi tivi ku
0: lava
1: lava ku twisisa ku Limpopo boy loyiwani i mani ku endleka yini hi yena maswo. So nkarhi yin'wanyana van'wanyana loko se va lava ku tumbela i ku i ta ku yena ni fike mina ni share post leyi nga lo postiwa hi munhu un'wanyana.
0: Okay.
1: Sweswo a swi endli ku hambana.
0: Okay.
1: Because a wu sirhelelekangi mhaka ku a hi wena i nga creator original statement.
0: Mhaka yikulu i ku te ku vanhu lava va nga swi vonangi va swi vona through wena.
1: Meaning se kahlekahle we hi nga vula ku se i accomplice.
0: Okay.
1: I munhu loyi i nga endla swo fana na wa loyi a nga swi endla le masunguleni ni tirhi ntirho wa ku fana.
0: Ntirho wun'we.
1: Ku va munhu a ku ixi i sweswo hi nga swi kombisa swa ku yena a hi yena yo republisher a swi siveli nchumu mara swona swi tlhela swi create ti legal consequences.
0: Okay.
1: So before da mahungu kumbe nkarhi wun'wanyana mi kuma ku sweswi na WhatsApp yi na option liya ya ku share. Before hi share a hi languteni ku swi leswi hi swi sharaku swi ya va na xiave xa njhani. So nkarhi wun'wanyana mi kuma ku mi fambi kha mi swi tiva ku swi leswi mi hehliwaku hi swona i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso na.
0: Okay.
1: Ku munhu a kota ku fanele loko se a teka vutihlamuleri bya publication liya a tiva na la swi sukela koho naswona. So hi yo mhaka loko hi lava ku nghena ka introduction ya mhaka leyi ya hina ya defamation leyi hi nga lavaka ku va yingiseri ku ta fika kokwala va karhi va swi twisisa kahle ku loko hi vulavula hi defamation of a person ka social media kumbe character hi va hi kha hi vulavula hi yini.
0: Okay, so like one more question, what if munhu loyi a nga posta swilo leswa ku va swi vavisa munhu un'wana kumbe swi n'wi chicha xindzuti then a take down the post in a way ya ku va a delete mara already vanhu va screenshotini mara yena se u yi take down u yi susile ko sala ku va ti-screenshot swa ha n'wi affecta in a way kumbe a swi cinci the fact ya ku a swi postini.
1: That's why hi tlhela hi vule statement xa ku loko se swi endliwe online swi na nghozi ngopfu ya ku swi na leswi hi nga swi vulaka swa ku swi titumbuluxa hi ku hatlisa kumbe swi ti multiplier hi ku hatlisa ngopfu because loko wa ha posta mi kuma ku swi voniwe maybe hi 10 wa vanhu then after 10 minutes se swi voniwe 100.
0: Yeah.
1: After 10 minutes leyin'wana se i ma 1000 ya vanhu lava nga swi vona whether wena i nga swi creator se i swi deletini loko ku ri mi kuma ku lava nga swi share swa kombeta source la swi suka ko a ku na ku hambana hi ku se already damage yi endlekini maswona. So ku va munhu se a deletini kahlehle mhaka yi ku laya i ku munhu a vhela a nga publish swilo leswi nga onhaku exindoti xa munhu wo karhi hiku loko wo va xi publisher online hambiloko se wehe i fane i ya swi remove la lavan'wanyana mi kuma nkarhi wun'wana va teke ti-screenshot ti kombeta kahle ku swi suka ka mani maswona na lava nga share swi ngo ho fika loko ka tin'wani ta ti-social platform loko ishera ya kometa kula inga isusa ko ile kwini lokse maybe luwa ngwana a delete ni kokwale inga ti the effect ta kona hi site ra that platform le mona hi tirisa but in terms of revealing la yuma kona loko inga chichang chumu meaning because that time sa sweswiya.
0: Okay, se kuva na lava va ku tshama ka ti comments ke ka comment section lava va ku va yi kuma post va swi vona ku ri yi le ku buleni ka un'wanyana kumbe yi le ku chicheni ka un'wana xindzhuti na yena a fika a edda hikuva a khomenta hansi ka post liya already yi nga postiwa na yena a khomenta swa ku mandleni kumbe leswi nga ta tikuma swi vavisa munhu luya se na vona lava va va ka va katseka ka ku ve le ku defamating ka munhu un'wanyana.
1: Yes, menawu leyi nga koho sweswi muhaxi tanihiloko ka hi vona ku hi hanya enkarhini wa thekinoloji na nawu na wona hi woxe wa evolve kumbe ni nga vula leswaku wa fika se wu va kha wu improve kumbe wu nga ha fani na leswa swa xikhale wu va fane wu focusa hi ku ya na hi ti-development leti nga koho enkarhini wa sweswi.
0: Okay.
1: Ku na nawu lowu hi nga wu vulaka wa cyber it's a cyber crime act.
0: Yeah.
1: Se leyi fikaka yi hlamusela ngopfu ku loko se munhu a khomentini kumbe hi ku swi ya hi ku comment ya wena loko ni lava ku hlamula hi kongoma comment ya wena yi nyanya ku ndla yini ku defema nakona na yo comment yaleyo ya ehlayiwa hi mani loko ku ri ya hlayiwa vanhu vo tala meaning ku na wehe nga va ku i khomentini va i ri na xiave lera ra ku loko ku hetelela mi kuma ku na ku loko ku endliwa ti-lawsuit swi ya hi ku loyi a nga complainant i katse va mani ene i kota ku prove yini maswona hi ku swi nga endleka a katse source ntsena.
0: Okay.
1: A ku source yin'we one xindhuti proof ya yena i ku xindhuti xa yena ti comment leti nga ndliwa hi vanhu mara a nga ha fambi a landza munhu hi wun'we hi wun'we ka lavaya va nga endla ti-comment maswo leswiya swi ze swi byaleka ngopfu hi mhaka ya source.
0: Ni
1: nga nyika example ku na ti-news platform leti sweswi ti nga kona loko mi nghena ka va Facebook mi swi vonaka ti-covera na mahungu ma xifundzhantsongo xa Giyani nkarhi wun'wanyani kuma ku i national loko lava va nga verifyangi information ya vo va yi publisha hi ndlela yaleyo mi kuma ku vanhu se va sungula ku khomenta hi ndlela yin'wana na yin'wana hi ku ya hi original post meaning ku vo va ta hetelela va byarhi a vutihlamuleri hi ku na loko se munhu o lava ku endla mhaka ya ku landza munhu hi wun'we wun'we yaloyo a va ka khomentini loko hi ya halaya a tihubyeni mi kuma ku practically it's impossible ku nga deal na million of people lava se mi kuma ku va nga khomenta hi post yo karhi so post liya hiyo kahlele hi yo publication leyi nga fika hi ku onha xindhuti leswi fikaku swi nyanyisa ku xindhuti xa wexi onhaka i mhaka ya ku loko a hi ngo hi susa post liya meaning comment liya a yi ta va yi nga ri kona maswa so loko ya hi kha hi mhaka ya ku langutisa source yo yi nga na nkoka maswa unless kwalaha loyi a khomentaka a tumbuluxa another story maswona xi nga ha fambelani na leswi source yi nga vula swona maswa.
0: Okay.
1: Swi fana na loko va kuma vasa i yi va mali ya titlayena maswa van'wana va ivi yin'wana a nghena kwalani a ku mavasa yi va na tihomu
0: lero
1: se ku va ku ri na it's a sub post but yona hi yoxe se yi na ntikelo wa swa yona aside a ya ha ri rhavi ra leswiya swa ku sungula ngopfu maswo hi ku se wehe i ta na statement xintshwa lexi na xona mi kumaku se xi fika xi se mi nga kuma ku loko kha ku hleriwa swa ku fanisa swi ku langutiwa ngopfu ko va ku ti-case letiwani a ti se va common more special a ka ti-court ta hina kumbe ka tiwutito mara hi ku langutisa matirhelo ya xinawu obviously source yona inga na nkoka luya abako ayise mahungu ra kusungula hi yena ku langutiwa ngopfu ka yena
0: kumbe
1: xani loko kuri it's a news platform ti tele vanhu nga koti ku ti mention kumbe ni nga kombisa loko hi ku GCR news ivi mi kuma ku yi na platform ka va social media yi publishe swa ka swi nga swona lava va ku va sala va khomenta ku nga vomavasa swi nga endleka va pona mara mi kuma ku yona GCR hi yoo yi salaku yi langusana na vutihlamuleri.
0: Okay, so hi vuya ka lavawa va swi kala vito ti-anonymous mi kuma ku u create a fake account. So na u fikelela njhani ka vanhu vo fana valava i lo create a fake account a sungula ku tsalatsala leswi a tsalaka swona hi ximunuhatwa xo karhi and yena a nga humesangi profile ku ri hi yena mani wa le kwini u lo ti createla fake account.
1: Ya na lowa ni nga kombisa wa ku dila hi swa cyber crime kokwalano hi laha mi kumaku loko reportiwe milandzu ya ku fana yaleya cyber crime i milandzu leyi endlekaku aka tifoni aka tikhompyuta so kokwalano mi kuma ku na leswi swi foni yin'wana na yin'wana yi na vuxokoxoko lebyi byi hambanisaku na foni ti nga va ti fana hi mavito na hi lembe leswi ri ti nga humisa hi swona mara yi na code ya yoo.
0: Okay.
1: That's why loko munhu a xava foni sweswi va nge ku xava cellphone i nga humesangi pasi ra wena ndhawu leyi tshamaka yo lala ku tshika ku endleke swin'wana swi khumbana na foni liya loko se va hambiloko we yo fika yi endla fake account ntsena wa ku kombeta ku fake account liya a yi tirhaka device ya njhani
0: loko okay.
1: Lava xiphorisa va swi kota ku swi tracer ku loko mo ni yingiserini maxa a kumbe mikarhi mi langutisa sweswi hi na madlanga commission laha ka commission va ta mi byela ku as long as mi kuma ku foni leyiwa a wu yi tirhisa kumbe nambara leyi a wu yi tirhisa va kota ku tirhisa swi swimbirhi ku nga va ku ri ni foni ivi na nambara ya foni loko nambara ya mavasa yo suka ya nghena ka sim card yo ka foni yo karhi va swi vona ku sim card leyiwani se yi sukini ka device yo karhi yi ye ka yin'wanyana ma swi vona se loko va lava ku humesela that's why va ku va swi kota ku retriever na information leyi va ku yi deletiwini as long swi tiveka ku nto technology yi ngopfu ene loko wa lava ku hlamusela vuenti bya yona swi nga endleka hi huma aka mhaka mara lexi nga koho i ku va swi kota ku tracer na vanhu lava mi kumaka ku i ti-anonymous mara va endle ti-fake account unless mi kumaka foni liya loko a yi xava ku na black market mi kuma ku yi xave aka ti-black market a ti nga lavi vuxokoxoko bya ku tala se va tirhisa na ti-tower
0: naswona
1: ku loko ku endliwa statement lexiwani device leyi nga senda information leyi a yi khome hi network ya le kwihi so leswi a swi fika loko va swi vona ku okay yi tirhise ndhawu leyi nga vulaka i section E a Giyani lero investigation ya hina se yi va yi karhi yi langusana na section
0: E
1: ivi se lexi landzelaka hi sweswiyani swi vulaka swa vuxokoxoko swa tifoni ma swi vona so i swi leswi nga endla mara swi swa koteka ku munhu va nga n'wi tracer va n'wi kuma.
0: Okay, right, loko ni languta hi losala na 10 minutes ntsena ku nga se ba awara liya ya nkaye hambi swi tekani ta va ni karhi ni teka nkarhi lowu nga va ku hi sale na wona ku nga 10 minutes hi wu yisa eka vayingiseri ku va na vona va kota ku vutisa swivutiso leswi va nga na swona mayelana na nhlokomhaka leyi a hi burisana hi yona. Muyingiseri wa mina wa swi kota ku va u karhi vutisa eka nomboro ya 060-887-5942 hi nomboro yaleyo wa swi kota ku ni kuma hi riqingho ra le nyongeni kumbe va u karhi u tsutsumela kwahala ka WhatsApp u ta senda voice note kota ku twa leswi u lavaka ku tiva swona. Okay, ni vete nthumba riqingho la advocate mu va ready na ku ri hlamula 060-887-2 Muyingiseri wa GCR FM le moyeni. Hello
2: advocate yelosi
1: ahe
2: njhani
1: ha i vatomi nga ku vona muyingiseri wa hina
2: tona mi twanela kule swinene
1: hi twanela kule swinene
2: marabona ukuthi asibudisi besikose dale khona anda kubutisa la uri hayi ngosisi ni tsala swo karhi kumbe ni publisha swo karhi ene ku ri ntiyiso ni tlhela ni va na vumbhoni byo khomeka ku impela i ntiyiso leswi swi talaka hi munhu wo karhi ivi munhu loyi a ya ni folela case yale ya defamation ivi ni fika court ni nga swi kota ku ri ni nga voni nandzu ni wena case munhu ni nga n'wi hakeri loko ni ku impela swilo leswi ni vulelaka hi swona kumbe ni nga swi tsala ni na vumbhoni bya swona. Nakona va loko a court va tlhela va languta ku ri mhaka leyi ni va vulavula hi yona va cheka ku ri i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso va ti-create-ela na ni ta kombela ku yingisela moya because va a ni mi twi kahle inkomo.
1: Okay.

0: hikuya hi xiyimo lexi va va hlangana xo wena loko loko munhu loyi a va suwa kumbe va yisa tikhoto va hlamusela va nyika nhlamuselo leyi va nyikaka yo sweswo swi ta langusiwa ku himpela loko vo vula ku entiyiso va a va ri na ti-proof swi nga endleka xikombelo xa luya xi nga pasi hi ku okay hi leswi ku na munhu loyi a fambaka a skema vanhu
1: ya
0: ene ni na proof ya ku na mina ni skemini kumbe yi skeme na vamana vamana ivi ni swi publisha loko ni swi publisha a hi xikongomelo xa ku n'wi onha xindhuni i ku endla public awareness se tikhota hina sweswo ti ta swi tekela nhlokweni na ku ni va ni na proof ya ku i skeme vanhu vo karhi lero yaleyo hambiloko u ya lero yi ola ku sirhelela scam xa yena ku xiya
1: mahlweni
0: a ku va na reputation ya nchumu so tin'wani ta ti-defense leti nkarhi wun'wani maybe vanhu va nga ta ti-raiser hi leswi swa ku maybe it was a fair comment kumbe an opinion maswona kumbexani a ku ri na ti-privileges to karhi kumbexana a ku ri na consent so ti-defense leti ti fikaka ti ta mara loko ku ri mi kuma ku i mhaka ya ku i ntiyiso and a ku ri mhaka ya public benefit swi ya hi ku jwele xiyimo xa njhani kwalani mi nga kuma hambi wo mi yisa miyingiseri wa mina ma swi kota ku mi tlhe mi phonyoka ka yeleyo
1: okay hi va hi karhi hi kongoma emahlweni hi ndlela leyi wena miyingiseri wa mina 060-887-5942 nomboro leyi kumekaka yona riqingho rin'we ntsena u va u karhi hi khoma emoyeni hi le riqingho ri nghenaka 060-887-5942 miyingiseri wa Jesus FM ni moyeni hello
2: wa misavela advocate
1: ahe
2: vulavulela botixitereka
1: a ri tiyaii amita botixitereka
2: ya hetona milandzu nga wu tinga ei a hi ku munhu a ni tsalatsala fonini a swi fadlika swi tiva wun'wana na wun'wana swi humesele ka tifunu mikwati ta vanhu se ni swi tiva ku ni kheni swikolo impala na tsalatsala swilo swona loko pfulela nandzu nawu nga teka makota ehla ka yena
0: yingisela moyeni xitwalini xi vutisi ya n'wina nkarhi wa hina se i wutsongo xo sungula mi nga tlheriseli hi ku hatlisa ka leswi a va ku a mi lumbete hi swona and mi nga n'wi threateni and mi nga tlhela mi n'wi rhuketela back ivi mi nga publish private information ya yena hi ku loko se mi tlhelela le tiwubyeni leyi a nga fika a ku na yena munhu loyiwani aho yekulana mina na yena hi ku na yena i endle swo karhi so loko mo va mi miyerini mo teka swilo leswi a va ka a swi koxometini kwalaho ka platform ya liya ma swi kota ku nawu wu teka magoza ya vukarhi ehenhleni ka munhu waloye lero xivutiso ya vona xi twala ngopfu ku magoza ma ta tekiwa ma xinawu lama nga ta endla leswaku munhu waloye a hlamula
1: okay ni mi twe kahle advocate se swoneke loko mi va mi karhi mi la ku lemukisa vanhu lava va nga le ku yingiselela moyeni hi mhaka ya ti-social media mi nga ku yini marito yo hetelela eka vona
0: a ni ta ku vanhu va ka hina a hi endleni so ku teka vumbhoni lebyi byi nga ta hi pfuna a hi tekeni ti-screenshot leti kombisaka post yi ya ku helela leyi munhu a va ka a mi publishe ka yona profile ya munhu waloye nkarhi na siku leri swi nga endliwa hi swona na ti-comment leti nga fika ti kona na ti-shares leti ti nga va ku tive koho kwalaho na ti-reaction so a ni ta ku vanhu va ka hina a hi lemukeni mhaka ya social media hi nga yi weli xihenhla yi ta hi siya yi nga hi siyi kahle maswona loko hi ya ka mhaka leya nawu nawu wu tirhela hinkwenu that's why ku nawu i nawu hi wu kume wu ri nawu hi ta wu siyisa sweswi meni ku hi hanya a hi hanyi hi ku titsakela wo pfuka namuntlha i la ku vulavula kun'wanyana ku biha i nga hi ku maybe ku n'wi vondzokela so swi nga hi siya mi kuma ku hi tsakisiwa hi ti-comment hi ku vo tala mi kuma ku va lava attention loko sweswi ya hala ka hi ku ni vone post yin'wanyana ni nge vuli mavito maswona ya ha ku postiwa tolo hi wun'wanyana wa vanhu laa a tivekaka ku i munhu wa ku posta swinene a posta hi wun'wana a nga na bindzu maswona se loko i endle sweswo va nga ku teka va ku yisa halaya anawini maswona.

0: Peace. So makume hi ndlela yaleyo mi kuma ku mara swi tlhela swi cheka ka mhaka ya ku recover-a mhaka ya ku loko munhu a ku onhe xindzuti hi langusa na waluya i n'wi suwaku leswi i n'wi suwaku swo i na swona na hi ku okay nkarhi wun'wanyana mara a swi siveli ku order yi nga endliwa maswo order hi ku ya hi loko va swi vona ku damage leyi nga fikaka yi va yi endlekile yi quantify-iwa kahle ku yi nga hetelela munhu loyi a fanele a hakele 1 million lero wena yi to tshama i ri na order against wena ya ku a wu fanele hakela 1 million hi mhaka ya swilo leswi nga va ku swi endlini maswo se loko i tsandzeka ku hakela mali yani se ya jika case a yi nge hevi civil case se va ta ku wena i va i ri in contempt of court order meaning i va i tsan'we xiboho xa court lero hi ndlela yaleyo swi nga endleka se yi hundzuka nandzu lowu landzerisiwaka hi va xiphorisa maswo so a hi veneni careful ku swi leswi hi swi publish-aku hi na information ya ku tshembeka na ku hi va loko ku ri hi nga ri vanhu lava hi nga ntokotela kumbe hi nga rejistara ku hi fambisa mahungu hi nga swi endli because na vanhu lava fambisaka mahungu va va karhi va ri na yini va ri na matirhelo lama va swi tivaka ku leswi swi endlisiwa xileswi hikuva mi fanele mi publisha mahungu mi fanele mi rhanga mi contact-a ti-source kumbe munhu loyi a swi n'wi affect-aku mi twa ku comment ya yena na yona yi ri yini se hina loko va hi lava maxi va nga hi kuma ka www.mabasa.paartennis.co.za kokwalano va ta hlangana na Mabasa na information hinkwayo ya hina hi ku www.mabasa.paartennis.co.za kumbe 073 63 63 603 kokwalano va ta hi kuma hi va hi va pfuna inkomu
1: inkomu khensa swinene advocate Mabasa ku va mi kote ku yi joyina eka madyambu ya namuntlha na ku tshemba leswaku na nkarhi lowu taka yi ta va ha ri na wena
0: inkomu maxi nkarhi hi ku nawu i nawu hi u kume u ri nawu hi ta wu siya u ri nawu
1: inkomu sweswo swi ta va swi karhi swi hi fikelerisa hi makomu ka mbulavulo wa hina eka awara yo sungula na miyingiselo wa mina va fambeli kuya ni xiyanimoya xa wena kambe ke loko hi jika makete loko se hi vuya hi ta va hi karhi hi vuya ka awara yambirhi laha hi nga ta va hi karhi hi vuya na rihanyo ra hina leri hi nga ta va hi ri twa kona kwala moye na dokodela Chauke hi vona lava hi nga ta va hi ri na vona eka awara leyi landzela kambe ke hambi switetani hi ta va hi karhi hi jikanyana makete ku va hi karhi hi lulamisela ku va hi karhi hi nghena na vona dokodela
2: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gfm.co.za rito xihluva
3: rixaka funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka rixaka financial services leyi na yona yi nga le hansi ka rixaka groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026 rixaka funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi rixaka financial services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka rixaka funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina rixaka funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini
4: xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke
5: Gaza Democratic Front.
6: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, vhotela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Vhotela Gaza.
5: Hi, Gaza.
7: Xana lowu nga va ri vulavula nga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi Ladu Hardware Giyani Malamulele va kumile swilo swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basini hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last econ ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mahungu yo tsakisa hi lawa Ladu Hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladu Hardware Where you save and score.
8: Rishaka Funeral Cemetery sa kutumbulishiwa ka Rishaka Financial Services. Leina yona yi nga le hansi ka Rishaka Group ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rishaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka hari ya liya na ti-benefit na tona ta ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini
9: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele ina hi swona 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar ntsena loko xitoko xa ha ri kona
10: That's P-I-Z-A-R-R-E
11: Kukole funeral services yiku abeleti funeral policies to fika leleka kuseka talamenta angumu kariwe tiga Di plan tahena tikaza standard plan di 170 rand Ucharisa 15 wabani ukumana kaskete Dignified plan di 270 rand ukuma kaskete ya manini Platinum plan di 450 rand ukuma kaskete ya mabungungu Ni mobile fridge, kumbe VIP toilet, kumbe brass band mahala Di plan leti mkwanko kita na tomstone ni mbuwe duwe angatelela Kukole funeral sikirisa na mafuman balo ya atinus Gufu na towaso nao, utala wini, nasito osho Yukuma kipia Malamulele, Bushback Ridge, Nachawero Tisalansi na ina edukono kumbeweka WhatsApp Eka 082-584-3201 Kumbe 078-173-9459 Hii amkele naba akibaya matike mambe Kokolo Funeras Hii kokolo eka shihini
12: Master Building Hardware Bokumele material ya quality Nangu tukumela ku surface screen Shikamu ya F Ya 1.5mm ya 100m 1129 Pressure pump limpopo 0.37kW Yenja 975 Black pipe class 6 Yenja 560 Afri tank 2500L Yenja 1999 Fridge compressor 1/5 HP Yenja 720 Kasi Nashili hukwa sha plumbing Sha the fridge Sha gizi Nasha agriculture Sha attack merkane General hardware Tools Sha the bone Nasha nasha kumeka Bakumeka kusuwa na cash build Kusuwa na auto clutch Main road Yukumula ka quotation Wa phone la 075-390-9616 075-390-9616 Kumbe 071-041-3141 071-041-3141 Master Building Hardware
13: Jinke Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
14: xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twa swona 250 rand ntsena
13: ti-arrive mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna
15: Castetia na di pilisto ti sa minjangu tababanuna ti kona kasi family plan 800 rand. Wakona e giane a Bingston wakumeka e matrix orangi kama koma lukuncha a kelugele tingwenzeni. Kasi na le giane a section A kusunile ambach wakumeka ungaba foine la shish eka 066 257 5568 066 257

Kumimbir wa timinetsu na mengi seru wa CRFM ba garibu ya kona eka awara ya bumbir la eba ka ikara ingena kahle na doko dila chauke na ingata ba ikara ibarosana kahle ishara hanyo. Ikala ikensa shunene eka awara yusungula la erna advocate mabasa isa itilerea ra na wani mengi seru wa mina. Kame kenti lan kutunzu shale soke na Facebook page leifu mga kahle vitara CRFM na kambeke audio streaming eka www.crfm.co.za kungara ikutia kankari itaba ikari amukela dokotela kubaikari bulana wona

0: emoyeni dokotela ni mani mi amukela hi ndlela leyi na ku tlhela ni mi perisa emoyeni na n'wina.
1: Hi
0: pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina dokodela.
1: No, hi pfukile swinene. Ni lava ku yima mfa ni tsundzuxa vanyingiselo va hina. Swikoweto swimbirhi swinharhunyana leswi fambisanaka na timhaka ta ku va munhu a ri na nkingha ya yo karhi.
0: Okay.
1: Nga ri nkingha ya kwihi, ya ku va yi ri ngopfu usually. I swi leswi swi va swi ri kona swi khosiwa hi timhaka ta kwala tindleveni. Tindleve ta hina ti tirha swa ku hlayanyana maxi. Ku nga timhaka ta ku yingisela ntsena na ku twa mahungu. Mara ku ri na timhaka ta ku ku balansa ka hina swi le tindleveni.
0: Okay.
1: Swi swa ku tala balancing ya hina le tindleveni. Na ku kota ku hi tiva ku sweswi nga ku na benda ya mahlweni onde swi sendziwa ka tindleve. That's why hi kota ku swi tiva. Kahle kahle market part ya munhu yi le tindleveni ta yena.
0: Okay.
1: Hi xo xi kota ku mejara na ku pima ku yime straight kumbe yi bendile na. So namuntlha ni lava ku tsundzuxanyana ka ndzanana hi timhaka ta swikoweto leswi va ku swi ri kona leswi mi kumaka leswaku hakanyingi swi tala ku va swi ri problem ya le tindleveni. So ni ta dyondzisa ku sungula ni vulavula hi timhaka ta leswiya swa ku loko munhu a tshamile kumbe a ri ka xa ku famba mi kuma leswaku yi sungula ku vabya. Emotion sickness leswiya.
0: Okay.
1: So hi minkarhi yo tala mi kuma leswaku swi va swi ri kona vunyingi hi lava mi kuma leswaku swi va endlekela loko va khandziya ku famba. Hala ka ka hina hi tolovele ku nga va ku ri movha kumbe ku nga va ku ri xifambo xa munhu un'wana na un'wana. So mi kuma leswaku motion yona yaliya ya ku famba ka nchumu wona walowo a swi endla leswaku munhu a va na leswi swi vitanaka na motion sickness. Mi kuma leswaku swi tala ku hlupha ngopfu vanhu lava mi kuma leswaku va rindzana ni ka yin'wana especially swi nga n'wi endla munhu a ha ri na malembe yambirhi swi fambisa sweswiya ku ya fika ka malembe ya 12 so loko a kha a ya kha kula nkarhi ntswa mi kuma leswaku swa fika laha swo endleka ku munhu wu tolovela kumbe munhu a nga ku huma ka ku hlupheka loku ya ka motion sickness liya maxa.
0: Okay.
1: So laha swi tala ku va mi kuma leswaku ka van'wana swi va swi ri kona mi kuma leswaku minkarhi yo tala hambi mi kuma leswaku a hi swi tekeni i vanhu lava va nga lo tshama. Munhu wa ku pfa a lo tshama hi nga vulavula munhu lonkulu. Van'wani swa mi kuma leswaku loko ku famba something hi xixipita la ku concentrate ka xo swa endleka mi kuma leswaku a hetela a va na swikoti swa motion sickness leyi mi vulavulaka yona namuntlha.
0: Okay.
1: So hakanyingi mi tala ku va mi swi sense ma vona la ngopfu ka gang leyi ntsanana lava va ku ku na thekinoloji masiku lama sweswo game ti tlangiwaku kumbexana i concentrating ngopfu ka kumbexana hi le ka tindhawu ta ti-cinema ndhawu ya ku va yi tlanga ti-movie kumbexana nowadays va swi cinca swi leswiya a ka ha projectiwi mi kuma leswaku laha mi tshamaka swo endlaka already automatically min'wina mi kuwa laha moxi leyi endleka loko yaliya loko mi yi landzelela ka van'wana swi hetelela swi produce kumbe swi va vangele yona motion sickness leyi mi vulavulaka yona namuntlha maxa. So mi kuma leswaku swi va swi ri tano ene mi kuma leswaku a ko va na ku munhu a nga va a ri na vuvabyi byo karhi swi va swi kha swi endlekala hi ndlela yona because remember ku vona na timhaka ta ku balansa swi hinkwaswo ku vona ka hina na timhaka ta ku va hi balansa swi fanele swi va na ku twanana na ku twisisana leswi swi vonaka xi famba swi rejistara miehleketweni
0: leswi
1: swi rejistara hi dunia. So mi kuma leswaku swa ku fana na sweswo eku heteleleni loko yona sensation liya munhu a yi vona ku va ku xitsonga xa ka hina ni xitindza swi veka njhani mara yona sensation liya loko munhu a yi vona ku famba loku ya van'wana timhaka ta ku moxini yaliya yi va ku yi mikulu ka a ndzeni ka xa ku fana kuma leswaku swi ya yona motion sickness leyi ni vulavulaka yona. Kasi ka van'wana sweswo swa ku maybe a nga va lo tshama then a vona sweswo swi fambafambaka do leswiya swa ku mi kuma leswaku swi tala ku endlekela ka loko mo va mi tshamele swa ku fana na maybe nga ku Stranger TV kumbe ku nga va ku ri tsine leswiya do motion sickness leyi yi va ku yi ri kona yi na themo ra kona leyi hi vitanaka hileswi ku na vision leyi va yi ri kona yi induciwe mhaka vision leyi va yi ri kona leswi hi swi vitana visual induced motion sickness. So but the same thing same swikoweto swa ku fana no swikoweto swa ku swa fana mahaxi timhaka ti kotaku a ku heteleleni munhu u va na problem yaleyo ya ku ku va na problem ya ku a hetelela a va na swikoweto swi swi kombisaka ku a nga va na problem ya morning ya motion sickness hi ndlela yo yaleyo mahaxi. So ka vanhu lava mi pfumaka leswaku hi vona hi nga vulaka motion sickness yi nga va yi hlupha ngopfu ka vona kumbe loko mo kuma leswaku vanhu lava va nga na nkingha ya ku va le va na problem ya vutoyo chava ngopfu swa endleka mi kuma leswaku swi va tekisela ngopfu vanhu va ku fana avo valavaku maybe mi kuma leswaku maybe yi ehleketa timhaka ta ku fana na travel ngopfu va lavaku maybe swa endleka a fane a famba mpfhuka ku leha kumbe a fane a khandziya xa ku khandziya ku fana na sweswo swa ti-pharmacini all that swihahampfhuka swi endleka mi kuma leswaku hi mhaka yi anticipate ta khandziya xihahampfhuka lexiya hi ku swi tela miehleketweni wa yena.
0: Okay,
1: mi kuma leswaku swi endleka hi mhaka anxiety yaleyo swi n'wi vangela problem ya ku a va na ku tshama a chuhile a va anxious hi ndlela yo yaleyo laha ku heteleleni swi n'wi vangelaa ku vona swikotiswikoti swa ku maybe a nga va na morning sickness motion sickness no ni nga swi confuse morning sickness is another thing ni nga va ya motion ku famba motion ku famba motion sickness much then van'wana leswi swa ku hi lava vanhu va ri na problem ya nkingha ya pandza hi nhloko ngopfungopfu lava va ku va na headache liya ya ku hi tala ku migraine leyi ya ku ya hlupha swinene ile ya kuma va vula ya kontsha mi ya dyondzisa ya lavya a yi lavi swa kunyo a yi lavi light ya strong a yi lavi mpongo valavo tanivava hetelaka na ku motion sickness yi tala ku va affect vanhu va hlupha hi swa ku fana na swoleswi kasi van'wani timhaka ti vita ku vanhu va ku fana na vanhu va xisati a hi tsundzukeni motion sickness yi tala ku va yi hlupha ngopfu vanhu va xisati manxa timbewu hinkwato ta hluphaphepeka hi yo mara lava nhlayoko yi nge le henhle vanhu va xisati. So swa endleka mi kuma leswaku munhu loyi ku cinca ka ku balansa kumbe mi kuma leswaku ti-hormones ta yena ta cinca nyana ku va na hormone yo karhi yi va ku yini ya nhlayo le henhla ngopfungopfu kwala ka swilo swa ku fana loko hi loko munhu a ri muyimana swi endleka vanhu va pregnant yi mi kuma leswaku swi va affect-a ngopfu kumbexana mi kuma leswaku i munhu loyi a tirhisaku swa kunguhata vulavula ti-contraceptive mash hi timhaka ta ku ri swa kunguhata swi na ti-artificial hormones hi ndlela yo yaleyo swi endleka mi kuma leswaku naswo sweswo contribute ka timhaka ta ku swi nga endla leswaku a va na tendency ya ku a va na emotion sickness. So leswi sweswo va ku swi ri kutani mahaxi van'wani mi kuma leswaku i sweswo swa ku tekelela hi vula ku swi fambelana hi ti-genes kumbe swi na ti-genetical factors ti ta ku maybe swi kona mutini swa endleka mi kuma leswaku swi tala ku va swi kutani hi minkarhi yo tala mahaxi. So loko ha ha vulavula hi yona motion sickness yi nga yi vona njhani ku munhu yi na yona mahaxi hi vona hi swikoweto swa kona nga timhaka ti ta ku loko then a ri ka situation yaleyo ya ku i le ku fambeni mi kuma leswaku ku na problem yaleyo ya ku yi sungula ku swi sungula van'wana swi va sungula ku green a endla nga kurila ra yena ingaku i na ku ka nga titwi kahle green van'wani kuma leswaku swi hetelela swi vangele problem ya ku n'wana a va na problem yaleyo ya ku sungula ku juluka ngopfu u huma nyiko ku tala van'wani va endla ngaku va hlamba timbilu a tlanga ku lava ku xanta ku hetelela n'wana van'wani va xanta swo swi ri ndlela yo yaleyo minkarhi yin'wani mi kuma leswaku swi fika laha mi kumaku leswaku loko swi fanele swi sungula ka munhu yelo swi nga se fika ka xiyimo xa ku a famba timbilu a tikuma kha xanta swi nga ku juluka kumbe a twa na makhwiri lama nga tshamisekanga. Mi kuma leswaku ku va ku ri na swikoti leswi mi kumaka leswaku swi va swi kona ka munhu ya timhaka ta ku vanhu va lava ku wa a tshama kha a hlamula kwala na kwala yi tala ku mi vona nge ku sungula ku wa hefemula mara hi hefemulela ehenhla kumbe hi hefemula hi xipidi hi ndlela yo yaleyo van'wani mi kuma leswaku huma mara ya ku tala sin'wini van'wani hi sweswo ku swi endla leswaku nga ku tshama a ri ku cakunya nga ku cakunya moya ya sungula ku tikomba ingaku a nga na matimba helela hi matimba kwalaho ka ku van'wani swi endla sweswo ku a khomanya hi nsululwana pandza na hi nhloko mi kuma leswaku a nga ha wa hlanganahlangana munhu wa kona a nga ha koti ku concentrate ka nchumu so van'wani mi kuma leswaku swi endla leswaku a tlanga u lava ku tlela kumbe fanele a etlela kumbe khoma hi kona se laha mi kuma leswaku munhu a hetelela a tikumi a etlela kumbe hi ndlela yo ya le maxa so a swi talangi hi nga vulavula ku loko swi endla as a person kumbe swi endla tanihi munhu loko ku swilo swa ku endla mi kuma leswaku na ku maybe twa ku vava kumbe i na timhaka ta ku u helela hi xothela hi moya nga hefemuli kahle kumbe ku na xin'wana swi dyanga ku ri ku na ti-paralysis kumbe ku oma nga rihlanguti ro karhi ra yena kumbe a twanga ku a nga ri na vusini a swi kona swa ku fana na swilo sweswo famba swi ndzikinesa va timhaka ti ta ku va na swikoti swi nga hlaya maxa so motion sickness tanihiloko ni hlamusele ku swa endleka mi kuma leswaku yi va yi ri hi mukhuva wolowo mara mi kuma leswaku loko se swi fika ka malembe ya ku se munhu i tlharheli swi hetelela swi tikomengaku swi hangalaka kandzanakandzanana so loko na ha vulavula hi yona ekhomixini ya maxa a hi tsundzuki van'wani swi va endla hikuva va ri ndzeni ka xa ku famba van'wani swi va endla hikuva va tshame va langutisa nchumu wo karhi wo ku famba kumbe va ehleketa ku xo karhi xi le ku fambeni a ti twa ku na yena le flying lo ku fambeni swi endleka sensation yale because swi le swi lama ehleketeni swi endleka swi hetela swi vanga problem yo yaleyo ya ku a ti twa ku swa n'wi endlekelela na vanhu va lava ku yin'wani ma vona vanhu va ku va tshame endhawini ya ku kumbe i ndhawu ya ku va ku yi tele musi yi ndhawu ya ku yi na swa ku tismelo swi na strong ende a ku na mafenstere ya enough ku xotha moya swa endleka mi kuma leswaku van'wani va va na swikoti swa ku swi endlaka va va na yona ti-symptoms ya ku yi nga vo va na vuvabyi lebyi bya motion sickness maxa swi va swi ri tanihi minkarhi yo tala so mhaka ya ku ri timhaka ta ku swi leswi hinkwaswo swi fambelana na timhaka ta ku katsa na timhaka ta tindleve maxa so kasi yi kona yin'wani condition yi vitanaku leyi nda yi vitana nda swi hlaya swi na ku nda swi katsa ndhawu yini
0: okay
1: hi laha leswaku munhu yi va na nsululwani van'wani va va na problem leyi ya ku va twana ku lama nga tshama ku kajikajika na ku na ku ba exini lewandewani leswi swi vitanaku vertigo then swa nsululwani business a swi tiva ku nsululwani minkarhi yo tala yi tala ku vangela ku khoma vanhu minkarhi yo tala so swa nsululwani hi laha mi kuma leswaku munhu tlanga ku nhloko ya yena leyi nga ku a nga koti ku nga ku a ni swi tiendla swihlaya njhani mara i na swikoti swi swa ku yi nga ku yi lava ku wa van'wani va tlanga nga koti ku balansa van'wani mi kuma leswaku swo endla ingaku i twa ingaku ma vona loko swi endla ingaku munhu ma vona loko munhu a ri swimming hikuva ku a ni swi tivi sensation ya le ku swimming va ya vanhu lava nga tshama hambela va swi twisisa va swi ri tani hi minkarhi yo tala so nsululwani hi yo yaleyo ya ku mi kuma leswaku swi tala ku va swi endlekala ngopfungopfu ka vanhu lavakulu swi tala ku va swi va hlupha swa nsululwani maxa ende swikoweto kumbe swivange nkulu xa nsuluwana swi hlayi ndhandhawu.

0: Los menciona nunca un melén.
1: Okay.
0: Diga que es de la U. Y lo común a Tanila Banaku. Y tengo la gata con una conación de one to one shop. Shipo. No me diga de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la and all the church ways with an objective. Mara in Kwasu, history was again man, but Talabat Talabu Shikarangu in Suluai. So Marashi and Man Benamas. The Tigo, the social missions from Laku, so Nagakum, Ilokum, Yakuna, Kuna Munga, Kukarum, Ilok family, only Marati, but I cast the Rogers and in the way. So Kumarashaku, and Kalota, Susunas Blago, but Talabat Talabu Banangu is in the one there was Bako. Mm. Kungawa ko ng gini at magatanga at kungawa ko ng magatang siya at kungawa ko ng magatago strang charso sa pagdating gawin ko rin na problem mo kar kungawa ko ng magatago mo ko malasya ko kungawa ko ng magatag sa siro ay isto mo tungo ng infection mo kar iba ko kungawa ko sa sabu ni kung sa yun na hensa yaya mapilis na mamatay sa nasusunod na gusto nila siya. Tentang aspek level ia aku asal di nado hanya dari renaissance toksi kami ringan. Dan saya kami komen sosial, kita juga sekolah shop fana sekolah semua asing kereta.
1: Okay.
0: So komen sosial. Dok, jika orang buat jeli, komen sosial itu jadi serius. Lam komen sosial, si anda umum, abang nak problem ini saya kira sebelum nanti mana, nasi dewan-dewanis. Ya gut, beti gue isin de wan de wan mas, isin de wan de wan. Tapi, apa nak? Seninggal solution lusi, naya nusa jika jika mas. So saya ni kan kumelas yang lusi lusi tan, bangun ini sesuatu. Iban baktan, si kalau pas si bagi wahai, kondisi ni ni ngot kondisi tak ambang ambang mas. Sesuatu di kubat objek kon, tengah jadi jadi tinggiin, tengah jadi. Jadi, itu makin tak ku. Walau mesti kita tunggu macam ni, kami mesti ada sampai besar si adun ni. So, kaskarang aku Malaysia ku, sesungguhnya sih pulak ku, bangun ku Malaysia ku pas tanza aku ni, negara pelat di tanah ku isi, bapa nak si side effect mesti si masalah yang mesti tanza, selalu mula terasa, mampir siap buka. Bagaimana tu mereka dia tak guna problem ni leh aku, maybe inang ini apa asupahi cuma cara tinjauin tayar kumpulan bana problem ni leh apa dah entah aku jalan jalan leh macam, so kadang-kadang aku merasa aku susah macam naik ni nas, macam naik macam susah nak cepat aku, ini pun aku misalnya ikut tarian apa jenis lain aku merasa aku munhu a yi tirhisile yi na swiswi leswaku switandzhaku swa kona ku va na problem ya le ya ntshululwani xindewandewa xixiya van'wani mi kuma leswaku swi va swi kona mara mi kuma xivangelonkulu xa kona a xi tiveki so ka van'wani mi kuma leswaku swi va swi vangiwa hi timhaka ta ku pfumaleka leswi hi swi vitanaka leswi hi swi vitanaka ti-substrate kumbe leswi swi fanelaka swi kumeka swi ri le ngangati. Loko ko va na problem ya ku engatini shopa leswi landzelaka mahaxa swa endleka swi vanga problem ya ku munhu a va na nsisululwani minkarhi yin'wani a va na problem yale ya ku swi hakanyingi leswi ni swi vulaka swa ku fana na timhaka ta ku va munhu a ku kuma leswi hetela a va na nsisululwani ngopfungopfu swi vangiwa hi maphilisi a swi talangi swi na vanga problem ya ku a va na swindziwandziwana.
1: Okay.
0: So mi kuma leswaku na loko munhu i na problem ya ku pfumela mi pfumaleka a hi swi tekeli munhu loyi a pfumalaka ngati ya ku ringanela mirini va va hetela ku va na anemia kasi ku na lava ku mi kuma leswaku i na ngati ya ku ringanela mirini mara yi pfumala yini pfumala chukela leri lavekaka emirini van'wani va lava ku va le ka ndhawu ya ku a va koti ku kuma moya lowu tengeke hi mfanelo swihetelela swi endla leswaku ngati liya yena yi tala ku yi va yi na nhlayo le hansi ya le ya oxygen swi hetelela swi va swi ri tanihi minkarhi yo tala hi swilo leswi nga swi nga vanga problem ya timhaka ta ku munhu a va na problem ya nsululwani a swi talangi swi nga vanga xindziwandziwana swo vanga problem yaleyo ya nsululwani na van'wani mi swi hetelela loko swi leswi swi va swi ri ngopfu swi vanga nkingha yaleyo ya timhaka ta ku va munhu a swi vitana ku feyinta kumbe ku endla nga ku wa titivala hi ndlela yo yaleyo maxa.
1: Okay.
0: So loko na ha ri ka yona commission leyi ni ta vulavulanyana swindzananyana ka ndzanana loko ni kumbanyana timhaka tetiya ta swa timhaka ta mimirhi yo karhi leyi mi kumaka leswaku swa endleka mi kuma leswaku ya contribute ka timhaka tetiya ta ku munhu a tikuma ri na nsululwani tanihiloko mikurini ka condition leyi ya ku sungula ni vulavule hi timhaka ta motion sickness loko ko va u ri na motion sickness swa boha na nsululwani swi nga hetelela swi va swi ku vangela ku va na problem ya nsululwani ku tlhela va na xindziwandziwani hi ndlela yo yaleyo kasi van'wani mi kuma leswaku va swi vangiwa hi timhaka ta ku van'wani hi timhaka ta ku a nga va a ri na nkingha yaleyo ya ku i na maphilisi lama ma tirhisaka ngopfungopfu maphilisi ya lawa ya ku hima vitana maphilisi ya ku sivela swa ti-high blood minkarhi yo tala so ma tele maphilisi ta ma kuma leswaku ma na switandzhaku swa ku swi hetelela swi va problem na le tindleveni laha mi kumaka leswaku i kona ti-injection ya tin'wana timhaka ta ku tshungula ku tshungula vuvabyi byo karhi munhu laha swi bohaku maybe ku fana swa wa injection yo karhi nkarhi wa kulanya swi nga swi ri n'hweti timbirhi tinharhu kumbe swi teka xinkarhaniyani ti kona ti-injection maphilisi lama ma lama ma ku ri loko ma kha ma tirhisiwa hi munhu swi fika laha swi kuri switandzhaku swa kona swi n'wi vangela problem ya nsululwaniya na timhaka ta ku va munhu ku swi sivela na timhaka ta ku twa kahle ka van'wana a pfaleka tindleve leti kuma leswaku swo endla nga ku ti pfalekile wa tita tilobye ya ku a ta ha pinchumi mara ti kha ti bambomo so swin'wana mi kuma leswaku swi tala ku va swi ve ni vangiwa hi ku va munhu a ri na problem ya swo endla nga ku i na problem ya vuvabyi bya miehleketo va lava ku vanhu va ku tshama chukile va lava ku va na ti-panic disorder hi minkarhi yo tala mi kuma leswaku swi tala ku hi ku swi leswi swi hetelaka swi tile ku swi tile emiehleketeni swa endleka mi kuma leswaku swi contributa kumbe swi va nga ningela ku munhu heya loyi a twa ngaku i na nkingha ya problem ya timhaka ta ku yi na nsululwani ngopfu maxa so mi kuma leswaku hi minkarhi yo tala loko swi ri hi nkhovo walowo swi va swi kha swi endla leswaku matirhelo ya munhu heya loyi ya swa masiku hinkwawo swi affect-a matirhelo ya yena maxa swo tala swi swa ku a ti kota ku tipfuna masiku hinkwayo swa siveleleke mara swo tsanga ku va a swi endla hi mhaka ya ku ehleketa ku ni nga va na nsululwani kumbe ni nga va nsululwani ni ba hi xiindziwandziwani hi ndlela yo yaleyo That's why the other condition, blah blah, you know, motion sickness, mash. But for everyone, man, even a motion sickness, man, she should think everyone I do, Magata. Kunua, look, Babu, for a movie. Go from Bufu, Bangwan, Ila, Babu, a sensitive car, petrol.
2: She fambisana na mabele ya mbilu ya ye. Soundile. Bangwa nchwa ende kama kumarisha ashfambela ni mbilu na mabele ya mbilu ya ye. Mwa kumarisha shitamashika chungu yende ya njela yale. So mkumarisha ku titi makata tata kwa nata problem yale tinjewe. Henge vulu kukuna shilusha kwa kire specifically kwa nisho shifange mku
0: Not effect of kwetela ku twala sound yaleya ku munhu i twanga ku na swi swi bonga ku tindleleni van'wana swi nga swi vanga timhaka ta ku kuma leswaku maybe ta le lethaka tindleveni van'wana sweswo swa ku maybe i na vuvabyi bya le tindleveni sweswa swaku maybe i na infection ya le ndzeni van'wana timhaka ta kuma a nga va ngheniwi nchumu wo karhi endleveni mara hi minkarhi yo tala mahi mi kuma leswaku swi tala ku va swi endla loko munhu a kha ya kha ku ene sweswo swi nga va swi affect-a vanhu lavakulu hi timhaka ta ku loko munhu a kha ya kula ku na structure swo karhi kwale tindleveni ta yena swi hetelela swi kha swi va swi tiyela xikoma swi endlela yo yeleyo so swi va swi ri tani mikarhi yo tala tanihi loko yi hlamuserile ku swa endleka van'wana ku timhaka ta mixaka ya maphilisi lava ma tirhisa kumbe ku ri maphilisi yalawa ya ku ni nge ma hlayeli ku mahaxi because yeah ma kona maphilisi ya kona ma endla swa ku fana na swilo sweswo ma mi kuma leswaku ma na swikoweto kumbe switandzhaku swa ku swi hetelela ku ya hi nhlayo ya maphilisi lama ku tala ka wona swi hetelela swi va problem ya ku munhu a va na problem ya ku twa mpongo tindleve mahaxi
1: okay
0: so sweswo hi nga swi vula ku swi ya hi timhaka ta ku ma tirhisa ku na leswi swi vitanaka nhlayo kumbe ku tala ka maphilisi kumbe strength xa maphilisi na ni swi tivi na swi va njhani xitsonga xa ka yona kasi van'wana timhaka ta ku swi va kona timhaka ta ku swi tirhise u ma tirhisa ku nkarhi wa ku leha ku fika kwihi van'wana swi fambelana na timhaka ta ku swo katsa na timhaka ta ku u na problem ya ku ku na nkingha ya yo karhi ya tinso ta yena swi endla ku va na problem ya ku a va na problem yaleyo ya ku swi hetelela swi masalelo ya maphilisi lama ma tshama ri kona emirini wa yena laha swi hetelela ku swi endla ngaku swikoweto kumbe maphilisi lawa nhlayo ya maphilisi lawaya ya tshama ya tele ngatini ya yena so ma kona maphilisi na kumbe ti-injection leti mi kumela leswaku loko munhu a ti tirhiseni swi hetelela swi va na xitandzhaku swa ku fambela na timhaka ta ku hetelela ku va na problem ya yena ya timhaka ta ku ta ku duma tindleveni hambi xi xa simple ku fana na discrin kumbe aspirin ya leyi mi kuma leswi vanhu vo ta va tala ku yi tirhisa nkarhi wo tala loko munhu a wu swi tirhisa nkarhi wa ku leha tirhisa vuvabyi swi endleka mi kuma leswaku swi hetelela munhu a fanele ku la tindleveni ta yena kala to van'wana hi sweswo swa ku mi kuma leswaku ngopfungopfu va lava ku i vanhu lava va hluphiwaku hi ku nga ku ri tihinsu kumbe ku timhaka ta ku munhu u na problem ya ku nga ku va fembafemba milenge swi tele leswi hetelaka swi nga vanga problem ya ku switandzhaku swa kona ku va ku tihumulele tindleveni
1: okay
0: swi tele swinene switandzhaku swa kona mahaxi Alex yi nga nyika vayingiseli nkarhi wa ku loko va ri na swiswa tshela mahaxi
1: okay swi vula ku ni ta va ni karhi ni teka nkarhi ni wu yisa eka vayingiseri lava nga na swivutiso mayelana na presentation leyi a va karhi va hi nyika dokodela laha mi nga ni kuma ntsena eka 060-887-5942 hi ta va hi karhi hi famba riqingho rero eka riqingho ra le nyongeni kumbe mi ni kuma kona kwahala ka WhatsApp ma mi karhi mi rhumela marungula ya n'wina kona 060-887-5942 a hi fambeni swin'we.

0: yingiseriwa GCR FM hi rimo yene lowu.
1: A wo muxavana dokodela.
0: Ahe.
1: Ma vulavulela buti xitereka.
0: Na mi yi twa buti xitereka.
1: A hi tona mulandzela
0: u
1: tiva. Eka problem swo tuluwani swi pfuna swimbini swa le makumu swimbirhi.
0: Okay. Okay, that's it. I'm going to put it there.
1: Number two.
0: Okay. Mitaba tomo. Danke buti sterk. Okay, right, nivan karini teka tin tamp niti kheler sela kona eka dokodela akurish vadeso le shashvash kar shita ka wena shuka ka buti sterk. Va kombisa mhaka ya leswaku va na problem ya swikun'wana swa vona leswi le makumu swi kukumukile leswi endlaku ku na minwala yi kukumuka swa vava na tlipara a ya ha ngheni loko va lava ku tsema minwala leyi yi kule leswa swa ku yi tlhe yi pfala ivi se then xa vumbirhi xivutiso i xa ku loko va tlele swi nga ri na mhaka ku ri temperature yi yimise ku yini ka hisa ka titimela vona va juluka.
2: Emotional. Though as family and a topic and a mutual mara, she bangish up on a she shy the match. Shop to look. Shall be the market of lung desire. The market of a lemon, shall narring a long time at the market. Xiyimo xa miri wa vona loko ni vulavula xiyimo xa miri wa vona ku va timhaka ta ku i munhu wa ku va na ximirana munhu luwa va kuva na miri lowukulu xin'wana timhaka ta ku a va na chronic condition yo karhi chronic condition va kuva vuvabyi lebyi mi kuma leswaku va tshamba na va na byona nkarhi wa ku leha mi vuvabyi lebyi bya ku tsimaka ku va tirhisa emaphilisi for nkarhi wa ku leha swi tele leswi hi nga yingelaka ku
0: Okay. Hi ke botish tareka hi ya le nhlambulo kusuka eka dokodela na ku tsemba ku ri loko mi nga hlambulika mi nga tlhemi kota ku vuya kambe ke hi va hi karisele na nkayi wa timinetes ku nga se ya ba awara ya khume leyi nga ta va hi karhi game ta kona kambe ke hi ndlela leyi ni ta va ni karhi ni teka tinqingho ku ya emahlweni 060-887-5942 tsundzuka kahle ku ri ma swi kota ku ni kuma hi sayiti lera ra WhatsApp na sayiti ra riqingho ra le nyongeni riqingho rin'wana ntsena wena mi yingiseri wa mina wa ni kuma 060-887-5942

0: ምንጊዜርዋ ጂሲ አር ኤፍ ኤም ነው የኔለው። ሄሎ okay right re bale ke la ntingo injela le kame ke ntela ni kumarungula na kambe kusuka kwala ka WhatsApp vakuri perile nwamhlabe mina loko ni switwa ti sound ta kona swi endla ingaku ku lungena mati so mikuma ingari mati madungiwaka and swi endla ngopfu ka ndlebe ya left and loko no chaisa radio yi rasa swi twala ngopfu ikuma ku yiri khwasha khwasha ninga pfuneka njani
1: no na what coming said any that's your contact number eh lo go bala ba ku bla bla na mina batai batai tapo
0: okay
1: eh tabane ka contact number lo eh shobu sita mako
0: okay, dokodela ba komisa leswaku va ta karba siya ti nomboro ta bona laha minga

0: tela mito veta me isiana nambara ikuwa se ilo sala nantse wati minetze nse nakuwa ikari isoka iti ntambi.
1: No vani sila wahen kumaka 078-900-2127. Wangan kumaka nambara yu yale yomash. So kumagati teta ku dumakali tindlebeni swi fambisana ngopfu na mafambelo ya ngati emisiheni ka van'wana van'wana problem ya ya vulavulaku nhlayo ya ku va va tirhisa maphilisi ya muxaka wo karhi va va na effect yo karhi va le tindleveni hi ndlela yaleyo maxa.
0: Okay,
1: so mara
0: Dogote.
1: Aye, I'm sorry.
0: Aye.
1: Hey, no, I'm not something. I'm not sure. Leswi swi talaka ku va swi endlekala ka vanhu lavakulu.
0: Okay. Network yi le ku yi onhile swinene. Dokodela.
1: No, swi va nga timhaka ta ku nghena ti-cost va vanhu va le mibazi I think hi mhaka swo sweswo.
0: Okay.
1: So mhaka mara mhaka nkulu hi swo sweswo maxa ku ri swo tala swa nsululwani na swindewandewani na timhaka ta ku duma tindleveni swi tala ku endlekala ngopfu ka vanhu lavakulu.
0: Okay.
1: Swi fambisana swi tele swivanhu swa kona mara swi tala ku va swi endlekala vanhu lavakulu maxa swi tala ku va tani mkatotano van'wani kuma leswaku data van'wani hi lava vakulu loko va tshamile va boya ku loko ku va pfulele radio va pfulela yi rhasa ngopfu loko yi pfulele TV volume ya ko yi va yi ri henhla ngopfu van'wani kuma leswaku swi affecta na mahi na matsalo ya vona swi endle nga ku va twa mara va ngala ku swi va swi tani minkarhi yo tala maxa.
0: Okay. Kesa swinene dokodela ku va mi kote ku joyina eka madyambu ya siku ra namuntlha na ku tshemba leswaku na nkarhi lowu taka hi ta va ha ri na n'wena.
1: No, cancer mina n'wamisavi na ku cancer nkarhi wa vayimiseri va rejisara hi ku tlhela hi bula na kambe nkarhi wo tani.
0: Hinkwawo. Okay, right, wena mingiseriwa GCR FM loko hi langutile nkarhi losela na timinetse tinharhu ntsena hi nga se ya hi ya teka milambya ku va karhi a nghena hi tale mbilwini eka madyambu ya siku ra namuntlha. Wena muyingiseri wa mina ni khesa swinene ku va u kote ku tune ina hi va hi karhi bula eka madyambu ya siku ra namuntlha na n'wina mi nge le ku ni yingiselela tindhawini to hambanahambana. Ni khesa swinene ku va mi kote ku va kona eka madyambu ya siku ra namuntlha tanihiloko hi va hi karhi hi la ku gimeta xiyenge xa hina xa mabulo u tsundzuka kahle ku ri nokonoko wa ku fana na lowu hi na wona wa na rin'wana un'wanyana ku sukerisa kona hi awara ya nhongoko ya ko ku ba awara ya khume hi va hi karhi hi ri swin'we kwani hi va hi karhi hi bula hi ta nawu xikan'we na ta rihanyo wena muyingiseri wa mina kambe ke khesa swinene ni khesa ni vuyelela ka munhu un'wana na un'wana loyi a karhaka a twa rito leri eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta tlhela hi hlangana nakambe eka siku leri landzelaka hi nokonoko lowu hambanaka ni ta ku ra ha perile hlayisekani mi ti hlayisa eka timhangu leti nge le ku endlekeni ka minkarhi ya sweswi a hi tikumeni ri ndhawini ya vuhlayiseki wena muyingiseri wa mina va hi karhi hi papalata kahle na ku famba na madyambu kumbe ku famba hi wun'we wun'we loko ku ri va ku ri long distance a hi endleni leswaku hi famba hi mitlawa kota ku hlayisa vutomi bya hina na n'wina mi nge le ku chayeleni mapatwini mi chayela hi vukheta ku nga ri na switswotswiwa ehenhleni ka swona a hi hlayisekeni madyambu ra ha perile ingomo.
2: Vula kamahleketo ku kumeka ntsena loko u joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langutisa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2500 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B

0: Ama kume mbiri wat mina ndzi mingisela suka kahle ka wana ya akume eka madyambu ya suka ra namuntlha hi ku amukela kahle mingisela wa mina yingisela xitixa wa xakian comtele ti ri kona eka madyambu ya suka ra namuntlha la ku amukelaka eka madyambu ya suka ra namuntlha ngomi nepinas aka i jara valandza ni ntiko lava nkombato wa milele va ndlangamandla ka mafuza ka yin'wana kha zamuna wa xikoci wa kokwani balati famba swin'we eka madyambu ya suka ra namuntlha la ka awara ya kume ke fika dika wara ya kume mbiri nakona ku tele mbilwini tani tolovelo nakona ku loteka wena msupuluku ku fika rabu mona la ka wara kume ke fika dika wara ya kume mbiri kaza swona ngopfu swa kahle eka xihluva nwa mabunda kana vona wakwe wa tidonzo la ka wara ya nuku ke fika la anga hisela ko kan ka wara ya kume eka madyambu ya sikora namu nakona ku tele mbilwini mi tsalome tabe ka ifamba swinwa vele kansa mana mana ku joina ku ngaba ku side leri ya ra audio streaming ya www.gisalfa.co.za ule limpopo ule mpumalanga lo no first ule gauteng province Kansas to go for. When we chile, come at Jambia Sugar and Muda Gondra, R5 to 9, R81 R36, R529. Na yona kwala kwa hanyeni ndlala le va kona va yindzi va hina tani leswi mi swi tivaka ra vunharhu rin'wana na rin'wana ra xikwembu na madyambu va va va ri kona le ka madyambu ya siku ra namuntlha sergeant ri perile na ku mamukela ka nongonongotele mbilwini ka madyambu ya siku ra namuntlha
1: ri perile mahaxi ri perile na le ka vayingiseri khanso loko va hi amukele ka madyambu ya siku ra namuntlha kwala ka
0: GCRFM all right ri perile
2: no ri perile valambya ri perile na kuxota vayingiseri va GCRFM i siku ra kona
0: Alright ke mixo seven ikona maka ele lava ku ta ku kha hi langutisa ndele ka madyambu ya sukura na munthla ka nongonoko wa talembilwini eka xihondo 106.0 megahertz FM hi ndlela le kambe ke vayingiseri loko ku ri ku twaleni moyeni hi kombela mba mukhami hi aleta ku hayi khona hi le ku twaleni swinene ku van'wani va kongomi hi byelanga hi khona hi le ku mitweni ka madyambu ya sukura muloko hi nga dumana na nongonoko mu kuma ku yo tivulavulela hina kwalowa kambe ke loko ri hi le ku twaleni hi kombela mi hi aleta mi hi byela leswaku hayi khona hi twala kahle swinene ngopfu ndele ka madyambu ya sukura na muntlha mikiselo wa mina so hi ta va hi kha hi ku ningeta kahle mhaka leyi nga ta va hi kha hi burisana hi yona eka madyambu ya sukura na muntlha a ni ta ka leswi

Alright ke mingisele fam sa sweswo eka madyambu ya siku ra namuntlha hina ku va hi kha hi ku nyiketa kahle papila leri va kha hi ri khomini eka madyambu ya siku ra namuntlha mingiseri i twa leswaku papila leri nga ri khoma ka nongonoko wa tele mbilwini ri tshamise ku yini hi ndlela yaleyo ma vona laha vuton'wini mingiseri timhaka ti tele loko weti u nga kumbexana laha hi hanyaka kona u na tinkingha vanhu va na timhaka ta serious leti va faneleke va dilana na tona hi yo mhaka nongonoko wa tele mbilwini u tirhisiwa swona ku va kha u tisa switshuxo ngopfungopfu ka vanhu lava hetelelaka va va na miehleketo yo vo a va ha ri na ku tshemba ka nchumu ka hi ku ya hi swiyimo leswi va va ka va kha va hlangana na swona avuton'wini so ri kona papila eka madyambu ya siku ra namuntlha leyi nga ta va kha hirila ni le kata lembe ra namuntlha already hi na sehaleni a hi ri chukachukini kambe ke swi na nkoka swinene ngopfu na wehe tanihi mingiseri ri va ri kha ri ku fikelela hi ndlela leyi kambe ke papila ri hlayika hi ndlela leri wa mingiseri wa mina va riperile emuhaxi na vayingiseri na vayini va hina mina ndzi boti wa malembe ya 45 ni na nsati na vana vanharhu lava no ka ni nga ha riki xo ku ri i va mina mina na nsati wa mina loko hi hlangana a hi rhandzana a ni rhandzana na buti wun'wana ivi rirhandzu ri fika ri hi nandzihela a heta a jikela lowa buti sesi i tirha kahle i loyara a nga na nkingha na mali hi ku na mali yo lovola a lo ndzi nyika hi hete hi lovolana hi tshama swin'we a vansati ni tlhela ni va nuna eka yena hi tevule hi mathwinsa ya majaha sesi u sungule swo tshama a kha a ku u ya kaya ka vona hi ku a ku nga ri kule ngopfu a wo hlayela miganganyana ni hete ni kuma ntirho wa le mayini a ni tshama ni karhele hi ku cela mugodi a ni vuya kan'we ekule ene loko ni vuya a ni tshama ni tlele hi ku karhala ku fike nkarhi loko ni ri entirhweni ni hamba ni foyina a nga ha khomi foni ivi ni vuya ni nga n'wi kumi ku ri vusiku a ni vutisanga ni lo tlhelela entirhweni kambe a swi ni nyikanga kurhula vhiki leri landzelaka ni vuye navusiku yindlu a yi nga khiyi loko ni nghena ni kuma ku ri na n'wanuna wa mikhava a nga mbalangi nchumu a tlele ekamareni na le ka mbedo wa mina hi gigibisanile ku ya fikelela ni n'wi ba nhloko hi pano ro tsindziyela a wela ehansi nsati a ri kona u vone swilo hinkwaswo nsati u hete a huma a pana sikisi hi ku chava mina ni hete ni n'wi teka ni n'wi veka epatwini kambe a nga lovangi u lo hlangana nhloko hi hete hi lunghisa timhaka na nsati hi ku chava ku u ta humesa xihundla ivi ni khomiwa hi leswi nga humelela buti sweswi a na ha n'wi lavi kambe na chava ku u ta humesa xihundla laha ni nga kuma ku ri buti luya hi luya a nga n'wi tshika hi mhaka ya mina loko hi ta va hi hlangana sweswi papa luya wo hlangana nhloko u tshamela ro landzelela nsati wa mina a n'wi kokakoka na hi mpahla xana ni yi huma njhani hi ku swi vuyisa mhaka liya yi nga humelela

0: swi ti komba sesi swi nga n'wi vavisi ku komba ku ku na leswi a swi tumbetaka kumbe i papa vana u ta twa mani na swi lava ku huma kambe swa endleka ni khomiwa ni kombela ku pfuniwa hi yaleyo mhaka ya kona
1: ya twala mlantshwa ya twala swinene kokwana ngoveni mina ku yi tsonga hat mi yi twisisile
2: ya mina yi twisisile swinene musi hi le ku twa kaleni muhaxi no ha khensa valambya na khensa se jen rikhotso nhlokomhaka ya namuntlha yo va straightforward actually mhaka ta kona ta hlangana
1: ya
2: so mkhalabya yi kombisa ku yi fike yi kuma mhani loyi a nga loyara
1: okay
2: se swi vula ku loko va hlangana leni a ri na munhu wa yena se rirhandzu ri nga rirhandzu ri nandzikela n'winyi wa rona yi wina yona a tshikana na nkulukumba loyi a rhandzana na yena
1: okay
2: mara xo tsakisa ku mhani ya vanhu ya loyara a yi zangi yi nga n'wi fela mona misa loyi yi ti humesele mali liya ya tilovola
1: okay
2: se yi nghena vukati byi tsakisa vukati nkulukumba loyi a nga ri ku tirheni se ku fambiwa ku kha ku tswariwa vana vana vo sungula hi ma-twins ivi kate ku ta huma ka xikwembu ku humelele ngwenya yi kuma ntirho amayini aka macela komini ivi ya ya babiki swinyawula se le a yi ri kona a yi hamba yi vuya kan'we hi n'hweti so ku va na siku leri yi nga teka xiboho xa ku vuya kaya yi nga vikangi ku yi le ku vuyeni so loko yi vuya siku leriwani yi fike yi kuma ku ngama nga kona kaya mara lexi yi nga xindla hi ku vona ka nga kona yi tshamini nyana tiawara na tiawara nga humeleli yo tlhela yi tlhelela leyi lexi se a xi hi vavisa ngopfu a ku ri mhaka ya ku mhani va tshama va kha va demanda ku hayi bava mina njhika hala kaya ni ya pfuxela njhika kaya ni ya pfuxela se timhaka ti ya ti kha ti kula swi sungula ku n'wi vavisa nkulukumba lowu loko a hamba tlhava riqingho hala ku cheka kaya ku va na nkarhi mhani yi nga khomeki no khoma a fona yi nga khomi no khoma ivi a tlhelela kaya rin'wana ra masiku loko a tlhelela kaya navusiku ku vuriwa ku yindlu ya le mutini a yi nga khiyi so hi loko ngwenya loko yi ku ri vanhu tigantununu yo fika yi kumaka ha ku busy xiyisa xi le ku kheni ka muroho a mutini wa xona a ni mutini wa yona a ndlwini ya yona a henhla ka mibedo wa yona mbilu yi nga yi hlangi a ku na laa nga swi yimelaku yo rhumela 2 minutes ku ni n'wi tshikela yini tingingimisana ivi ya ku poto yi ku nhlopo
1: leyi
2: yi bamisa lwani a wa ku choto loko a wa n'wansata vona ku sexisa lexi a xiwini a huma a tsutsuma se yi chava ku vona ku heyi ni nga khomiwa yi koka koka miyisa liyani loko yi kumaka a nga lovangi yi ya n'wi cukumeta ndzhaku ka darata yi n'wi tshika ku hala apatwini a nga ha ri kona miyisa liya swi komba ku i fambile a ku na problem n'wansata vuya va fika va tshama hansi va vulavurisana hi mhaka leyiwani hambileswi se a va vulavurisana ku ri na n'wana wa vunharhu se timhaka ti bihaka ku swi vula ku kunati ku nga xihundla xa ku nkulukumba loyiwani i be munhu nhloko hi poto mara leyi nga ku chaviseli ku nkulukumba loyi a nga biwa se ni wa penga
1: hlanganenhloko
2: se ku na xihundla lexi nga na nsati xi swi tiva ku miyisa loyi a ngo hlangana nhloko i be nuna wa mina
1: okay
2: se loko yi kha yi ndla vulavisisi ngwenya yi ye yi ya thumba mhaka ya ku xiyisa lexi ya yi nga xitrumba le ndlwini i xiyisa lexi yi nga xi tekela nsati malembe ya 15 ya lama ma nga hundza kumbe ya 20 hi xona lexi a ku ri boyfriend ya mhani luwa leswi vulaka se boyfriend liya ya khale a yi kote no ta yi ta nghena ndlwini se nkingha yin'wana leyi nga kona i ku loko va huhisana na hambileswi xi pengaka loko xo n'wi vona mhani luya xi vona nsati wa xona xi ya xi ya nkokakoka ende n'wansati loyi wa xiyisa lexi a nga ze a ri na problem na swona se a vilelaha kumisa loko ni nga ri why mhani lava ka hina loko timhaka ti yimisa va nga ri na probleme loko ku ri na mhaka ya muxaka lowu so xin'wana suspecta ku vana lava swa ndleka va nga ri vana va mina hi mhaka ku loko ku ve ni i munhu loyi ni nga n'wi tekela yena a va nsati wa mina swi vula ku rirhandzu leri a ri nga yimangi until namuntlha loko ni ta ni ta n'wi joma ende ku ve na minkarhi leyi a nga khomi tifoni a nyamalala a pfaku i vhaka kaya se swi endla leswaku xichuva.

0: mara yo hetelela iku xiri mhalwe a xa ha n'wi lavi swivula ku mihleketo se yi le ku tirheni masiku hinkwawo yi hleketa swa ku va na hava mina xi kumiwe endlweni na n'wansana n'wanuna xi discovera ku mhaka ya kahle ku ni hambana na yena mara xa chava
1: xirhalanganyi ije
0: xirhalanganyi i ku swa ndleka mhani luyani loko se xiku a na ha ku lavi a ha vula ku phe a ngo penga luya i benu na wumi a ngo kombela loko xiyimo xi yime hi ndlela leyi
1: hey
2: tiaka rimintsu
1: tiaka rimintsu valantshwa swi ri i ntiyiso kahlekahle ku vuganga byifi ku nga fa vukati ne hi leswiya swo xi lexi va ngo x xi dangerous ngopfu ene loko u la ta tekela munhu wa yena i fane tiva timhaka ta wena loko mo langusa laha hi ku twisisa ka mina xiphiqo i ku i swi kotile boti nkarhi wolowo loko a nga siya mayini se a nga hleketi x mara loko se a ye mayini swilo swa ha endli swi khafula swi vuya swikarhi
2: mari ku na va miri makalanya miri yini va madumelani
0: madumelani nuna wona
1: lexiya i nge khomi hi BP loko ku tirhisa xona mara ku na swin'wana swi nge fambikaka
2: kama hayihayi hikwalani
0: badlanyuku everyday la
1: ni vona tlhelo i ri he must just divorce the lady because he will end up killing the lady as well because she disambits kuna misa unwana yena la ninga ngivona vulavula swinwana ango barman RL Maweni aku nwasati loko zandla bugango ne
0: chai
1: ngari valeriwe hi chai swivula ku ange tshichi mara antsakela ku hi languta mhaka ya ex kokwani ngovene tala ku hi swivula la ku ba hi sabotala aba pfumeli ku vava sati va bona ba vhaka kaya hi Christmas
0: ya
1: un'wana hezo minisa ina problem ya ex boyfriend ku xiyisa lexiyana xo gayisa xi vuyini loko se xi vuyini swi vula ku loko nsati wa mina a yikaya ku yandleka yi
0: i ya ku khandziyeni ka polo va jikajika
1: swihlangi swa mhesiki swi tivaku i malume
0: exactly
2: alright and number to dial 060-8-75942 yaleyo mhaka mi yingiseri la se va ri va hi humanya bota a nga ha swi lava a nga ha swi tsakeli la a nga ha swi tsakeli ku ya mahlweni na vukati lebyi kumbexana advantage ya kona i timhaka to i yo tilovola sweswo lo fana a ha ha tivi ku
0: no huma kahlekahlemisa loyi u chava hi ku chava a ku nga ri na video ku sela ka xiba hi bota
1: ene a nga tlhakaneta na yena
0: a ni tshama ni ba munhu a ni na xo xa penga
2: Hey, if you're being said, we should want to go in the 060-8-75-942. Kahlekahle swi ni vuyisa laha ka mihleketo ya ku mhaka yo munhu kahlekahle ku va wa ka mhani va tilovola swa hanya swilo leswi.
0: A ni vukati muhaxi it's an achievement. Se va ka mhani loko va tswariwa va tswaleriwe vukati. That is why a ku na nchumu lowu va byeriwa wona ni le kuleni ka vona loko va kha va huwa va ri u engetekiwe.
1: Oh ya wena u na mahanyelo engeteki hi munhu wena a ha ri n'wana wa xikolo
0: exactly xa ha ri hlangi ka ri lexi ka na wona lexi ngetekiwe lexi hi mhaka ku vukati ka vanhu va xisati byi na nkoka ngopfu so loko o fika a va na nkateko wa ku kumanyana xiyisa ene tintangha ta yena ti kha se ti tekiwini a ri na mali swantswa a ti lovola ivi a va vukatini
1: vo tala va ri a home sesi ni vona na Mr. Mayimele va ri ni hisa loyi a home ka relationship leyi lexi nga ta sala i timhaka ta ku i ta dlaya nsati Daniel va ku a swi olovi ku solver x ene na mina ni yima na Daniel kahlekahle ni kun'wani kokwani ngovena a hi vulavuleni ntiyiso lexi dlayelaka vavasati vukati i ku sala munhu a ha vulavula na x phela hina hi tiva kun'wana no loko a tshuku wa virimbyana kasi why hey matwisanyana loko munhu a sata ka xiboho xo na suka swi vula ku i humile i vavisekile a amukeli ku i humile mara loko a ha tama a vulavula na munhu loyi hi n'wi vitanaka ex boyfriend ex girlfriend swi vula yini na
2: a yi chayangi kahle
1: ene leswi nga tshukaka swi va swi humelela i ku ntokoto lowu a wu nga tirhisiwa ro sungula loko vanhu lava va rhandzana hambiloko nsati o ni le vukatini mi yisa loyi wa yi tiva plan b a ka munhu loyi hi vulavulaka hi yena
0: Very true.
1: Hey.
2: So swi olovela kwini ka

0: swi olavela ku fika kwini na wena va xinuna ku hi swi twisisa ku hi hambana na yena mara se u teke hi xin'wana xi hisa a ni vi na yona mihleketo yo swa ndleka se ni le ku dlayeni ka ndyangu n'wana ende swa ndleka luya ni n'wi dlayelaka ndyangu ni nga ha n'wi teki phela se luwa wanuna u kume un'wana n'wansati se u dlayela wun'wana a nge n'wi teki ni vula ku swi hi olavela ku fika kwini na vavanuna ku fika kwalano
1: no ti-gender hi vumbirhi ka byona a hileswaku rirhandzu ri ni tsakiselaka loko ri hela a ri heli xikambe loko ri hela ka n'wansati ri sala ka ri khotso se swi vula ku ri khotso yi ta cacele le ndzhaku ku convince loyi wan'wana ku no mani ko va na xihoxo nyana na le ka n'wanuna i the same thing loko ri hela a ka n'wanuna ri sala ka n'wansati a hi vangani vanhu lava nga tshama va ku hambana hi ku both a ha ha lavana wun'wana i sala a vaviseke ku tlula mpimo ku pima ku you feel like i lose everything ku tikuma kha huma ka vukati byebyo so boha ku loyi a nga sala a khomeleri i ta foyinisa sweswi i block-a a rhwalela xitata peke bell store a foyina i block-a a tlhelela leswi nga swa mahala switata peke swa kona i ta foyina every day ku until i ze yi twisisa ku hi mpelampela ku va na xihoxo xa ku yi hambana
2: ene khombo leri nga kona aka n'wanuna n'wanuna loko o hambana na munhu moya wa yena wu karhi wu vava ku va kota ku amukela i ku va kumana na n'wansati loyi a nga ta kota ku n'wi bracha a n'wi pfuna ku solva problem emihleketweni ya yena ene danger leyi nga kona i ku n'wanuna hi ku i weak loko a rhandza i veka mbilu kwalaya ya solva kona i fika kuma xihlangi ivi lavaya va nga famba swikhwiza va vuya va solva mara halawani xihlangi se
0: yin'wana kona
2: ku sala ku ta yini maintenance kaya loko mo kuma vavanuna vo tala lava va nga na vana handle kwalaya va nga fika va va na ku holova kona axikarhi ka nuna na nsati hi laha n'wana na nga fika phazamiseka ka mhani luya wa ta ni karhele laniwani se ni rhandziwile na ya luya a tlha rhombela hi mhaka ku i kume vukati a sungula ku paluxa na leswi we n'wanuna wu nga swi voni ku phela kahle kahle n'wanuna i khomisiwa leswi a ni wa swi tiva ku i take over aka loyi a nga tsandzeka i boheka ku tirha hi tindlela hinkwato ku loyi a n'wi twisisi ku laha hi le moriya swi tshamisekile a hi yeni loko se munhu a fanele a kuma vuyimana hi na se switori leswo tala leswi fanelaka ku va swi huma kona that is why mara vayisati vona hi minkarhi yo tala hi leswiya swa ku a va pfumeli ku va huma xiphiqo xa vona i ku sala va landzelerisa ku kambe mi ri milambya i fambe movha wa njhani a loyi a swi koleta swi n'wi dlaya a ni tshembi na ku
1: wuxaka
2: wuxava movha luwa ene va fambile phela va a va ha rova ka ngoveni nkarhi wolowo
0: mara se va lava ku twisisa mhaka ya ka ngoveni ku
2: ku endlaka hi vona va nyukanyana masiku lama kasi va ri loko hi hambana ni munhu hi fana ku humelela hi ntiyiso kahle kahle hi navelana ku loko ho hambana un'wana munhu a finta sala ni ri na
1: hayi
0: kahle kahle infact loko munhu a hambana na munhu a ku vi na ku navelana swa kahle ku yisa vutomi mahlweni
1: phela ta rizoyi mitani vula nkingha hi ku byi hela ri rihela ka munhu wun'we so loyi a nga sala wehe i n'wi byi hetini i wa swi twisisa ku loko i move on i n'wi siya a hakini so mi twisisa ku i fanele ku navelela yini
2: ene makaneta loko no vavanuna vo tala hi hlayisa swifangi swo ka swi nga ri swa hina phela miyisa loyi tirhi ngopfu mayini hi lama matwinsa vera va fana na yena
1: no sweswo a swi kanetiwe a swi kanetiwe seje i lava ku swi kaneta hi lambo ma
2: hi ku loko munhu a ha tiva munhu a karhi a vabya ri huhu ma ku tiva munhu lowu wo vabya ri huhu phela a nga na mhaka na nchumu mara loko a miehleketweni swa ha ri kona loko a vona sesi
1: a vona munhu wa yena
2: swi vula ku na leswi impela swi va vitanaka swi nga pfumeliki ku va va fanele va hambana ku na ntirho wukulu kumba ngopfu la ku na mingiseri
0: ku na mingiseri sejana riperile
3: ndzi aravela ndzena vahlayisi va nawu a hubyeni
0: lo ahi
3: ni ri njhani
0: hi pfukela minjhani makhelwani
3: hi kona mhaka leyi botanga hi tisela hi ya twala swinene a ni ti ku mi na twala na
1: ya twala mara ni tlakusa nyana ri
0: tlakusa voice
3: ni mi twala kule swinene me hello
1: ya se ma twala
3: okay moni ku swa halava moni ku ya twala mhaka leyi ende loko ni langutini hi ku ya hi mina ni vona ngaku boti kusuka ekusunguleni i endle xihoxo hi ndlela leyi
1: matwakala matwakala
3: hello.
0: Matwakala.
3: Matwala moto.
0: Eh, mile mutwaleni kahle.
2: Yana ni mahlweni swi.
3: Ya, na kuna problem nyana ndawule. Anoku kusuka ekusungula the body endle xihoxo. Xo sungula. Ipeke le munhu un'wanyani munhu wakwe. and the swilo sweswi a swi olovi ngopfu ku ka wena u tekelaka un'wana ku swi ku fambela kahle hi ndlela leyi. Munhu loyi a nga tshama a ku wisa vele as munhu wa xisati u nge pfuki u n'wi rivarile. Hi yona mhaka ni vulaka ku ri boti endle xihoxo kusuka ekusunguleni. Xihoxo xa vumbirhi hi leyi i ku va boti a pfumele ku va sesi a n'wi nyika mali ya ku ri a n'wi lovola. Sweswe hi ku ya hi ntumbuluko wa hina maAfrika a swi tshamisekanga hi mhaka ku ri xihuma xi fanele xi huma halaya ka wena wa xinuna ku ya hana ka wa xisati. And sweswo swi endla leswaku n'wansati a ku delela a nga ku xiximi hi laha a faka a ku xixima ha kona. So mo ni ringeta ku pfunanyani boti ka tsongo before yi xi mi khatela swa manetiweke leswi. Mina a ni ta ku boti etlhelweni ra vana hi mhaka ku i ri i na problem ya vana ka one of the problems i ku ri loko a lava closure ka mhaka ya vana ku i vana va yena kumbe a hi va yena a endle DNA. Sweswo swi ta n'wi pfuna leswaku a kota ku tiva ku vana i va yena kumbe a hi va yena. And then loko swi ta emhakeni ya ku ya ku i la kusukela ndyangu wakwe ma ni ta ku ndyangu wakwe a nga wu sukeli a nga swi tiva timhaka ta DNA because mi nga kuma ku ri vana i va yena hala tlhelo se i thala na mhani wa vona. So hala ka case leya ku ri papa luya a nga n'wi ba nhloko ivi a tikuma se byoko bya yena byi nga ha tirhi kahle mina a ni ta ku leswiya a swi tivi leswaku ri hi leswi yena a ngo lo tivangela swona a pfumeli a vutomi bya yena ku amukela ku ri i faka a hanya na swona mara a ti hlayisela ndyangu wakwe nsati wakwe ni vana vakwe va aka ndyangu wa vona ku ya emahlweni mara va ri karhi va swi tiva leswaku ri ku na mpingu lowu nga vangiwa hi xipedi lexi ni nga xi tirhisa eka papa leyi ku ku hluka yena hi njita.
1: Muyingiseri mara ma swi tiva ku hina vo ti gangisela vavasati so ni a swi tivisa ku yini ku loyi a nga na munhu loyiwa.
3: Okay, evuton'wini swi na nkoka ngopfu ku loko u hlangana munhu u nga rhangisi ngopfu last rhangisa rirhandzu leswaku last yi kota ku seketela rirhandzu emhaka yini na loko wo rhangisa rirhandzu u ta va na chance ya enough ya ku chekisisa hi vuenti munhu loyi na ku tiva ku ri i wa tribe yihi na va ndyangu wa ka vona i va ndyangu wa muxaka munhu mara kambe loko u rhangisa ku navela swi endla leswaku swilo swo tala u swi ba hi makatla loko se mi ri endzeni ka ndyangu se ku huma timhaka to fana ta timi ngaa tiku ma endlisa ku yini kasi a wu fomu swi avoidini kusuka ni kusunguleni and na mhaka ya ku n'wanuna a pfumela ku n'wansati a n'wi lovola mi vona yi nga tshamisekanga because it's against our norms and values as Africans.
1: Yaleyo ni yimana yona ngopfu ya ku va n'wansati a ti lovola swi va swi nga tshamisekanga hi mhaka ku na loko ku va na ti-problem na ku vula na vula ni ku bela mhani ku lovolangi yo ti lovola
0: na hi wa vula
1: ivile na yena n'wansati loko wola ku ndla swin'wanyana i tondla loko i hlamula ku pheniwa ku lovola wena mara hi mhaka ku as much as mi vula ku ti-norms na ti-values ta hina as Africans ti pfumela ku hi mina ni faneleke ni teka xuma ni ya ni ya lovola mara ma swi tiva ku lava lava hi va lovolaku van'wanyana i ku va ni tekele xiyisa ni swi vona ku xi ta ze xi ni ba nhloko ni heleketa mali ni tsutsuma ni ya ni ya lovola ka hlava wa mina.
3: Kahlekahle masiku lama vutomi bya vona i salada swa ha sasekisiwa swa hambi hi ntolovelo so
1: swa
3: i ku ri a hi ti dyondzise loko hi ti lwela ku ri swilo swa hina swi fambisa hi ndlela ya right ku na vutomi byi kota ku yima na hina. Xihoxo xin'wana buti a nga xi endla lexi a fakaxi a butini kusuka ku sunguleni i mhaka ya ku ri loko a karhi a tirha a vuya kaya i mean i yi kombisa ku a nga vuyi swona kaya and loko a tshika a vuya a karhela mina a ni ta ku na kwala i endle xihoxo xa ku pfumelela leswaku ri kati wa yena a tsundzuka ex yakwe kasi loko switsongo swi dimba leswi a tlhelela swona a hlayise ndyangu wakwe ni pfumelaka mpingu wo fana loyi a wu ta va nga humelelanga hi ndlela yo va humelela ha kona na loko a neke xo leswaku wa vuya minkarhi hinkwaka yona a swi ta endla leswaku ri mipingu yi hunguteka ma ni tlhela ni vula leswi ku va u ri teka n'wansati loyi a nga tiveki n'wanuna hi wena a swi olovi ku va ni hanya hi kurhula. Se fanele loko wena n'wanuna uvana gete nyana yitsongo u gara u tshama na nsati wako sweswo swi endla leswaku ri a tsundzuka marhumbini and loko u za tsundzuka marhumbini swi nge olovi ku wena la mutini u n'wi enerisa ku fanele ku sunguleni hi yona mhaka loko swi na nkoka ngopfu buta a pakameke siku ri wa vuya mikarhi hinkwako yena loko a vuyini loko a twaka ku muzimba yena wu pfumela swi tele leswaku u endla ku va vanuna va tshama va ri strong a ta va kahle emutini wakwe a hlayisa ndyangu wakwe nsati wakwe a ta va nga swi endlanga leswi a nga swi endla.
2: No, swa khenseka swinene mara no twa hi ngaku nkarhi wun'wani mbilu ya mina yo vavela boti mi ri yini hi masocha lama fambaku lembe na half kwalaya ku mi ngo boti hi mhaka ku a nga vuyi muti wu ze wu fayeka a rezi na va ma 2 years a hi ku n'wansato
3: naswona sweswo yi fanele ku mi nghena non'wini na sweswo na sweswo i challenge yikulukumba mi nga kumaka ka mindyangu leyi na hi swona swo fanele swi hi vulelaka hi swona swi kona swo ka swi nga humelelanga rivaleni kumbe vavanuna va lava vuyaka va nga masocha vo ka va nga kumanga vasati vavanuna vavanuna van'wanyana mara mi kuma ku ri vavasati lava va ya kolovo va dya va sula milomo va vuyakaya va sula milomo rin'wana masiku va ta tshika va humelela kahle kahle evuton'wini wanuna na n'wansati a va endleriwanga ku va hanya un'wana a ri ka ngwana un'wana a ri ka zulu vatoke va hanya va ri xilo xin'we va kota ku hlayisa ndyangu wa vona ande sweswo swi endla leswaku na miriri yo fana leyi hi vulelaka hi yona mhondla yi nga ri kona eka vanhu valava swi endla leswaku busy yi va kona loko swi fika swi va kona swi va ka tipercente byi tele hansi swinene ngopfu mara kambe loko o nyika gepe n'wansati u kuma n'wansati loyi a nga tivi n'wanuna hi wena a u rhambe tinsuna hi traka ti ta ku hlasela ngopfu la mutini wa wena so a nga rivali ku endla mhaka DNA ku ri kona a kota ku tiva ku ri vutomi bya iyisa ku yini mahlweni na nsati wakwe loko DNA yo fika yi n'wi landzula hi kona a nga ta decide ku va a sukela nsati wakwe loko ri i vona ngaku swa fanele ku hambana yena loko DNA yo fika yi n'wi supporta mina a ni vone rezini ya ku va a hambana nsati wena hi mhaka ku va a n'wi kume na n'wanuna wun'wanyana ni ri ku byi nwasati loyi a va nghenisa n'wanuna wun'wanyana kumbe a tsundzuke ex yakwe i mhaka ya yena boti a nga create gap exikarhi ka yena na nsati wakwe na ku va loko a vuyile a nga kokela mikumba na nsati wena hi ndlela leyi faneleke ku ve nsati loyi a nga tivi n'wanuna hi yena hi laha boti a ni endla xihoxo kona.
2: No, swa khensaka makhelwani.
3: Loko swo swi va vuyelelanga ku ya emahlweni na boti na sesi luya a ringete ku palapala tigepe leyi vutomi byena byi ta ya emahlweni byi tshamiseka hi ku rona.
2: No, swa twala
1: madoda challenge leti hi nga na tona Sergeant Records a ndzi ku na vana va hina va teka vavasati lava va nga tivi ku va vanuna ku hlanganisa kona swa ha ri primary xi ri ka grade primary grade yaliya ya ku 18-7
0: grade 7
1: already xi na ti-ex tinharhu
2: xa solver xi za xi create na group WhatsApp xi thaviti xi ku mujolo wa nyisa xi ri xihlanga xi ri ka grade 7
0: mo vona hi xihlanga xitsongo lexi nga na vo 10 years.
1: Yeah.
0: Loko mo mi tlangela xona mo ku ya munhu wa mina a ya ni munhu wa mina mina
2: ena hi nga khala a nga swi tivi ne
0: a ni khala wa leswo ni la ku khoma vele swi kona khoma ma ku swa swi tiva ku no yini swi leswi
1: yini
2: mana swa khala
0: swi kona khoma wele se swa swo masiku lava swi twisisa kahle ku mi la ku khoma vele hi mhaka yini
1: so swi yisa la ndo ku ningisele wa kombisa mhaka ku swi va a challenge hi mhaka ku vavasati lava mi fika mi kuma ku u teka munhu loyi already a tivaka munhu wa xinuna
2: a nga na ntokoto
1: wo hetiseka wo loko a khoma xitsalo a mi hlayela ti-ex i ta swi twisisa ku munhu loyi a ri ntirhweni se hi hanyisa ku yini hi ku a ku na loyi a nga ri ki na ex
2: hi ngo sola ntsena swi kumbe ku na miyingiseri hi ngo sola ntsena swikhala byami swa khale na swikhe ku dyana xikhale a xi ri kahle ngopfu okay no
0: all right Reperil Mingse. Reperil. E fuka shlene ngo vuti maradio.
4: Mpukene mita asisi ku huma nongono kolo ya e tenchu ten a mitolo la tu kanti. Mara Reperil.
1: Ahe mi pfukile Mingse.
4: Okay, no pogen, when I'm pogen.
1: Me pogen is nene. Yeah.
4: Mon sungla no kombisa ko. Una the mistake the merele de a fane e se lungisa en kwasu vula vula singa vula vura en karlo ya manga sungla hona. Se right hi man kombisa ko. kuna ku la hi fanele hi fika hi hetelela kona a hi ti dyondzisela ku ri vavanuna hi amukela swiyimo.
1: Ya.
4: Swiyimo hi vula yini na? Loko va langutisa mitini hinkwayo kumbe yo tala yona 70% na? Loko va langutisa mitini hinkwayo kumbe yo tala yona 70%.

0: Festivaller var der en anden, så hvor der var så var i så kul. Så var en gang, så du var den, så var der kunne man lade sig. Men så var der bare tre lunge og så var der et karrele med sig kun. Så var der også der karrele og der var et karrele. Men der er ikke en anden, så er det ikke rigtigt.
1: Wala wala mgodini.
2: Yo madumela.
0: Okay.
1: Boma ba tla go tsala mmaeng ya maneng pele mo tlo ya go le ba ya
0: yeah ai me go le mantsa 1979
1: yeah
0: e nna mo go le mo go le mo kama le ya khale aba go fina take lo go tsama ka mavuza
2: eh
0: aba nga pumeli go iteka ka mavuza
1: okay
2: e go tla mo tire e
0: ke ke tlo go
1: okay
0: Baku uma ia teka ahange kundagala kama guza hinko iwa kutu wa wei.
1: Okay.
0: Aba chaga teko wita inka teka kama guza kati mundu ito nanda mlaanto. Ene lukuna mkuma batame agari kuma ambili tekin. Tukula kubachari la nini. Aba chaga teko kumita bisana mbili iti. Boti ine nanga wanda mbili iti ya malaika mbili kukuya karele kutera maini.
1: No, satwala
0: sna.
1: Ani kokwana mteleni mi nga si famba ma ha ri kona.
3: no chava ku vutisa ntwimu ku milovolo hi 1979 no chava ku vutisa ku hi mali muni lava hina va sweswi hi humesa ti 100,000 hi tlha hi divorce ku nga se hela 3 years.
0: Seven hundred and fifty.
3: I'm going to go to the house.
2: I think we are going to talk. Man, I mean, we are going to talk 400, not 340.
3: Not 340. And I go to the show. Sasi loko ku ya lovoriwa ni makoti i tla a rhwala mala vuya na yobukatini se maswana lava va khale loko va lovoriwa hi mali ya leyi va tlhavaka na 340 hi teka mali n'wana nga hi leyi na 340 ku tshiveriwa xitiko ka ndyangu wun'wana se ku tisiwa yini ntwanano
2: exactly
3: sweswi i byeriwa hi tibachela na swiyini yini yini ene munhu yaloyo a ta a swi rhwele kusuka ka vona tlhafika nga tirhi swi ni pfune yini mina ka swin'wana vangela mahela hambiloko a dyondzile a swi antswi nkarhi wun'wana loko mvula muku wa tirha
1: mara impela va charge mali yo tala hi vumba ku va yisa mali yo tala hi vumba va kha va swi tiva ku leyi yin'wana ya vuya back leswi ka 100% liya 30% ya ku vuyi
2: no na ku xi lexi nga ku hi kanganyiseni xo vava swinene vakokwani James la va lovole vavasati lava va tshamaka na vona va nga ha tlheleli kaya lava va va kuma maybe va ri vavasati kahle phela hina hi vakulu kumba hi tilovolela swikorokoro lexi xi vonaku lexi xi degravele ya kakakala
1: famba hi deep straight
3: ena kolo mara xikwembu hina vavanuna xa hi ahlulelaamen xa hi rhandza xa hi biyelela hi minkarhi yo tala n'wanuna loyi a xanisiwaka mutini hi nsati loko va ya va kula laha rhangulaka lova ku tala ku va n'wansati ku sala n'wanuna
2: ya
3: swi tekela nhlokweni loko mo fika mutini mi n'wi vona ku n'wanuna le ku xanisekeni mi hetelela va ku mara boti yaleyo yi tlhari hi kahle mara ku famba lowa n'wansati ivi ku sala n'wanuna a sala a rhwesiwa vutihlamuleri hi minkarhi yo tala swi ndlala ku swi ri tala so ku lovola loko ku va ku ri problem lambya loko ho vuya ni kokwani ngoveni va lovorini hi ri tibra i lovole njhani na mhene ya ku lovoleni
2: exactly
3: ivi ti landzela xikiripoto
1: pressure
2: hi leswi a ni ringeta ku swi kombisa le masunguleni ku vo tala i timhaka ta ku na yehisisa loyi a tisisa ku se tichomi
3: ti
2: tekiwini
1: tiavukatiwangivona xiyimo xa yena i loyaivi
2: yena a tivonaakambani xi xi tumbaku na ku xi lovolini and then vutomi byi kota ku continue. So i peer pressure hi va hoxaka ndzeni ka vukati ku va ku nga ri timhaka ta ku vanhu lavambirhi va rhandzana
1: 060 875 942 ku na mingiserile riperile mingiserile mamikerile riperile ahe mi ngo tlakusa voice ya n'wini kota ku mitwa na vayingiseri va mitwa hi pfukile minjhani inko
2: ya la voice ya n'wina
1: mitwali huwelelani kunene loko mi huwelela munhu wa mitwa huwelelani Ahee.
0: Eh, Mirena, semen.
1: E pfukela minjani?
0: DJ Marron, ni mabula tshilo swi endle. Atlamile.
1: Ngena ni makeni.
0: Na e tsantsa bombata.
1: Mm.
0: Eh, baba sati. Ba baba kuya kana na one hour seven. Ni nhlangana na one wala kufambeni. Ni ku hayi imane. Ama hi ku rhula hi dya swamba na vulovo munhu loyi ni kuma ku ri hayi wa tirha hi na vana vanharhu ni ku wena sweswi na ku rhandza loko ni ku languta ndzi twa onge no vona mana na wa Yeso Kreste wa Nazareta na Yosefa va khandziye xidzongana a ku hayi papa na ku rhandza loko swi la swi ku chakala hi vulavula swo tala ti ri papa loko munhu kuma se tshame na van'wana swi to yini i munhu loyi a tirhaka munhu loyi va ri i socha a na ha swi twisisi se i nyama ya nkona loko ni jika ni vuya a ni ti voneni timhaka ta yena before a nga ku twa ku ri ndyangu wo fambisa ku yini loko a swi swa so a ni fambi hi swona loko a jika a n'wi yi i vula ku munhu loyiwa i vula ku a nga swi tivi ntirho ya mina ya yisa ku yini ni kumeka ni chava ku yisa rirhandzu emahlweni i ku ri hi vulavula hi ku i tinhlokomhaka mara vavasati yima ni n'wi byela swi ta hi ku munhu u huma ka ndyangu wa njhani loko a kulele emutini hi kona a tshamaka ka ndyangwini swa masiku lama hi nga garantini swa vava ku ya tanana a va nga hembi papa khombeti xigevenga swa tika loko hi ta swi kota mindi a yo fayeka hi ku fayeka vanhu va hela hi ku tisunga hi n'wana wa n'wana munhu hi swihi swo ka swi nga yanga i tinyama ta nkosi DJ Marron ma vula swilo swi endleke i jana ka ntlani ka kaya tikweri ra swamba na vulombe mahinyeni vona va ta vona king of the king
2: lanuwani mina muyingiseri a kombisaku ku mhaka leyi nga endla leswaku hi tikuma swihlanganyana swi nga ha khomi mavele i timhaka ta dyondzo vutivi byi endle ku sivi ku implementa mhaka ku xikhomi vhele hi tata hi yori laha
1: u khoma wele nyana la
2: so i timhaka leti hi vaka na tona mara hambi swi ri tano aka ntsundzuxo wun'wana ni nga wu twa huma ka miyingiseri wu kombisa mhaka ya ku it doesn't matter ku yi one ku fika kwihi tivisa xiphorisa ku na xihoxo lexi nga xiendla a swi lavi munhu a ti jaja na hambiloko ku ve na onini ande a va tivisiwo maphorisa i nga zi teka xiboho xa cukumeta munhu a patwini hi ku na loko se a fa le patwini i anata i case yin'wanyana swi ya vuya henhla ka wena ende se i ya fa a ri lava mutini wa wena mara loko ku ve ni wo fika i ma vitana ma ta ma ta n'wi rhwala kumbe va ta va ta fayinela ambulense a ta ta rhwaliwa vanhu a va swi twisisi ku tivhena a hi tiambulense a ni vanhu va fositela ku loko va fika layani a tlhela va n'wi rhwaleli vi n'wi tsutsumisela xibedhlele a hi ntirho wa vhene i ntirho wa ambulense liwani mara ya foyineriwa yi tsutsuma yi ta wa va ta foyinela ambulense yi ta yi ta rhwala munhu ku sala ku tekiwa xitatiment vanhu va sala va ri kahle ku tlula kumeringeta ku n'wi tumbeta ivi a lova se ku famba n'wini
1: ni sala ni ri ka xiyimo xa njhani mara loko se ni mi vitanini ku ri ku i be hi mina leyi u humesele hi mina mi ni sala ni ka xiyimo xa njhani
2: mi sala mi nga ri ka xiyimo xa kahle mara a hi twisiseni mhaka leyi mhangu leyi nga humelela hinkwenu hi vanhu i regardless of now a wu hi fifi kumbe wu hi fevha ku fika kwihi mara swihi leswiwani matala leswaku na magistrate a swi twisisa ku xisa lexi a xo tekatekisana na munhu xi n'wi ba xo fika xi nghena ni ri ka yindlu xi kuma ku nhundzu yi le ku
1: tirhenimirhi
2: letinyaweni
1: maswikonsidara sweswo nawu wa swi consider-a sweswo
3: mara loko u tirhise matimba
1: u heta u nga ku fevharindlelaleyo
3: fanele hi ya khoto
2: hi swona ya khoto
3: hi ku na wena hi na case against
2: yena munhu loyi a nga nghena
3: mutini wa wena ku faya ndyangu wa munhu enando ani ta vula ku nlovole hi mali munhu ni rhumeti ntsumi rini value ya swilo leswiya hinkwaswo ni nga swi endla loko ni lovola
1: nsati
3: luya ey loko se ni ya ni ya ni ya ni ya mangala swi vula ku impela swi fanele exactly leswi va vulaka swona kokwani ngove
1: fanele ku byaliwa vutihlamuleri
3: ey mara ku ri ku hi ku
2: ku ngheniwa njhani ndzeni ka muti wa munhu
3: un'wana mina hi mlandza na kokwani ngoveni mina ni dume ngopfu ne
2: ya
3: mina na swihlangelo swo pfumala va bava i swa rijuwele aswo ka thomo la vu huma kona ka thomo va tiva ku ni na xihlangi ne a mutini wun'wana ene loko ni landzelerisani kuma ku impela a ku yima vhene mara loko vhene yima va ku mi nga hayi ku na rijuwele laya until sata za vutisa ku mara ka popa xihlovo we wo fambe hembeni wa tiko leri hinkwaro wo va njhani
1: na ku va mi hembela hi ku why ku fanele ku hembeliwa n'wina ka vanhu lava hinkwavo
2: yi
1: langutisisa phela na yona ku whyswa
3: va nyamasa swi tesese phela thomo leya hinkwayo ni ze ni famba ne ni ya fika ni kuma ku ku le ku nuweni ka byala mutulu wa ku tela ni fika loko ndhawini loko a ni kombela ku la ta vona n'wana wa mina va yisa lava va ri laha va ri xo ngopfu se mhani wa n'wana a huma fika ni rhuketela hi ndlela yin'wana ni kha ti ta ni phutela ni ku hayi mara ni vula ku mpela se ni sungula ku la ta xifananisa ku na nhompfu mara swa ntswa loko swi tiva ku i hehliwa kumbe amoria i tshame i nga nghena siku rini
1: i ta jiaaaaanis
3: mara loko ku ri ku nga yangi hi laha nkarhi wun'wana i nga chavi ku hlangana na swiyimo swa muxaka wolowo mara amutini wa munhu ku yiwa njhani i langusele yini loku tlhela hi ku na yena loyi phela o kwata i be munhu hi pani ne hi mhaka ku le ndzeni ka yindlu ya yena hi yena nga sungula tona leti loyi a ni fika kuma lavambirhi va kha va rhandzana a ku n'wi tshiki loyi a nga pfuni nchumu ya nga si ya mayini ha tiyina rin'wanuna ivi loko a ya mayini a vuya ri feki na un'wansati fane a tlhela a ndlayi
1: ene ku ri ku n'wanuna loyi u tiva vufeki lebyiya bya luya njhani a nga byelangi ye n'wansati ku phela a ta hatlwebi swi tiva kwini ku n'wanuna a ngo vula na rit0600875942 kahle wa raya 10 nokonoko tile mbilwini mingiseri ku na nkandziyiso la a hi tweleni lava rini
4: a hi master nhlokomhaka hi le ku yi tweni hi le ku yingiseleni swinene heyi nhlokomhaka leyo vava i lexi mina ni lavaka ku vula xona i ku ri n'wansati loko o za a nghena a timhakini ta ku rhandzana a handle a nge he lunghi hambi mo zama ku mi nga yi vulavula mi yi vulavurisa ku yini a nge he lunghi loko o za a ringa swa le handle u swi ringile a nge he lunghi mhanto boti leswi mi nga va ba papa lavaya mi va ba va za va hlangana nhloko loko a mi yo va ba swinene va belela i nga ka i nga rhandzani na nsati wa munhu u ya nghena ndzeni ka yindlu i tlhe hluvulana swikipa i sala i yo dludlululu a ndzi ka yindlu ya munhu waloyi hamba mi yo n'wi rahetela mi tlha mi n'wi lumisana hi timbyana a mi ta va mi n'wi layini n'wansati waloye mi tshamaka na yena a ka ha ri n'wansati mi nge tshami na munhu mi ku hi to hanya hi ku kondzelelana koko mi ta dlayana mhanti nga ku mi nga hambana na yena leswiya swa ku n'wansati waloye i ta a vula xitori xexo mi xi tumbetaka swantswa a xi vula kunene a na ha mi n'wi dlayangi n'wana waloye mi yo n'wi ba ene loko mi zama n'wi ba i mhaka ku a ri ku mi tekeleni ka nsati waloye n'wansati a ka ha ri munhu wo tshama na yena swi onhake ngopfu swi swa n'wina swi onhakini i mavonelo ya kokwana wa xingwavila ka xihosani nkomu
2: mara mayitwa mhaka yo tsakisa leswaku ku va n'wansati wa wena a hlangana na n'wanuna wun'wana wena i ri kona swi vitaniwaku i tekeriwe nsati se swi vula ku loko hi ku munhu i na nsati i ku va munhu luya a ri wa wena ntsena loko o ze a ya ka munhu un'wana a wa ha ri na nsati wena
3: mara ni ti vutisa kokwani ngoveni loko no teka nsati loyi a nga wa mina ni n'wi tekele munhu loko ho tshuki hlangana na misa loyi i yini swi vaka swi ri mihleketweni
2: phela hi yo mhaka ya koho yaleyo loko i tekela munhu ivi i hlangana xisa lexiya i sungula ku imagina everything leswi i swi ndlaku
3: i tivavisa kambirhi
1: kahle ka le munhu loyi i va i n'wi tekele njhani i va u gangise n'wansati n'wansati a nga vuli ku yena u tshama na mani kumbe xana a nga vuli ku na mi vula ku n'wi tekela njhani
2: van'wani va vula vavasati va yisa vo foster
3: ku hayi yimanyana a mi n'wi tivi n'wanuna n'wina loko a nga si fika laha a lava ku ya kona i ta ti khuzela ku dlaya ene n'wansati that's why kokwani demand mina va ni byele ku n'wansati a wu n'wi ubi n'wi tshika famba loko mo n'wi ba mi n'wi tshika famba vusiku byebya ya vuya na mpundu ya nkahle n'wansati n'wiki ngopfu loko a kwatisiwini i wiki leriyaro a nga amukela nchumu un'wana n'wana simple mara loko se mi yi solvini se mihleketo ya vuya ku mara kwalaha ni endla yini mara ku teka xiboho hi ku hlundzuka mi nga ni vutisi ku ni swi tivela ku
2: no sweswo it's a
1: fact mixeri aye
5: Sasa hami twa mara xivutso eku boti la vayi huma njani kahle kahle sweswi hi lava xintshuxo sweswi vayi huma njani
2: mina loko hi khandziya taxini ku ri na ex ya wena ha chika a yi ze hi ku yini hi ta khandziya
3: Thank you.
2: Mara ku nghenwa le mitini ya vanhu. A
0: ri lanu a tsavuri njhani ngombe. Ya une suka na tsatwa nwana ya adamini. Enga vuni uvana ne. Loko tlhela mbiriso ya ka n'wamankele. Loko ya n'wamankele a nawu se le vula kwala tshoto tsa kwala kusuhandla. Ra munhu se ni ayima le standile ka khakhala le tshelo.
3: Ya.
0: Ra nharu se ni angwele ka ndi ya munhu.
3: Ya. And I'm on several of our noon. I mean, ever for it to humble go on a problem, Yanja. London Mashaka and Quam, Madame Solvella.
2: I love you.
3: Kazi? Mugu Kaz, Madame Solvella. Hambis sat one when I will own Anjan, Kaz, when you take his bosho, a farm beside one. And a Kazi. Look, Monica won a problem, young when I solve. Abadam Solvella and Zak. Mara! Vava va tlhomwa xinhongana ka n'wansati xaka leri nga dangerousa mutini lero i khazi
5: ka mikhazi yin'wana malume
3: kun'wana na loko va kula va tlhava va ku byela va ku phela wena wa teka la mzayi la kaya la and loko a fika kuma ku leswiya swa ku vana va malume wa kho swi toloverini i lava lowo le mitini la nga fika tshama kwalaya wana wa ka n'wini maxaka lama hi wona mara man'wana eyi a va hloniphi swi tano Kazina kazi ma vathemba n'wini mi va siya va ri vambirhi kazina kazi
2: kazina kazi va hlayisa
5: mara kahlekahle lexi ni hlamala swa i ku loko ku ri ku na n'wana malume me ni ri n'wana hanu wa yena mina mi ri na n'wi teka n'wana malume phela malume i mhani naswona vo va n'wanuna a swona mara
3: loko ku ri na xaka leri thumeleriwaku
5: se mara why ku fanele ku Ndiri ayinwana ani mwaluma emhani ko vha ku vhonwa nuna no vhulaka why ni nga teki na nwana mhantsong
3: yingisana ni valungu loko vha vulavula xaka ra vona ri nwana ri nwana tatwa ko he is my cousin she is my cousin she is va anti ava vona ku vako mara xaka leri miri kotaka no miri thumelela thumelela ri vuya ri rala ku 100 ri kule ri ta hi vitra khazi makweni wa kokwana heso xaka leri minga ta ri khanda ri hetela ri va xaka ra muti ro kule e khazi
5: kazi na khazi
3: khazi na khazi
2: Na ku bakulu kumba andeni ka xipapula lexi kuna dondo nyana xivutso lexi a ni nga twa xivutsiwa hi muyingiseri xa ku mara swi va swi ri fe ku fika kwihi ku na hambi loko ku ve ni madumelana yi le ku tirhiweni swi vulaka ka ha dyiwu la kaya na a wu zamazami ku pfayiniwanyana mati mubasa eku ni ta kota ku Afrika ni kumanyana
5: va ri mirhi kumbe ku na mele ku yimeri ka maka
3: malamulela
5: hikuna
3: tshame ni ndlekela hi xitiroum ku na van'wani mavati va former captain va botedi ni suka ka malamulela ni tiva ku ri na incident ya yini se hi ntolovelo a ku tshamiwa laha ku dyiwa ti-fruits na titiya ni fika ni kuma misa wun'wana ni khome madlekela maya a ma mikisini no ma mikisa se ni twa ndlala ka ha ri mpundzu ni ri madleke a ni hlamala misa lwa ni neka hi mbilu yo basa pa ni suka ni manwini nyana kusuka ka malamulela loko se ni fika laha xitshabyani xa ka mphambu laya a ni nga ha swi tivi ku movha wo jikajika wu ya ndhaku ndhati leya ni yi vona na ku a yi ta hi tlhelo rini ni kha ni nga swi tivi kuta ni ta fika Giyani loko hi fika police station ni fika ni hlamusela misa wun'wana ku ni yeka malamulele ene loko se ni fika laha kaputeni se va fona hemfo i fikile xitichini loko ni fikile mara ni nga swi twisisi ku wa yinkulukumba laya vulavulaka ha phela madleke lamaya mi nga manwa se va ku nwa na mati ya ses kasi mi hi kandziya ncini hi vito ra Yesu madleke lamaya na le kusuhi na mani
5: malaa eh kona no vula ku maravhele matshalatshala man'wani ma fane ma va kona kota ku tsakiwa ku ya mahlweni
2: inga vhiki hi ku ni vuya ni karhele masiku hinkwawo ivi ho yi fiki tlerisa sweswi Monday to Sunday woho ti nga ku lexi ndzi nga ku tsakiseni ku va mali yi nghena tlhele ka akhawunti se ya khadi
5: that's why xivulavuri xin'wana xi te swa ndlaka kumbexana vo va ri busy kun'wana ku hala a ku nga ri timhaka ta va madumelani
2: of tsamseka so ho ba sola hiku ali bona vele go itweni ku pima kuna bo ho xikoxo xo lexi xinga contributor swinene ku xiyimo lexi xi xifika la xinga ko the only problem le nga kona iko bo teka ngupepe ku a ichavu no nghenisa nwanuna and then ka mu
5: eh a walo
2: ngo ku vena ko ba makali ya yo a inga khomi phone famba yi uya kaya swi better than ku se ijwala na nwanolo ya ku la muti no ku hava na nwanuna tana kwa loko se va mbini wa penga
5: na ku vavasati van'wana va swi kota ku yimayimela timhaka ta ndyangu wa vona loko va swi vona hi nga ku ndyangu se wa
2: tsekatseka
5: va swi kota mateka va ku rhwala endze u ri n'wanuna ukhaba va hi fambeni hi langutisa
2: swo ka swi nga olovi mani eyi mati va ku va n'wanuna kahlekahle
5: no ku la pride nyana leya ya vununa yo ni n'wanunaloko
2: a za ni byela ku yala madleka ka malamulelaa
3: hi valavule ntiyiso vana va tlele lexi xi hi xavisaka swiphilisani na madleke na swiyini hi chava sweswo swo vutisaka na khadi ene xivutiso lexiya xi va xi endlaka n'wanuna i twaka hali se ni panda hi nhloko ene ku panda nhloko ni i xitirese xo ri khotswa nge hi vuyi laha that's why va ka mhani va nga hi vutisi swivutiso swo tala loko va lava ku dyela ni khi ni nga ri nchumu ne loko vongoveni wa mina va ku vati vangoveni ne eyi futhe wa tiva I'm telling you ni ya vuya na plastic mindlu mara kwala mi fikaka moko a se mi zami famba
5: ku ri siku ro sungula ene
3: mi hlakata ku na ha ta vuya vuyi yi chayini mi tlhamisala miri wana mara kwalaya ko hambiloko mi swi vona ku swi swa kona a hi swona ne mlambya ho fane hi tsundzuxana loko hi ri ka ti-mans forum va swi tiva lava ha bulabula swilo swo tala ene n'wanuna wo tshama ndhawu yin'we na nsati mi jikajika swin'we mi ya leyi na leyi mi tlhafuta mi hetelela mi va boti na sesi mi tolovelanini n'wanuna ni pfa jikajikanyana mlambya mi ya vonanyana swilo swin'wana kun'wana ne hi famba hi karhi hi teka ntokoto wun'wana wu hi pfuna wu ya wu hi tirhela kwini
2: akaya
3: loko mi swi kota mi yanyana tiphulwini
2: mifikaa window shopping kwalaya
3: mi tshama mi vuya kaya mulambya ne ha mi ta vuya mi chofa basikiri ku ya hure va tlhava ku ri khotsa swi endle njhani ka swi ri khotsa nga kona yi le kwini
2: yi le
3: tiphulwini yi ya ya recharge le mihleketa yena yi rhwela yisi mari yi vuya yi n'wi endlela yini yi n'wi makela muti se leswi swo loko mi yahara n'wa mi suki futhi ngoveni tshama kha mi tela mhe ni nyanga tsa njhani hi ta tshama ndhawu yin'we ku swekiwa vuswa loko tshama henhla ka mbhedo hi ta songa njhani mi tshamise sweswi i suka henhla ka mbhedo ya tshamanyana hansi ka sinya a mi jikajiki
5: namlaza wa ha tshama
3: va lava ku ta va working group ka fambaninyana mi ya halaya hinkwaswo swi leswi se na nhloko n'wanuna xi a hetelela hi randzeni ka va ka mhani ka
2: mara swi nga va njhani loko a ho tsundzuxa misa loyi ku xiphiqo xa yena xa ha ri ndzeni ka yena n'wini a hi siza a twa a vulavula nchumu hi mindyangu ya vukati bya yena na ndyangu wa ka vona leswi swi nga na nkoka ngopfu xihi lexi ni nga xi realiza evuton'wini aka experience ya mina ya timhaka ta marhandzu i ku munhu un'wana na un'wanyana i tiva hi va ka vona leswaku loko no fika aka ri khoto ni ku ha ri jwele na vavasati swa ndleka va ni hlamula same time va ku nga ha zi vulavula miyerisa sweswo milandzu i yini hileswaku va swi tiva ku munhu loyi i njhani. So nkulukumba loyiwani u xotela hi ku endla xihi xa nkoka ku nga ku va a hlanganisa mindyangu leyimbirhi because ku na issue leyi nga tumbela ene ku na issue leyi na yena a nga na yona ku nga issue ya ku n'wansati loyi a na ha swi lavi ku kati byi ya mahlweni a hlanganisi va ndyangu wa vukati bya yena a va kombisa ku eyi hi hanyini na mhani loyi ku hi hambana swilo swi ri kahle ni kombela ku ni loko ku ve ni yena matimba a ku ni teka baji ni ta tshama a komponi kwale mayini ni n'wi chucha hambo ka a nga vuli loko u tinga ku na yena ku na leswi a faneleke ku swi tumbeta ivi a nga n'wi byeli kumbe a nga va byeli avanhu ku i mhaka ku ni n'wi kume na n'wanuna a miyela ivi va n'wi chucha se swi vula ku hi vumbirhi still na loko va famba ka ha ri na xihundla lexi nga ta va xi ri kona yena i ta va a khome xihundla xa ku n'wansati loyi ni kume na n'wanuna na n'wansati khome xihundla xa ku misa lowu wanuna wa mina i
3: bemunhu
2: so there's no way luya wo hlangana nhloko a nga ta vula ku mina ni wo biwa hi pano ku ze ni hlangane nhloko loko swo huma hi luya n'wansati a nga ta va swi humesile so a vitani va ndyangu a heta vukati lebyiwani ko olova I think i mhaka ya kahle ni na nkoka ni twe loko the day before the day brigadier va kha va ringeta ku adirisa ku hlanganisa lava hambileswa swi ri switsongo a va ringeta ku swi kombisa ku na loko siku rin'wana ni nghena vukatini byi hela a hi byi heteni swilo swa ha ri kahle loko se byi hela hi madzolonga a swa ha tsakisa so swi na nkoka ku va loko byi fika makumu hi chuchana loko swo ka swi nga olovi ku hi khomana hi voko hi ku haya yini swi ringeta swi boha ku loko va ku yi chayini ni vhele ku bvuka xivoyela xa mina ni huma ni famba mara swi va swi ri kahle loko kumbe swi nga va kahle loko o tihlanganisa na va muti va tshama hansi va vulavula hi mhaka leyi a heta vukati bya yena
3: mpela ende na hina vavanuna loko wo fika ya kuma xihundla milandzu ya ko vana lava hi tshamaka na vona a hi va hina vana lava a va tivi nchumu hi nga va xanisi va hi nike na rirhandzu va tiva ku hi vatswari ene a va chuzi i swiboho leswi tekaka hi vatswari swa ku endla manyala so loko n'wana a ya karhi a kula a hi kotini ku hi swi twisisa ku loko ni xi rhandzini vuxaka lebyi ya ni nga byi vumba na xona a xi vi xa mina hi yo mhaka na vakhale a va vula ku n'wana a hi wa wun'we loko vo swi vona ku impela ti xiyimo lexa mayini xi fikile aka misa loyi a va ri na tindlela vakhegula na vakhalabya vakhale a va nga pfumeli ku n'wansati a huma ya handle a ku tala voya loyi a hi nga vulavula hi yena loyi a ni nge te wa xaka lowu duma ngopfu khazi ku vona laha malume wa wena a swa ha ri tshamisekanga
5: carry on
3: ivi a tlhandlameta
2: mara kwala ndzi je a swo ya mhaka ku mhaka leyiwani i yi kumisa ku yini phela loko i ya i ya kuma mhaka kun'wana wa wena unexpected swi va problem n'wana loyi a nga tswariwa ni n'wi langutisini ni kha ni tiva ku i n'wana wa mina
5: like i ndleke ni ri kwala infact
2: ivise xikula ni xava pampasi xiya xikolweni xiya tenxara loko xi ndla lembe ra vunharhu ku humelela miyisa ku hayi rikhotso yi ku humelele hi ku hayi yin'wana wa mina
5: loko i xi langutisa u langutisa rikhotso i swi twisisa kahle
2: leswi swi nga humelela hinkwaswo
3: ni ta swi nghenelerisa yini ha rona ra la kahle
5: ku hlaya ka
2: gomalumbatuma I think issue laha i mhaka ku swihi leswi swi humela njhani a hanya
5: swi fika njhani
2: phela miyisa loyi sweswi a nga na problem ya ku vana laha va nga va ri va mina i mhaka ku along the way a ri kona u tekeriwe nsati so u sungula ku tivutisa ku kusukela loko mina na yena hi ri swin'we ende ni kuma ku miyisa loyi hi ya luya a va rhandzana na khale swi vula ku this process a yi
5: nga
2: a yi ri busy so sweswiwani i ta pfumela yini ku va na lava i va yena ene closure wa hi lava leyi closure ya kona a yi n'wi tiseli ku rhula na loko a fika kuma ku va lava yena yo nyanya se mhaka ku pima ku kahlekahle mhaka leyi hambi u yi tisa sweswi ku nga ze ku chekacheka wa
3: mavana mara loko xihlangi xo fika xi mi rhandza a hi nge xi swi tiva ku i ntiyisano wa kona mara ka malembe ya lava 1920 xi ri yunivhesiti xi fika xi ku hani na mitwa bava phela laniwani ku na bava wa ntiyiso kuna loyi angolo nchaba ku swivula hi Xitsonga kuna spam donor ma switwisisa so loko n'wana a kula a fika chuza mutswari wa ntiyiso hi loyi a swi tiva ku n'wana dya yini xikolweni i mbala yini wa hlamba hinkwaswo na loko a nga beburiwangi hi yena hi ye mutswari wa ntiyiso hi loyi a nga na timetable ya n'wana mara ku na loyi wo aka mahlathini na n'wana va n'wi vona va tiva ku i fana na yena na makovo mara ku n'wana i mbala size mani na
5: kuwa
3: nga swi tivi vutihlamuleri byi kona
2: And I think leyiwani yi tala ngopfu ku va problem aka hina vana va xinuna loko ku ve ni mutswari loyi a nga ni hlayisa a nga ri bawa mina ku fika nkarhi weni twa ku ingaku xa nkoka i ku endla bond na loyi a nga ni tswala i regardesa ku u endle yini and van'wanyana va dina vandla ingaku luya a ni hlayisa hi yena leswaku a hina vana va xinuna problem
5: onga onga
2: ku create tension in the family ku pima ku a ku fanele ku va hina hi twisisa ku antswa kumbexani maybe ku va ku ri issue ya ku va hi nga hlamusetiwangi ku hetiseka hi vatswari va hina ku heyi phela ba wena i ni tshike ni ri na 3 months ya wena
5: i ni kholele ngopfu
3: a tlhaka ni bihi
2: ivilo no pfumeli ke pfumeli ni vhele u vahambi ka hina a vona ni rejuele lowa makoma ku ze mi tshike bana
3: ivilo un'wana zondi
2: exactly
3: and wa mfana i tlhaku mita n'wana a tlharanga a ta ndla ti-affidavit na le police station i la ku cinca xivongo
2: exactly
3: mikwembu ya ka hina wa yi tiva na mikwembu ya ka n'wina wena
2: ni
3: ku tsandzeka ni ku xavela mugayo
5: na vona va swi ta hi nga ri n'wana se wa va controlla muti wa vona se u la ku ni langela na nuna lowu me ni n'wi
2: lavaka
5: va n'wi ndlela protection order n'wana phela kwalaho
2: exactly se ku sungula fight a muti ku ve ni xa nkoka hi le xisejeni mi ringeta ku ta na xona ku papa wa n'wana hi loyi a nga ku supporteni ka n'wana
5: huma swilwini
2: leswin'wanyani a swi tshama swi ndla nchumu loyi a pfukaku na mpundzu a ku xisibi xo hlamba xa n'wana hi lexi loko a fara n'wana hi leri n'wana hi leyi wa tirhisiti ya xikolo i papa wa n'wana a nge vi papa wa n'wana hi xivongo i va papa wa n'wana hi ku tirha hi ku kurisa n'wana hi ku vula ku n'wana loyi ni n'wi lavalaka hi 7 o'clock na madyambu i ku va munhu a ri mutswari wa n'wana
3: mpela a hina va yingiseri
5: ni vona ku na nkandziyiso la
4: moyiaaiiriahansi papa swola mi amukela ku wansata nkarhi wa n'wini wansata nge hivi na vavanu na vambirhi a swi tshama swi humelela sweswi n'wanuna a nga va na vavasati vambirhi a hi n'wansata va na vavanu na vambirhi kutani mi huma ka yena loya ku va mi n'wi bihi pana mi n'wi ba hi ku va mi kwatini ende mi n'wi kume henhla ka mbeto wun'we sweswo a hi voni ku ri problem ngopfu problem ra hi problem yo mi nga zimichava a ni a mi n'wi bangi a mutimi wa yena mi n'wi bihi muntirhi wa n'wini a mani mi nga tshami na vona swi amukeleni ku i tlhelele ka nuna wakwe inkomu
5: se mara n'wansati lowo a tsakisa hi ku teka mali vhela a nika ku ni lovula a kha a swi tiva ku hi ele kundleni ka yini phe xin'wana xa xivutiso phela xexo
2: i ku a
5: kumbexani mhaka ku mali liya still ya haya ka vona nga tlhaa hi teka yi vuya back
2: I think issue leyi hi nga na yona yin'wanyana i ku twisisa ku rikhotso ve nge vi a complete man so sweswo swi vula ku aka swihi swa 5 leswi ni ngo n'wanuna yi complete swa ndleka 3 va yi mastara loko va mastara 3 rikhotso ivi n'wansati a fika hlangana na mina a kha a lava 2 a nga lava 5 because 3 ina yona yi ri kho ivi 2 leyi a fika a yi kuma ka mina se a va na 5 ka vanhu vambirhi swi ta vona ku hambi rikhotso va n'wi teka 2 liya wa hi lava ka mina hambi ni ri handle
3: mi swi twisisini musimuhaxi leswi va swi vulaka
5: swi twisiseka
3: mina na yi tiva language ya kokwani ngove
5: na swi twisisa mina
3: and it is true ku nga va ku ri na munhu loyi a nga tlela a xitaratini
5: exactly
3: mara ku ri na muti hinkwawo
2: exactly
3: a ka dya dustbin muti hinkwawo we ku ri hi movha a mi ta ku fuli what hi xilungu la ni swirivela swi helele
5: hinkwaswo
3: ya mara muti luwa hi luwa ma wona wu famba wu kha wu famba tlhelo ka patu wu teka yini ti-dustbin
2: exactly
3: ku na ku ri na rijuwele mo kha mo ku wa tirhi tirha ka mfumo a hi yeni
5: rikhoamula ya kahle
2: a yeneli a ku na nchumu
3: so that's why ni yima na swona leswi kokwani ngoveni va swi vulaku xikwembu xi ndle swilo hi ndlela ya kahle swinene kuna mala mutini kuna swilo hinkwaswo va tekana nuna na nsati ku fika xiku xikwembu xi ku ni ta mi tsona vana kumbe ni mi neka n'wana wun'we
5: ntsako u kona
3: hi nikiwa vana va fika va ku 6 7 8 mi ya ikuma kwini mali yo va xavela swo dya mara kuna munhu loyi a hi nge pfuki hi ku avuton'wini ne hi enetisekile hi yo mhaka hi hlohletelana ku a hi yeni tikerekeni kota ku amukela xiyimo ene xiyimo lexi mi nga ta ka mi nga xi cinci muhaxi ne mi nga hlaketi hi xona ku mi ti vangela ti-BP leswi nga ri ki swa n'wina milandzu ha swa n'wina hi yo mhaka hi ri na vanhu
5: leka papila ku sungula swi tikoma mi nga ri leswi papila ri nga hi xiswona a ku tsakiwe swinene ngopfu loko va ze va teka na decision ya ku va se va lovolana hi ri kombisa kahle papila ku a va tsakile se ku tsaka loko kunene kunene ku one mhaka ku cala kwe le mayini ku tsaka phela a va tsake kahle vanhu loko mo papila le ku sunguleni
2: kahlemhaka leyi nga ona timhaka leti hi ya liya ya 32 leni hi vulaka a mhaka ya ku stayini
3: mayitwisisa
2: That is why mi twa ni ku a hi nge n'wi kumi munhu loyi a nga complete
5: va nga enetseka
2: se a ma heteleleni hi fanele hi ndla leswi vulaka hi sejende ko swa ku hi hakerekeni hi ta kota ku amukela ku yi ntsandzini aka ku lwa ku yikuma ka 5 leyi a ni expecta andzeni ka vutomi bya mina loko ni ku munhu i n'wanuna loyi ni n'wi lavaku kumbe i n'wansati loyi ni n'wi lavaka se hakerekeni laha ni fika ni ku Xikwembu na ku khensa sweswi mi ngo gomo ri ra ni tika ku ri ta suka siku rin'wana ra ala i ra mina forever
5: ku na mingisela
3: okay
5: ri perile mingisela
0: aye
5: mi ngo tlatlhamulunyana voice nyana mi le hansi swinene
0: hi
5: pfukile minjhani papa
3: inkomu ene swi tiva ku hi ye papa vana a swona ngi nchumu a ni ku ene vana lava va tiva ku papa hi yena
5: nemitwini vapa
3: ma swi tiva ku xikolo xa huma hi maxa xi huma sayirini yi nga siba hi leswi nga ndlekela mihisa loyi wo tirha mayini loko a ha ku tekela xihisa lexi a ku ri yena hi yena
5: ivisesi
3: va vha va penga va teka na mali va ya va ya lovola va ku loyi ni rhwale poto a hi yeni xikolo xi humini
5: kahlekahle ntsako wu tekahle lomu a ku sunguleni
3: a swi ri swinene a nga ta teka xiboho xo ti lovolela nuna loko ri ku swilo swi nga
5: fa a nga pengi
3: ya hi tshama hi ya xikolweni hi secha xifanita xin'wana xi ri na 18 years so xifanita lexi loko hi khi hi secha ni kuma xi ri na xiphephaninyana laya mfana wa mina swilo ni xoka hi sejeni mi nga kombi vanhu i chigwana ni ri ya wena mfana wa mina at the age of 18
5: se karhele
3: mi nge swi twisisi ku va ku ku endleke yini that's why ku nkarhi wun'wani loko hi khi hi hanya avuton'wini vutomi bya hina ku va hi va na vumundzuku bya kahle byi tiviwa hi hina vinyi mara loko se ni landzelerisa kokwana ngoveni ni veni ya kuma ku va komba ku a ku sunguleni ka xona xi fanta lexi ene a xi rhandzanangi na tintanga ta xona a xi rhandza lava va ri vakulukumba aka xona
2: problem
3: hi ku ku na swiyimo leswi nkarhi wun'wana na hina hi ri vatswari hi ri vanhu vakulukumba hikuva hi twisisa ku hina na titanga ta hina ha tsandzana hi ya famba hi identify tinyiko ta vana va vanhu ivi hi xi koka hi xi vuyisa la a hi yeni ku ya mahlweni hina hi rhwala vukhegula na vukhalabya lebyiya bya hina hi byi chela mani vana la ivi hina hi teka energy nyana leyi yitsongo yi vuyaka mani aka hina se loko xi ri na 18 xi nga si teka nsati loko se xi ya teka nsati wa xona ku ya humelela hi ku chigwana i ta yi cinca ku za ku fanganga leyi ku nyikaka chigwana ya yaleyo swi vula ku se yi fane tlulela kun'wana ni ya lava swiphilisi na swiphilisana hi ku nkarhi wun'wana va vulavulela phela lava amimitini mina ni nge swi koti mina ni nge swi tshameli leswi ene hina swi le ku hi vaviseni i tshifani hleketo se ni ta yi huma njhani na
5: i pulane yini loko hi yaku leswi a nge swi koti
3: i va kha twa ku vava mara swi ya hi ku nsati wa n'wina mi n'wi treateyini vo tala amimitini ku tshamiwa mulambya ku hundzuka boti na sesi kan'we hi n'hweti kan'we hi vhiki ene swi ndli nchumu mi nge va twi va complain va toloverile mara hina laha hi ku hi lava ku voniwa hala handle kombela nambara hayi ni hava cellphone ni nike akhawunti number yinene ku ni ta ka u ta kahlula ni tekeriwa kwini enhlokweni ene loko se va mi nike opportunity va ku yala hi record a hi yini siku rin'we hovovo hi mina hi mina hi swi timbana andzhaku ka vhiki
5: lako dyela lako hlambela
2: oh mi la ti akhawunti
3: a ni loko la ku tekeriwa enhlokweni
5: va vula swona sejeni mi vulaka sweswi ni nga nghena la molweni naniwa ni hlangana na munhu ni kombela tinumber phone a ni nyika ivi endla loko a heta ku nika i kombela khoti ni nga n'wi tsonaka heta ku nika nambara
2: swi vula ku hakayela kahlekahle
5: o nge n'wi tsoni munhu nambara i nga n'wi tsoni munhu mali ya khodi ni nga haku heta ku ku nyika nambara a ni fanele u ti komba hi day one swi va swi vulaku
3: nambara
2: tirhisaaiswhyngatingatanigela ku tshama na vona vakulukumba loko va ku va famba hi ri ofisi a va fambi ta sweswi swa ku ta ku nambara va ku hayi va ku woi la ku chela mali ene tanira
5: mara hi nkarhi wa timinetse leti nga sala boti hi n'wi longisa yini kahle kahle boti sweswi i ri yini ka vutomi bya yena boti
2: okay na khensa swinene muhaxi na khensa sejeni khoto ku na muyingiseri loyi a nga tsala ku what if mhaka leyi hi mpelampela yi sungule aka boti hi mhaka leyi ya le mayini aku lexi ndlaka ku ni fika ka this point i mhaka ya ku le masunguleni leyi va kombisaka a va tsake
5: ngopfu exactly
2: mara we must take into consideration the fact ya ku a ku na rirhandzu leri nga ta ka ri nga tsakisi a masunguleni so na movha yintshwa ya tsakisa loko ya ha ri yintshwa leswaku yi ba tibambara yi nga swi ti loko yi ba tibambara mara ku ta va na nkarhi lowu se yi nga ta ba i twa loko ku ba hala yi be swo ba
3: hi yona
2: leyi mara xihi xa nkoka lexi ni twaku i nga ku laha xikoho sesi laha ni twa yi nga ku va swi endle deliberate ku tikuma va tise munhu andzeni ka yini ku ri hi mhaka ya ku va lava ku at the end swi tiveka ku ku na munhu va kota ku hambana ni xoku a va ri na miehleketo ya ku ha hambana na misa
3: loyiwani
2: mara a ku na ndlela leyi ni nga yi tirhisaka ku n'wi tshika ene nawu ni fanele ni tirhisa matimba ya mali ya mina number one the fact ya ku ni n'wi lovorile swi vula ku no fanele ni n'wi komba ku na yindlu ya leyi hi nga ka yona i ya mina wo ni nghenisa munhu ku a ta famba ni vuyelelana na munhu wa mina hi continue na vutomi nkateko khombo ku yo va ku tshwe xipanani misa a hlangana nhloko loko a ku nga ri sweswo a va ta va already va ti a ha ha vulavulangi n'wansati luya ta a ni tshika i mavonelo ya mina based ka ku humelela yini ene ku humelele yini so ku lovoriwa ka vona na ku tshama ka vona na n'wansati loyiwani na ku biwa ka misa luya swa khomana so ku biwa ka misa na swi cince leswi a swi ri kona ndzeni ka ndzondo ya vona ya ku ya fa swin'we na misa luya se sweswi vanhu va pfumela ku tshama avukatini hi kwini ku ri kumba luya wa hlaya so mara we all know tanihi vavanuna ku veke hi tiphini lava na n'wansati loyiwani a ku na n'wanuna loyi ni twaku i nga ku a nga tsaka kumbe ku sala a tiphina loko u kuma ku n'wansati wa yena i tshame a va n'wansati wa munhu un'wanyana in his presence hina hi laha swa swa ku a ri wa a va ha ri swin'we se i wa mina swi better than ku tiva ku a ri wa i lava ku va wa mani mani mani na sweswi ni nga kona a hi rivaleni swa swo tanani hi ku olova. I tivona i ri xiphutanyana xo ni pfumelela swilo leswi swi nga fiteki ku pfumeriwa hi n'wanuna wun'wanyana. Swi bohaku at the end ya ku xanisekeni tanihi n'wansati kumbe ya ku xanisekeni tanihi n'wanuna. Inkomu seje.
3: Swa twala ku suppose i ri masiku lawa ku bihile vafana va tirhisa swilo lomu handle. Se hina hi koka ku tika lomu tikamu vafana va tirhisa swilo lomu handle se hina hi koka ku tika lomu tikamari.

0: swilo ku onheni ngopfu swi hi onhela vana swi hi dlayela vana ene lomu va swi xava kona va swi xava amavhengeleni lawa vinyi va mavhengele ya lawa va nga swi tirhiseki mara hi ku gimeta hi ku hlamula nhlokomhaka hi leswi mkhulu tanani police station mi ta mi ta fika mi hlamusela ku mi hlangane na xiphiqo phela leyiwani nyimpi a yo lwa a ku ri nyimpi yo lwa ene loko ku ri ku va fika va yi veka kahle mhaka ya vona ku hi siku leri na leri mina a ni swi teke ku munhu loyi i te police station a ta mangala mara ni ve ni ya twa timhaka ta ka ri patwini kumbe ni nkoka ku ke ni n'wi veka patwini hi ku chava se wa confessa na khoto va swi tekela nhlokweni ku munhu loyi i fika hi byela yini se a vula ku ni tshame aka vukati lebyi mina ni nga tshama hi rhanga ro hisa a ku tirheki a ku humeki hi mhaka ya ku xitokisi xi ni yimerile se ni kombela ku ni divorce ivi ni ta tshama a xitokisini hi timhaka ta ku a swi pfuni nchumu i le ku tweni ka ku vava masiku hinkwawo swi fanele ku dlaya munhu a xi hundleni i ki chava ku vula ku munhu i le kwini mapfalo ya wena ya ku byela yini na n'wana lowu wa vanhu loyi sweswi a nga biwa hi tipani a nga ta nghena ka muti lowu i lande hi ngengenji leyi hi ku ku kokiwe dzovo ra yena ri ya fika ri vekiwa le ku ta se a nga landi na loko mo kokela timbyana dzovo mi hleketa ku timbyana ti fanele ti ya kwini ti ta ri landa kaya ka rona i lo landziwa mihisa loyi a ta ta vuyisiwa kwini kwalaha mutini waluwa a tlhabyeriwaka hala a nge vileli hambi ri vanti hi nga pfalanga hi twa va ku i ngheneri vanti ri nga pfariwanga i nga vileli laha hi le ka mina ni longo lwa vula se swi n'wi vulaku swona wa swi tiva hi mina ni xavaku mugayi lwa a nga na nchumu ma swi twisisa so laha mhaka yi na swikhwiza la va ka mhani ka wisani ku hi hlanganisa hina hi ri vavanuna swa pfumela ka hina hi ku tinhlayihlayi tirhi n'wanuna wun'we i fane va na vavasati va
1: 80ako va n'wanuna wuntshwa phela hi luwa va nga tshama va hanya swin'we
0: so swi nga la ta ndlaku na lava va nga teka va tiva ku nsati wa vona a ri na vuxaka na munhu wa karhi va sungula ku va na swiphiqo ya aka December sweswi kombela ku vanhu please loko mi la ta ku vukati byi tshama kahle humani ka xilo lexi vongo ex boyfriend hambi mo hlangana yena wa hanya wena hambi fini hambi wa hanya hambi na yina swi love mina hi ta va hi hetile hi ku xiphiqo lexi nga kona wa ha ri kona wena i mana hi van'wana ni nga tshama no huwa na vo hi leswi vavasati va teka swilo simple ku nchumu wun'wana n'wana wa olovela ku wu amukela phela loko u vula sweswo ku na leswi ni sungulaka ku swiphicthara mi ku kahlekahle na vambirhi a ku endleka yini a va hanyisa ku yini sungula ku va tekani va veka kamarini jelazi yi sungula se ku sungula nyimpi emutini wa
1: exactly
0: masiwana se aka sikhwiza mina a ni ta ku loko ku ri ku aka swa ha pfumela siyani boti yalowo wa xikwembu mi n'wi siya na muti hi n'wina mi nga vanga tona mi ti tekela vana mi n'wi byela ntiyiso wa tshuxa ku tlula ku mi tshama na vana mi khe mi ku va ka rikhotso va nga mi khe mi swi tiva kahle ku vana va ka ngoveni mara va tshame ka rikhotso hikuva mi chava ku vula vhiki leri nga hela hina yin'wana ya topic to fana na
1: tet
0: laha mutswari a nga tshama na n'wana nkarhi wo leha a karhi a swi tiva ku n'wana luya a hi n'wana wa kona na loko ku ri ku swi n'wi chupukerile se swi vula ku vhiki leri taku hi ta va hi ri na n'wina mlambya kumbe ta ku ri na
2: cava va vuyini emhlengwe va ta va ri kona mhlengwe
0: mi rivele Joni
2: vele xilungwini
0: va vulavula Xizulu
2: kumbe va nga vuya va ncinca na nghoyanyana ma tlama mahala
0: na khese swinene ho gimeta hi ku lata ku mulandzwa hi na ti-award ne kokwanilo hi ti-25 ta September se maforamu ya hina a swi tiva ku va yingiserile ti-headset sweswo ka n'wamankena ka va Daniel ra vavalele hinkwakwaku
1: phikela babangu
0: hinkwaku mi hlayiseke ngopfu community policing forum
2: mara ma swi tlangala ka hina makona ka mavuza ku hava mara mi tshame mi ta mi ta kondletela mhaka leyi mara ku hava na swi laha mi lavulaka ku mbabanga na swi tava makona hi le kusuhani swinene ka mavuza mara hala ka hina ku hava
0: no va yi tekela nhlokweni mavuza kambe hi laha hi tshame hi fayeriwa xibazana hinkarhi wa lockdown
2: yala ka va sergeant Sweya
0: Lawrence Sweya
2: na khalaka ntirho kuloni wa n'wina maxindzu wisa
0: ya
2: constable machines
0: ya yes
2: ikoko
0: ka mavuso ya oh ya machines tsama le
2: tsama etiko rimona sergeant
0: na cancer swine so gitaba irile a holobye hi ti 25 leswo tala nhleketa ku va ta swi hlamusela kokwani ngoveni loko nkarhi wo ya wuya i section ya vona kambe i ku la ta kombela swinene aka tihosi ku a va hi va ya hi seketela ku vona ku vanhu lavaya swi tiva ku va tirha va karhi va nga holi mara va lava seketeriwa hina tanihi vaakatiko hi kota ku va hi va hlayisa tanihiloko na vona va hi hlayisa hi vulavula.

0: aze awu nga vulike
1: ana kumbeni umuno utakala uke wotesa mana utatitova ushava
0: ha aze awu nga vulike.

Rixaka Funerals i mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya liya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe mi ya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

0: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza, ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.